0: nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka Vibes!
1: Ang lupet!

0: Malupet ang lupet!
1: Ito na ang malupet na pinakikinggan! FM Radio! Good Vibes!
2: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
1: FM Radio. Good Vibes.
0: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundiin ang mga qualified kadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usang parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakatho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kon restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and rain coats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
2: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
2: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
2: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
2: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo,

0: Gang Morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon. Ka Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka Vibes dito lamang sa Ka Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Isang napagandang morning! What a wonderful, wonderful, wonderful Wednesday morning, mga kabay! How are you guys doing? Nasa kalagitnaan na po tayo ng week. Kaya kung medyo pagod na, antok na, or nasa isip kung kailan ba talaga darating ang sweldo, relax lang. Ako nang bahala sa inyo, mga kabibes. Dahil nandito tayo para dagdagan ng good vibes ng inyong umaga. Ako po ang inyong bida bestie ng inyong bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way for your bida ka vibes. Kung saan walang extra, walang supporting rules, dahil ikaw ngayon ang bida. Ayan, samahan niyo po ako hanggang tanghali, alas 12 po ng tanghali ngayong araw na ito, para sa kwentuhan, tawanan, request, shoutouts, at syempre mga kantang suwak na suwak sa inyong Wednesday morning mood. Kaya naman po sa ating mga ka-vibes dyan, keep your shoutouts and song requests coming. Isend niyo po yan sa aming Facebook page, that is 100.7 FM Arta Kloban sa inyong Facebook, or you can also search DJ Buko J so that we can read those later on. At syempre, mamaya-maya, abangan po natin kung ano po ang magiging topic or our bida topic for today. At alamin po kung magiging maswerte or not so swerte sa araw na ito with our bida's code. At syempre, ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our bida's showbiz later on po yan. Kaya naman, tutok lang, kapit lang. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, that is 100.7 FM Radio Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Bili sa mga butika. Madalas nating naririnig sa ating talakayan ang salitang inflammation o pamamaga. Ngunit ano nga ba ang inflammation? Paano ba ito nagsisimula? Ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan? At paano ito maagapan ng DTX 500 at Mighty C? Kasama natin muli si Dr. Farlan Sindak dito sa ating DTX 500 at
6: Mighty C Health Alert.
5: Bago tayo pumunta sa ating topiko tungkol sa inflammation, remind ko lang po kayo ha, sana ay nakainom na po tayo ng DTX 500 at Mighty C na tamang-tama na pangontra sa topiko natin ngayon.
6: Inflammation, Sir Ted, ang tawag sa nangyayaring process sa ating katawan tuwing ito ay nakikipaglaban sa mga factors na sumisira dito tulad ng infeksyon, injuries, at mga toxins.
5: Yes.
6: Nangyayari ito upang mapabilis ang recovery ng ating katawan.
5: Tama, Dr. Far. Sa mga panahong nasisira ang selula ng ating katawan, ito ay naglalabas ng mga chemicals na nagbibigay hujat sa ating immune system bilang response sa injury.
6: Yes.
5: Usually, Doc Far, ang recovery period ng katawan ay umaabot ng ilang oras hanggang ilang araw eh.
6: Yan ay kung acute inflammation, Sir Ted. What if tumagal ito? Dito napapasok ang kinatawag nating chronic inflammation.
5: Oo.
6: Ang matagalang pamamaga ay may kaakibat na pinsalang dala sa ating katawan, so hindi siya maganda talaga. May mga research studies na nag-uugnay sa chronic inflammation na ito raw ay ang rason na pwede kang mag-develop ng asthma or even cancer. Sir Ted, dapat sapat ang iniinom mong DTX 500 at Mighty C araw-araw upang maiwasan ang chronic inflammation. Take note po, ang DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties.
5: Exactly, Dr. Far. So malaking bagay talaga, Dr. Far, na makontrol ang inflammation. Okay lang ha, pag ang inflammation nangyayari sa labas ng katawan.
6: Yes.
5: Kasi mapapansin ka agad, what if nangyari ito sa loob mismo ng ating katawan? Para mayroon kayong internal protection, dapat DTX 500 na may mataas na antioxidant level at Mighty C na alkaline vitamin C, para maiwasan ang chronic inflammation.
3: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! DTX 500!
6: Madali lang naman ma-determine kung acute inflammation yan eh. Dahil ito ay may mga noticeable na mga sintomas na gaya ng pagkirot, pamumula at pamamaga. Ang chronic inflammation naman ay katulad din ng acute inflammation, ngunit may kaakibat na panghihina sa bahagi ng katawan na apektado. Pwedeng magkakalagnat at pabalik-balik na kirot na tumatagal ng ilang buwan o taon. Ang tagal, di ba? Kaya
5: tagal.
6: Mas maganda na regular kayong mag-take ng DTX 500 at Mighty C.
5: Sa anumang klase ng pamamaga, Dr. Far, epektibo ang tandem ng DTX 500 at Mighty C. Kasi unang-una, pinoprotektahan ng DTX 500 ang selula mula sa paninira ng mga free radicals. Ganon din ang Mighty C na nakakatulong sa pagpapalakas ng iyong immune system laban sa mga bakterya at viruses na pwedeng umatake sa iyong selula.
6: Tama, Sir Ted. Kaya ang DTX 500 ay sagana po yan, ha?
5: Oo.
6: Sa mga flavonoids, polyphenols at mga phenolic compounds na kinukonsider na mga anti-inflammatory agents. Ganon din ang vitamin C na makukuha natin sa Mighty C. Kaya hindi ako magsasawang i-remind po kayo ha, na uminom po nito araw-araw.
5: Dapat lang talaga, Doc Far. Yung DTX Coffee Mix, Doc Far, na palagi nating iniinom, di ba? Mayaman din yun sa antioxidants. So it also has anti-inflammatory property.
6: Tumpak, Sir Ted. Kaya kung mahilig kang magkape, piliin mo na yung kaping makakatulong sa katawan mo. Kaya dapat DTX Coffee Mix para sulit na sulit.
5: Oo, the best. Naway, may natutunan po kayong aral sa aming talakayan. Hanggang sa susunod, mga masugid naming tagapakinig, ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
3: DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
0: FM Radio. The Vibes.
9: Ang lupet.
10: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na,
3: mag-DTX 500.
10: DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract.
3: Na may pinakamataas ng orac vet.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: same. You're still tuning in to your number one bet na radio station. That is 100.7 FM. Artak Laban ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip. Ang lupit! Kasama pa rin po ninyo ang inyong bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful... Wonderful Wednesday morning. Nasa kalagitnaan na po tayo ng week at mga kabayes. Okay lang po ba tayo? Ayan, relax pa rin po ba tayo? Naway, nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon, no? So eto na po, alam kong pinaka-aabangan ninyo po na i-reveal ko po sa inyo kung ano po ang ating pag-uusapan for today and for our Be The Topic sa araw na ito. Ano ang ginagawa mo kapag gusto mong magmukhang busy pero wala ka talagang ginagawa? Ayan, katuwaan lamang po ha. Anong ginagawa mo kapag gusto mong magmukhang busy pero wala ka talagang ginagawa? Sali na po sa aming usapan. Send your thoughts about our topic, kasagutan, with your shoutouts and song request sa aming Facebook page po yan. That is 100.7 FMR Tacloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J on Facebook at babasahin po natin yan isa-isa later on. At syempre, you can also listen to us anytime, anywhere just by downloading FMR Philippines application. I-search lamang po FMR Philippines sa inyong Play Store or App Store at libreng-libreng nyo po itong madadownload. Once madownload po ninyo ito, syempre, mahahanap nyo po kami sa third option. At you can listen to us anytime and anywhere. You can send or share this information sa inyong mga kabarkada who's working abroad or sa inyong mga kapamilya na nagtatrabaho po abroad or nagbabakasyon so that they can, para hindi po nila ma-feel ang homesickness, di ba? Kaya naman mga ka-vibes, i-share nyo na yan para mas marami tayong mabigyan ng good vibes for today. Kaya naman, balik muna tayo mga ka-vibes sa mga feel-good sound trip. Dito pa rin po sa inyong number one at nag-iisang bet na radio station dito sa Metro Tacloban. That is 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa solid sound trip pang lupit.
1: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros two. Micros Papaya. Bilis kulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DJX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DJX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
8: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.

0: You're still tuning in to your number one bet na radio station. That is 100.7 FM Art Akloban, ang inyong kabal sa Solid Soundtrip, ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong Bida Bessie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way on your program, Bida Kavibes. At syempre mga kabesties at mga kabibes, ito na, alamin na po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Dahil ito na po ang ating Bidascope, September 23, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:50. Umpisa na po natin ang ating Bidascope with Virgo, August 23 hanggang September 23. Mapapansin mo ang unti-unting panlalamig ng mga minamahal. Kung hindi mo alam ang dahilan, walang masama kung tanungin para magkaliwanagan. Daanin sa diplomasya ang pakikipag-usap ng walang masaktan na damdamin. Lucky number mo for today ay lucky number 13, at color naman ay color brown. Ano ba color? Ano ba yung Tagalog ng brown? Diba? Hindi ko rin alam yun. Anyways, search natin yan later. Libre naman po tayo September 24 hanggang October 23, mga kavibes. Malaki ang iyong pagkukulang sa pamilya o minamahal, kaya siguro panahon na para makabawi. Lucky number mo for today, lucky number 11, at color naman ay tangerine. Okay, ayan. It's time for you to make bawi na, no? Because, you know, you have to make sure na okay tayo ng ating pamilya or ating mga minamahal sa buhay, di ba? Scorpio naman po tayo, mga vibes, October 24 hanggang November 22. Ito na. Pag-isipan na mabuti ang ginagawa para hindi tuluyan na magkamali. Mag-ingat sa pagsasalita o sa mga ginagawa. Lucky number mo for today, lucky number 17. At color mo naman ay color pula, color red. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21, mga vibes. Masakit man pero huwag baliwalain ang pangaral sa iyo. Among kahi o suwisyon ay dapat isaalang-alang. Lucky number mo for today, lucky number 16. At color naman ay color beige. Ito, Capricorn naman po tayo, mga vibes, sa lahat ng mga nagbabirthday dyan ng December 22 hanggang January 19. Para sa inyo ito. Nang dahil mayroon ka ngayon, huwag magtaka kung ikaw ay lalapitan at hingan ng tulong. Lucky number mo for today, lucky number 7, at color naman ay emerald green. Aquarius, mga besties, January 20 hanggang February 9, February 18. Kung paiiralin mo ang pagkamahiyain, talo ka dahil hindi mo masasabi ang gusto mong sabihin. Lucky number mo for today ay lucky number 19. At color naman ay color rosas, color pink, mga abays. Ito naman, besties, February 19 naman tayo hanggang March 20, mga besties nating Pisces dyan. Ito na ang para sa inyo. Kung daragdagan mo ang mga pagtsatsaga at pagsisikap mo, makakamit mo ang iyong minimiti. Lucky number mo for today, lucky number 1, number 1, number 1, at color naman ay color maroon. Aris naman po tayo, mga besties, March 21 hanggang April 19. May kalituhan ka sa iyong gawain, ngunit kung hihimay-himayin at pag-iisipan ng mabuti, may magandang resulta. Lucky number mo for today, lucky number 17, at color naman, color peach. Taurus besties, para sa ating mga ka-vibes dyan na nagbe-birthday ng April 20 hanggang May 20, ito ang para sa inyo. Madadamay ka sa mga tao na negatibo ang enerhiya kung hindi ka magiging matatag sa iyong prinsipyo. Lucky number mo for today, lucky number 11. Color naman ay color puti, color white. Agoy talaga. Kaya naman make sure na wag magpadala at maging matatag sa iyong prinsipyo, ha? Taurus, ha? Gemini naman po tayo, May 21 hanggang June 21. Mga besties kong kapwa Gemini dyan. Ito na ang para sa atin yan. Ituloy ang binabalak dahil magiging positibo ang kalalabasan. Nasa tamang landas ang iyong tagumpay. Lucky number mo for today, lucky number 16. Color naman ay color mama mong green. Color green. Cancer, June 22 hanggang July 22. Hindi magandang araw para sa iyo. Pero kung magiging mahinahon, makakaraos. Lucky number mo for today, lucky number 12. Color naman ay kapatid mong mama mong green, light green naman. Leo, last but definitely not the least, July 23 hanggang August 22. Ayan, wag hayaan kung may problema na hindi mariresolba. Dahil lalong lalaki kung mapapabayaan. Lucky number mo for today, lucky number 19 at color naman ay mint green. Kapatid ng mama mong green, mint green. Yan po ang ating videos ko para sa araw na ito, September 23, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:56 mga ka-vibes. Ayan, mamaya-maya mga ka-vibes ay syempre babasahin po natin ang ating Bidoscope or ang inyong mga kasagutan for our Bidoscope for today. Syempre, sali na po sa ating usapan. And of course, please do not forget to join us this coming October 17, 2026 for the, syempre, for the Unfiltered Concert. Kasama po natin dyan ang tatlong bigating artists dito sa Pilipinas. Unay na po natin dyan si Adi. Syempre, kasama din po natin ang pinakabagong girl group ng bansa, Baby Dolls. Iulala po natin sila doon. Ulala! At syempre, ang Nation's Girl Group, ang number one girl group dito sa bansa, Beanie. This coming October 17 po yan sa Tacloban City Grandstand. For tickets po, please do not forget to send us a message kung need nyo po ng assistance para makasecure po ng ticket. Or you can also visit Enigma's Facebook page or enigma.com.ph para makakuha po kayo ng tickets for the Unfiltered Concert. At syempre, for our Be The Topic for today, sali na po sa aming usapan, ano ang simpleng bagay? Ay, hindi pala. For our Be The Topic of the Day pala, ano ang excuse mo para, ano nga yun? Nakalimutan ko tuloy. Nawala, eto. Anong ginagawa mo kapag gusto mong magmukhang busy pero wala ka talagang ginagawa? Ulitin natin na anong ginagawa mo kapag gusto mong magmukhang busy pero wala ka talagang ginagawa? Sali na po sa aming usapan. Send na po ang inyong mga kasagutan together with your song request and shoutouts. Sa aming Facebook page, search lamang po 100.7FM Arta Club sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J at babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa pinakamalupit na mga soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at number one na Betna Radio Station, that is 100.7 FM Arta Laban, ang inyong kabibs sa solid soundtrip. Ang lupit. Oras po natin 10:58
1: FM Radio, favorite music radio. FM

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karuyag ba gihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan diri na kinahanglan pumakadto opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang Bida Showbiz! Ann Curtis rumesbak sa retokada issue. Pumalag si Ann Curtis sa netizen ng laitin at nagsabing retokada siya kaya hindi sila kamukha ng anak niyang si Dahlia. Sa kanyang sagot, iginiit ni Ann na hindi siya nagpa-plastic surgery at para sa kanya, pareho silang maganda ng kanyang anak. Salit na patulan ang komento, nagpadala pa siya ng kindness at big virtual hug sa netizen. May mga pumapabor at may mga hindi sang-ayon sa naging sagot ni Anna. Samantala, muling kumakalat ang close-up photo niya mula sa Preview Ball 2026 na nilagyan ng caption na retokada yarn, Exhibit A, anak, na nagpapahiwatig na sumailalim siya sa plastic surgery. Alam mo, with or without plastic surgery naman, wala tayong karapatan to question the beauty of someone else, diba? Maging kung ano man ang desisyon ng taong yun, so be it, we have to respect that decision. Hindi na, 2026 na, hindi na dapat issue yung pag-e-enhance ng beauty ng bawat isa. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. Once again, keep your shoutouts and song requests coming. We will be reading those later on. So ngayon, mga ka-vibes, balik muna tayo sa ating mga soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Artaklaban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip, ang lupit.
1: FM Radio, ka-vibes,
2: ang lupit!

0: Polly Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

TJ Monterde for the song Palagi. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong radio. 100.7 FM Art Aklaban ang inyong ka-vibe sa soundtrip. Ito naman, here's a song from Amiel Sol sa Bawat Sandali. Pero bago po natin, bago po muna tayo magpatuloy sa ating mga kantahan. Bago tayo magpaalam, basahin po muna natin ang ilan sa inyong mga kasagutan for our Bida Topic of the Day. At syempre, ito na, ang ating Bida Topic of the Day. Ano ang ginagawa mo kapag gusto mong magmukhang busy pero wala ka talagang ginagawa? Sabi ni Mark dito ng VNG Subdivision, naglalakad ako ng mabilis habang may hawak na folder. Automatic mukha akong mukhang may importanteng pupuntahan. Ito naman sabi ni Jessa from Sagkahan, kunwari may tinatype sa laptop, pero ang totoo, naka-open lang sa Facebook sa kabilang tab. At sabi naman ni Carlo from Maras Baras, nag-earphones ako, tapos seryoso ang mukha para mukhang may online meeting. At sabi ni Anne ng Downtown Erin, nag-aayos ako ng gamit sa table kahit maayos naman sila. Ililipat ko lang tapos ibabalik din. Yan po ang mga kasagutan for our Bida Topic. Thank you so much po ulit sa ating mga vibes at mga besties na sumama sa atin for a wonderful Wednesday edition of our Bida Ka Vibes. Samahan niyo po ulit ako bukas alas 9:30 hanggang alas 12 on your favorite program Bida Ka Vibes, kung saan ikaw ang bida with your DJ BJ Buko J. Happy all the way. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie, DJ Buko J. Nagsasabing live freedom. Maraming sa alam. Maraming salamat. Paalam. Let me leave you with a song once again from Amiel Sol, Sa Bawat Sandali.

0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-vibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: the angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide. Nationwide.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
11: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, dito po naman sa ating balado dun eh. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag na ninyo ang inyo po namang mga kwento, katanungan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Renante?
1: Opo, sir.
0: Renante,
1: Anong
0: okay.
1: Ano lang po, kung magkano ang isang box, kung gusto kong mag-fetch na...
0: Taga Kalbayog po kayo, tatay? Kalbayog?
1: Opo, opo.
0: Kalbayog, saan nga po yung Kalbayog?
1: Dito, Kalbayog, Samar.
0: Ah, Samar. Okay po. Sige po, tatay. Ilang taon na po si tatay Renante?
1: 42 po.
0: 42. Umiinom na po ng rice coffee dati? O hindi pa?
1: Hindi pa po. Tatanong po sa akin kung magkano ang isang box.
0: Ah, yung isang box. Ang isang box po ng ating rice coffee, tatay Renante, ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: May nakita ko kanina dito sa may Better Health Pharmacy.
0: Diyan po natin pwedeng makabili. Diyan po sa Kalba. Opo, meron po diyan sa Better Health Pharmacy. Meron din po. Oh, Zilmar. Zilmar Pharmacy meron. Rhea Mini Grocery meron. Opo.
1: Sir, meron din po.
0: Yes, meron din po, tatay. Diyan. Okay.
1: Nakita ko rin kanina doon.
0: Opo, tama po yun. Pwede kayong makabili po ng ating rice coffee at simulan nyo na po yung pag-iinom. Yan po ba yung yung kulay gintong dilaw na karton, tatay?
1: Opo, may araw sa
0: Tama. Yan na po yun. Tumpak po yun. Yun na po yung tatay. At yan na po yung meron po yung 10 sachet na laman ng ating rice coffee. Yan po yung iinomin po ninyo. 2 hanggang 3 o higit pa sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa inyong kalusugan. Ikaw po ba, tatay Renante, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo kung meron man?
1: Wala pa po, gusto ko lang mag-uminom yan kasi
0: tama
1: yung naging sa programa mo.
0: Tama po yun, tatay Renante, tama po yung gagawin po ninyo. Kahit wala po kayong iniindang karamdaman, protektahan po natin yung ating kalusugan. Kahit wala po tayong iniindang karamdaman, protektahan po natin. Palakasin natin mas lalo yung ating po namang kalusugan sa pamamagitan po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po yung gagawin po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy. Thank you po.
0: Tama po yun.
1: Tanong ko lang po yung, Kuya Boy, yung sabon nyo.
0: Yes. Tanong po ninyo dyan sa mga butika po dyan, sa inyo, sa Kalbayog. At kung halimbawa, tatay, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Kalbayog at wala po ng ating rice coffee, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap, balitaan nyo po ako at sasabihan po natin yung ating mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo. Pero ang alam ko po, tatay, meron na po dyan sa inyo.
1: Opo, magtanong po ako maya.
0: Tama po. At balitaan nyo po ako, tatay Renante, kapag kayo po inainom na ng ating rice coffee at kung ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan, balitaan nyo po ako muli, tatay.
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung mga balat ko, sa araw siguro to, kasi kati-kati.
0: Uy, tama yun. Makakatulong po yung ating sabon po sa inyo. At the same time, yung ating po namang rice coffee. Kasi minsan, yung problema po natin sa ating balat, dahil po yan sa dugo o kaya yung mga kinakain po natin. Ito po ay base po sa ating po namang nababasa ng mga pag-aaral ng mga eksperto na kung minsan hindi lang po talaga dahil po sa balat po natin na halimbawa may lang tayo, ang iba, tatay, kuminsan nasa dugo. Kuminsan sa dugo daw po yung nagiging problema. Kaya kailangan pong linisin din yung ating dugo sa pamamagitan ng ating rice coffee. At the same time, gagamitan po natin ang ating sabon, perfect po yun at makakatulong po yun para maalis po yung mga katikati na yan. At hindi lang po yung mga katikati, tatay, kundi pati po yung paglinis po ng ating po namang balat at tanggalin po yung lahat ng mga problema po natin sa ating po namang balat, lalong-lalo na yung hindi pantay na kulay ng ating balat, yung pong maagang pagtanda ng ating balat ay yung po yung kumbaga susolusyonan ng ating po namang sabon.
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo, tatay Renante. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Oo, araw-araw. Kaya po, kaso wala pa akong pamili ng rice coffee.
0: Tama po.
1: Kasi yung kikita ko sa pagpadyak, kasi lang sa mga anak ko.
0: Tama. Ilan po yung anak po ninyo, tatay?
1: 4 po.
0: Pero saludo po ako sa inyo, tatay, ha? At gumagawa po kayo ng paraan. Kahit po sa pagpadyak, hindi po natin nilalang. Dapat po yan kasi marangal na trabaho po yan, tatay. Lumalaban tayo ng patas. Kaya po saludo po ako sa inyo. Kahit po mahirap yung inyo po namang trabaho, ginagawan nyo po ng paraan. Saludo po ako sa inyo dyan.

0: Mainit kasi kuya Boy dito, pag-araw.
1: Oo nga.
0: Yung balat ko na ano, na,
1: tama. Exposed kayo lagi sa ano eh, sa sikat ng araw dahil kumbaga nasa labas talaga yung trabaho po ninyo eh. Talagang exposed po kayo. Yes. Pero saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa inyo, tatay. Gawan po ninyo ng paraan. Tatay, palakasin po ninyo yung inyong kalusugan dahil kailangan na kailangan kayo ng mga anak po ninyo. Kapag kayo po yung nagka-problema sa kalusugan, kawawa po yung mga anak po ninyo.
0: Salamat po, Kuya Boy.
1: God bless po, tatay. Mag-iingat kayo lagi. Mag-iingat kayo lagi, tatay. Mabuhay po kayo. Salamat. Saludo po sa inyo. Thank you very much, tatay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
1: Mga kaibigan, si Tatay Renante ng Kalbayog, Samar, isa pong pajak driver. At saludo po tayo sa mga ganitong mga kababayan po natin na patas kong lumaban. Diba? So, yun po yung ano natin, yun po yung atin po namang sabon, hinahanap dun ni Tatay. Tama po yun dahil lagi nga po siyang exposed sa sikat ng araw. Dapat po napoprotektahan din po natin yan, yung atin po namang balat. Sa pamagitan po naman ng paggamit po naman ng araw-araw ng atin po namang sabon, na sabi nga natin, napaka-epektibo po na pang panglinis po naman ng ating kutis at antibacterial din po ito. Kaya nga po yung mga katikati na yan na nararanasan po natin sa ating balat ay matutulungan din po ng araw-araw na paggamit po ng ating sabon. At the same time, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil yun nga mga nababasa po natin, sinasabi po nila ng mga eksperto. Base po sa mga pag-aaral po ng ating mga eksperto ano po, na nadadaanan po natin sa pananaliksik po natin patungkol po naman sa kalusugan, ay kung minsan, dahil daw po ito sa dugo po natin. Kaya kung minsan, kung madumi din daw po yung dugo natin, ito po ay lumalabas din po sa atin po namang balat. Kaya kailangan malinisan din po sa pamamagitan po naman ng sapat na nutrisyon. Kailangan po naman na ang atin po namang katawan, talagang kailangan po ng nutrisyon, yung sapat na nutrisyon na makakatulong po para mapalakas po yung ating immune system at mapalakas yung ating resistensya para labanan po yung iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira sa atin po namang kalusugan. Ang problema, dahil nga po sa sobrang hirap po ng buhay, yung sapat na nutrisyon po, mga kaibigan, ay nahihirapan tayong makuha sa araw-araw. Kasi saan po ba yung source ng tamang nutrisyon sa atin po namang katawan? Doon po yun, mga kaibigan, sa sabi nga po natin, ay sa pamamagitan po ng pagkain. Ang problema ngayon, dahil nga po sa hirap ng buhay na sinasabi po natin, ang pagkain po, mga kaibigan, na dapat po ay tama at sapat or di kaya po, mga kaibigan, balancing pagkain, hindi po natin nakukuha sa araw-araw dahil nga po sa kakulangan nito. Dahil po sa hirap ng buhay, kung minsan yung pagkain po natin, yun yan lagi kong sinasabi, isang kumbaga kanin, tapos maraming noodles, tapos tuyo. Ang tanong natin ngayon, sapat po ba yung nutrisyon na makukuha po natin doon? Ang iba naman, isang kanin, tsaka isang gulay, okay na yon. Minsan, isang kanin, pinirito, okay na yon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ang sapat na pagkain o yung tamang pagkain po, mga kaibigan, ay nasusukat kung meron pong konting kanin, may gulay, may isda, may karne, may gatas, may prutas. Yun daw po yung tamang pagkain. Ang problema ngayon, yun nga po, kulang tayo na pang supply at pang sustain sa ganun uri po naman ng pagkain sa araw-araw. Kaya po, lagi pong kulang yung nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw. Kaya nga po, nandyan na yung atin po namang rice coffee para po naman siya po yung mag-supply ng kakulangan ng nutrisyon sa araw-araw po nating buhay. Ano po? Dahil yung ating rice coffee mo, mga kaibigan, ay sinasabi nga po natin na sagana sa nutrisyon. At siyan po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa atin po namang araw-araw. Kaya po dapat araw-araw din po nating iniinom yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tayo po'y napapakinggan ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Buwak Marinduque, tayo po'y napapakinggan dyan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Buwak Marinduque. Likewise, diyan po naman sa G-Radio San Miguel, 102.9. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Bon. Happy po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Lolo Tolay po. Taga-Urukita City.
0: Ano pong pangalan?
1: Nonoy.
0: Nonoy. Okay, Tatay Nonoy. Taga saan po si Tatay Nonoy?
1: Dito sa Urukita City, Misamis Occidental po.
0: Urukita City, Misamis Occidental. Okay po. Tatay Nonoy, okay, po. Ilang taon na po kayo?
1: 60 na po.
0: 60?
1: Yes, yes po.
0: 60, okay. Tatay Nonoy, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga. Tatanong nga ako kung may mabibili ba dito sa Urukita.
0: Meron po, Tatay. Farmasya Jessica, meron po dyan.
1: Okay. Sige.
0: Alam niyo po ba yon kung saan yon yung Farmasya Jessica?
1: Opo.
0: Tatay, doon po tayo makabibili ng ating rice coffee. Ang tanong ko ngayon sa inyo, Tatay Nonoy, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga eh.
0: Okay, Tatay Nonoy, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po itong sinasabi ko ngayon. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice po natin, yung Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E.
1: Okay po, kopya po, kape.
0: Apo, kasi po hindi po ito bigas, Tatay. Hindi po ito bigas. Ano po? Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at saka may sikat ng araw po sa taas. Yun lang po yung hahanapin po ninyo, Tatay Nonoy, para hindi po kayo magkamali sa pagbili po ng ating rice coffee. Meron po yung laman, yung karton na yan na kulay gintong dilaw na 10 sachet ng ating rice coffee. At dyan po yung iinumin po ninyo sa araw-araw, 2 hanggang 3 at mahigit pa. Ang iinumin po ninyo sa araw-araw po, Tatay Nonoy, para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee, Tatay.
1: Okay po, Kuya Bon. Maraming salamat sa informasyon.
0: Okay po, maraming salamat din po, Tatay Nonoy. Pag nakabili na po kayo at umiinom na po kayo nito, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, Tatay Nonoy, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay po. Sige, itisik ko na lang po kung makabili na po ka.
0: Apo, God bless po, Tatay Nonoy. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Okay, salamat din po.
0: Salamat po. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Nonoy ng Misamis Occidental, Urukita City. Hello po naman sa lahat ng mga taga Urukita City. Okay, tayo po'y napapakinggan din sa DWALFM 95.9 Batangas. Batangas City po, mga kaibigan. Hello po naman dyan sa Radyo Totoo 95.9. At syempre dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa Katarman. Huwag pong manatiling nakikinig lang sa atin po namang programa. Dapat po ay kayo po ay nakaiinom na rin ng atin po namang rice coffee. Itulad po ninyo ang sarili po ninyo sa lahat ng mga kababayan po nating naririnig po ninyo na nagpapatotoo dito po naman sa ating programa. Ang may magandang kalusugan, mga kaibigan, ay napakalaki po namang bagay para po naman sa ating araw-araw. Kapag maganda yung ating kalusugan, mga kaibigan, wala tayong iniindang karamdaman. Lahat po ng mga bagay na gustuhin natin na gawin ay magagawa po natin. Kumpara po doon po sa sitwasyon o kaya sa ating po namang katawan na nasa banig ng karamdaman po, mga kaibigan. Ano po? Kaya kumbaga ini-encourage po natin yung ating mga kababayan, ano po, na simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ito po ay para po sa ating kalusugan. Halimbawa, kayo po ay isang padre de pamilya, mas mainam po na siguraduhin po natin yung kagandahan po ng ating po namang katawan, ng ating kalusugan. Nang sa gayon, mga kaibigan, ay mas siguro po natin yung magandang kinabukasan para po naman sa ating pamilya. Lalong-lalo na kung kayo po yung breadwinner, eh kailangan po na maganda po yung inyo po namang kalusugan sa kadahilanan po na kapag kayo po nagkaroon ng mga karamdaman, matitenga yung kumbaga buhay ng inyo po namang pamilya. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello po.
2: Ano po to?
0: Hello po.
2: Yes po.
0: Yes po. Sino po sila? Si Kuya Boy po ito ng Rice Coffee.
2: Opo.
0: Sino po ito? Nag-text po kayo. May tanong po ba kayo tungkol po sa ating Rice Coffee?
2: May tanong ka?
0: Hello po.
2: Opo.
0: Opo. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng Rice Coffee?
2: Hindi pa. Minsan.
0: Hindi pa? Opo.
2: Paminsan-minsan, bumibili tayo.
0: Opo, paminsan-minsan daw, bumibili po kayo. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Gina Pabilani po.
0: Ano po?
2: Gina Pabilani.
0: Gina. Taga saan po si nanay Gina?
2: Opo.
0: Taga saan po?
2: Sorsogon. Sorsogon, Gubat po.
0: Sorsogon. Gubat, Sorsogon. Okay po. Ilang taon na po si nanay Gina?
2: 50.
0: Okay po. At sabi po ninyo, paminsan-minsan, nainom na po kayo ng ating Rice Coffee. Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating Rice Coffee? Ano po yung nagtulak sa inyo para magsimulang uminom ng ating Rice Coffee, nanay?
2: Naka-okay daw po sa ano.
0: Pwede niyo pong bikulin. Pwede pong bikol, nanay, kung nahihirapan po kayo mag-Tagalog. Bikol po, pwede po.
2: Naka-ano sa pagbawas ng araw-araw.
0: Bakit po? Hindi po kayo nakakapagbawas araw-araw? Dati?
2: Minsan-minsan, dati.
0: Dati, mga...
2: 2 or 9
0: pa. Mga ilang araw po bago kayo makapagbawas noon?
2: 2 days. Minsan 2 days.
0: 2 days. Opo. Kasi po, problema po yun. Kasi, remember, tayo po bilang tao, Pilipino, kapag kumakain po tayo sa isang araw, kuminsan higit po sa 3 beses. Kasi may almusal tayo, tanghalian, hapunan. Meron pa dyan snacks, may midnight snacks. Kuminsan nataon pa na mayroong handaan. Kung hindi po natin na ilalabas yung mga basura na yon, isipin po ninyo ha, yung mga kinakain po natin, nagiging basura po kasi yon. Kapag nasipsip na po ng ating katawan, yung nutrisyon galing po doon sa ating mga kinakain, nagiging basura na po yon na dapat po nating mailabas. Ano po? Kapag yun po ay nai-stack sa loob po ng ating katawan, yan po ay nagiging lason at pinagmumulan po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kung 2 araw o mahigit pa bago po kayo magbawas, nanay. Hello po. Hello po.
2: Yes po.
0: Opo. Nakikinig po kayo, nanay?
2: Po.
0: Nakikinig po kayo?
2: Hindi na po siya, sir.
0: Okay po. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee, nanay, ha?
2: Saan po dito sa may outlet? Sa Gubat.
0: Sa Gubat. Saan po kayo dati? Sabi po ninyo, dati na po kayong nainom, paminsan-minsan.
2: Opo.
0: Saan po kayo nabili dati?
2: Nabigyan lang po.
0: Nabigyan lang po kayo? Opo. Diyan po sa Sorsogon, sa Gubat, makabibili po kayo dyan sa Rosalie and Ronge Pharmacy.
2: Okay.
0: Butika San Sebastian. Seidum Pharmacy. Gubat St. Anthony Co-op. Glordan Pharmacy. Lahat po yan sa Gubat.
2: Opo. Thank you,
0: sir. Okay po. So, dapat po, tuloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Dahil sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating Rice Coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Salamat po. Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless po. Maraming salamat.
2: Thank you, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Yes. Salamat po. Mag-ingat po. Pirmi ka mo dyan. Mag-ingat po. Pirmi ka mo dyan.
3: Oo, salamat po.
0: Okay po. Salamaton po, Tabi. Salamat. Bye-bye. Ayan si Nanay Gina ng Gubat, Sorsogon. Ay, tayo po'y napapakinggan din diyan po sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan, Isabela. And connected din po tayo, mga kaibigan, sa Get Radio app, sabi ni Sir Edison via Falafax. Maraming salamat po. Thank you. All right. Tawag po, mga kaibigan, sa atin po namang numero. At syempre pa, pwede rin po kayong mag-text lang. Ano po, halimbawa, kung wala kayong pantawag at gusto po ninyong makakausap po naman ang inyong lingkod, pwede kayong mag-text. Kuya Boy, tawagan mo naman ako. May itatanong lang ako. Pwede pong isang text, kami po yung tatawag sa inyo. Or, pwede nyo pong, Kuya Boy, pakitawagan po ako kasi may magtatanong po ako. O kaya, Kuya Boy, tawagan nyo po ako kasi may isasangguni po ako sa inyo. Or, pwede rin pong, Kuya Boy, tawagan nyo po ako kasi may kwento po ako tungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun lang po. At kami po yung tatawag po sa inyo. Kung halimbawa wala po kayong pantawag sa amin, i-text nyo lang po yan sa 0969-226-9623. O kaya kung may Facebook account po kayo, pwede nyo kaming i-add sa amin po namang Facebook account, Rice Brand. Dahil meron po doon na kada programa po natin, meron pong Facebook Live doon. At pwede po kayong mag-comment po doon, mga kaibigan. At mabasa ko po agad-agad. Diyan po naman mga komento po ninyo. Okay? Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coke, kaya sinubukan ko po.
4: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
5: Maganda po, kasi po yung ihi ko halos magdamag akong ihi lang ihi, pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
4: Opo, pero bangon kayo ng bangon, so naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
5: Bangon ako ng bangon.
4: Opo, tapos?
5: Ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
4: Tama po yan.
5: Kasi ako, nasubukan ko na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: FM Radio! Good vibes!
7: Ang lupet!
8: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency pharmacy and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation. Located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
7: Mau pangatak na sinirangan Visayas ng Siyadadan Tacloban. Live kita yan ang nakikita na Facebook pages sa Arangkada Balita ng TRTV. Kaupo ng bugos sa parsa ng TRTV News Team. Ako'y nualiyogo yung ato ni Papadangat. Ang mga presko ng magpasok ng mga notisya yan ang oras. Nga na aton, mga laray uluhan. Aton siya ang headline, isang lalaki at palunog, dinya Tacloban, nakuryente, patay. IBP Leyte, kontento naman na dalaga nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngano sa naman nga lalaki nga nalingkod abot nitong kalsada Ormoc City, naligis patay no sa nga van. Yan na mo ito na itong mga laray uluhan. Masunod naman ito na itong mga katukiban. Yan na ito naman siyahan. Nga notisya yan ang oras. O sa nga lalaki ito na kuryente patay. Dinya Tacloban City. At itong report ni Jay Barion.
9: Patay. Ano sa nga lalaki mahuman? Ining makuryente parang kay Palanog, siyudad ng Tacloban, Kulup, Bidan, Lunes. Ha-report na kantuhay kaduha kapalapag hinusang establishmento ang biktima. Hantigda nala ining makuryente nga nahulog mahuman matabuan insidente.
10: Ang dedayon niya, kumadyan ako ni MS. Tapos, kamulitin na hanatong film na may adala natin yung kuryente. Nahulog niya, tika nga second floor. Ang pinapatabot, yung kaganihin din kaunang lunas, first aid. Tapos, dayong gihapon niya, gintransport sa hospital. Along the way, i-repay ni si CPR, gin-revive, at kaira na gin pata ang care ang pasyente, ang makurinti dito sa hospital.
9: Kadagmitan na kinrespondihan han emergency medical services personnel han Tacloban City Fire Station ngan dayon gintagan hin emergency medical intervention ang biktima. Dayon na gindara han emergency team ang biktima ha pinakahiraling hospital samtang iginbibiyahi pa dayon na ginbubuhat ang cardiopulmonary resuscitation pero huwaray na ini makatalwas.
10: Ang pagkatuan ni UFS, ang pagpasahin ng ating pasyente sa hospital, at bagagmada pa man hiya sa in of life. Pero ang hospital ito, wari na kami makakuan doon. Ano ang response mo ang hospital? Siguro, at sunod, nakita mong gihapon namon nga siguro wari na gihapon sa revive ang hospital ng pasyente.
9: Pahimatunan Tacloban City Fire ha publiko nga kinahanglan nga magikmat kun magtatrabaho hiranihin electrical lines, appliances nga di ba pa nga electrical equipment kay usa ini ha posible pagtikangan hin disgrasya. Jay Barion, Arangkada Balita.
6: Arangkada
7: Kontento naman itong IBP Leyte kabayan ito dalaga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at itong report ni Don Leandro Chu.
11: Kontento itong Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter hadalaga nito nagpapadayon ng impeachment trial kontra Vice President Sara Duterte tungkulin damo ng mga kaso kalagipin kaso may kalabutan korupsyon. Sumalagan na IBP Leyte President Attorney Aldrin Jude Quebec plastado tanan ng prosekusyon ng depensa nga naanasakto ng diskurso. Manggod, kinanglano nagyapon ni madigon nga ebidensya nga depensa halay nga bahin agud gumawas itong tuod. Dire dolot angay pangunahan nito nagpapadayon ng impeachment nga banabana abtan pan sobra sa kabulan tungod gan bugat itong kaso. Apag ginawanggod may mga nag-aakusar nga pamumulitikalaan panuyuhan trial butang nga gipanimuha han House Panel Prosecution. Apag kay na padayon naging bibista ang questionable nga karikuanan bise ngan ang panag-iahinihin mga negosyo nga gindidiri para hausang nga ada pinakataas ng posisyon ng gobyerno. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
7: Arangkada. Sa naman nga lalaki nga nalingkod abot nga itong kalsada di Tormoc City naligis patay in umaging van at itong report ni Jay Barion.
9: Tabisan kagab ihon din han Lunes naglilining kuron ano sa nga lalaki abot nga han kalsada han tigda na laini nga maligis sino sa nga van hasityo kay Mito Barangay Marhen Ormoc City. Usa nga 59 anyos nga retirado nga kafgu ang biktima nga residente ang maong barangay. Ha inisyal nga investigasyon han mga otoridad ug sa paman mahitabuan insidente. Nakita ini nga nalingkod butngahan kalsada han waray mapansin han driver han sarakyan tungod han paspas nga padalagan in naligis hini an biktima. Asoy pan driver nga diri niya gintuyo kundi usa lang aksidente. An panhitabo waray manggod daw hiya sumabot nga may nalingkod nga tao habot ngan kalsada labi na kay 10 oras na han kagab ihon. Nagantusin grabe nga makasamdan halawas an biktima rason han iya dayon nga kamatayon. Adan ha kustudiyahan pulisya an driver para tubangon ang kaangayan nga disposisyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
7: Arangkada. Diri na kinalapa pumakad to ha Manila o hain pa man nga lugar din niya naso diton mga cancer patients mahitungod nga pagtitindungon din naman na rayon ito na sa nga moderno nga cancer treatment facility at itong report ni Jay Barion.
9: Maupay nga suma para nga tuhaton mga cancer patient. Tutukuran naman good, hadiri may hapanahon ang unsang nga cancer treatment facility para mga pasyente ha sinirangan Bisayas. Nakatalaan ni Iglunsar, Han Allied Care Experts Medical Center Tacloban, ang maunga moderno ng Advanced Radiation Oncology Therapy Program ang rehiyon. Nga ni igin sumati Fernando Carlos, presidente han ACE, nga namugna ini nga inisyatibo tungod han kawari radiotherapy. Han rehiyon din usa inha pinakaimportante importanteng healthcare facility ilabiha mga nagaantosin sakit nga cancer. Ipinaagin nga pasilidad in makakapagpabag-o daw ini ha cancer treatment ha mga pasyente ha maong dapit ngan covered hiya hiton PhilHealth program. Kung kikitaon ha datos ang Eastern Visayas in may mga cancer patient nga nagkikinang lanhing kadagmitan nga pagtambal pero ang problema kinahalan pa igbiyahe ang mga higray o lugar nga may da pasilidad para la makaaccess sa nasabing radiation therapy. Posible nga maging operational naman ang pasilidad dad kauman lahin duha katuig tikang han contract signing, equipment manufacturing and construction han pasilidad iyan ang atuig. Jay Barion, Arangkada, Balita.
7: Arangkada. Samtang lahat naman ng natisya yung kukumpone rin unum ng mga barangay Northern Barangay sa Tacloban. Itong barangay 101, 102, 105, 106, 107, and 108. Kadamaan ang mga naguukoy din ngayon mga residente anay hadton mga coastal barangay sa syudad nga naiguhan Baguio Yolanda. May damang kador dilan nga pabalay itong gobyerno ginahatag para mainikundiin. Yan ay rumibong na nga dumami itong tawang mga anay barangay nga mamingaw ng tayaw. Sumalakan barangay 105 chairman Eutechio Balunan nga iniin para ha rasong nga rason nga pagkakamyadan sa mga lugar nga di rin naman nalilikayan. Pero halay naman iniin para itong mahugod nga sumpana itong mga northern barangay sagod niya maipabilin nga mahimyang itong ira lugar o sa gihapon niya nga gibabantayan itong mga natatabong insidente pangawat sanglit baton hini nga sige itong ronda itong mga tanod agod di rin na mautropa itong mga magraot nga panhitabo.
12: Arangkada Police Report. Arangkada
13: Police Report. Nagkakantida din sobra 700,000 ka peso sin gintutuuhan Cebu an na-recover hagin himo nga anti-illegal drugs operation na han pinag-usang pwersa han Regional Drug Enforcement Unit 8 nga nang Tolosa Municipal Police Station na hagin himo nga operasyon in duwa nga suspect an na-aresto nga ginkilala kanda alias Tonton 32 anyos rank 1 Regional Priority Target List nga ni alias Beng 31 anyos parehas mga residente han Tolosa Leyte sumulahan tigya kanhan Police Regional Office 8 nga labot lahan na palit ha mga suspect inakuhaan pa inihin pira pa nga pakete ang ginaaligar Cebu, pusil, ngan iba pa nga gamit. Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Cebu in ginbaba na bana nga 117 gramos ang kabugaton na nga nagkakantida din 795,600 pesos. Ang mga naaresto nga suspect inaadaya na kustudiya han Tolosa Municipal Police Station para hansakto nga disposisyon ngan ang mga iniin na katalaan o matubang hinpatong-patong nga kaso. Dan Kirkrik Yaz, Arang Kada Balita.
12: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
7: Trapin sa nga tropical depression ito na nagdudurot yanan urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang nga mga paguran nga pagdalugdog nga kikilata Eastern Visayas Caraga Davao Oriental Misamis Oriental nga kamigin na sipatan ini nga tropical depression na karayot nga 1920 km tika nga sinirangan ng south o sur sinirangan nito Luzon hapag kinain may dinikakusgun nito na hangin nga naabot a 55 km kada oras si Rani Sentro nga pagsuro sa baskon hangin nga naabot si 70 km kada oras. Nagiyos ang maninipa norte katundan na kalaksi nga 25 km kada oras. Samtang itong Metro Manila naman nga nabibilin nga partihan na so din magkakamiyadalan o say nga madampong nga kalangitan labot nala han mga puro-puro nga pag-uran dara na maninihiton epekto han localized thunderstorms.
12: Arangkada!
7: Nga namo to ang naging kabugusan ito na itong mga notisya na ang oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpaso ng mga balita. Bisitalan niyo ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede ma-download na itong FMR app, App Store ng Play Store. Makikita nito ang Arangkada sa YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe and click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos. Nangaral ang bugos ng puwarasahan PRTV News Team. Ako'y Noel Liogoy. Dahil mga salamat mo pingatak na hiyong tanan. Ngan masunod na ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity. Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan, at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa gandang gabi vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, at DJ Nico Chico. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad, at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Low ba
2: ba't dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Napakiyana la!
2: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakiyana la!
2: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
4: Napakiyana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
4: Napakiyana la!
2: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
5: Panindugan karasika sa nakathan panahon daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: ng mas mataas ng produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio. The Vibes.
6: Ang lupa.

0: ang masabi mo. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

This is still your number one favorite Kavaisa sound trip, 100.7 FM Ortacloban, ang lupet. 34 minutes past 2 in the afternoon, and of course it's still your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, for the program and sent heart and vibes. Nako, medyo bumuhos yung ulan. Feeling ko, ramdam ko na malakas yung ulan kasi rinig ko dito. But usually pag umulan, hindi ko siya rinig sa radio booth. But right now, rinig na rinig ko siya. So I feel like ang lakas talaga ng ulan ngayon. It's a cuddle weather sa mga may kakuddle mamaya sa pag-uwi. Sa mga wala, ay nako, pagdasal na lang kita. I'll pray for us. Pati pala ako walang kakuddle. Anyway, sarap magkape ngayon, no? I'm so excited to be out today. So ko na magkape, parang hindi ako buhay kung walang kape. But anyway, ganun din ba kayo? Like parang yung tipong feeling mo hindi pa nagsisimula yung araw mo kung hindi ka pa nakapagkape. And ako, yung kape ko usually late siya. So after siya ng ano, after siya ng work dito, dun ako nagkakape. Kasi I don't do coffee sa bahay. More like hot chocolate will do. Hot chocolate! Hot chocolate and cranberry juice. So, kanina, a while ago, I had the cranberry juice prepared by my yaya. So, social ah. Apaka ni Papi Abicado. Kala mo naman mapera. Diba? But anyway, yung kape ko mamaya pa, para at least sulit siya. Like, isang kapehan, then tambay ka na doon. Then you do your stuff there. Ganon, para at least, diba, medyo tipid-tipid tayo kasi araw-araw nagkakape tayo. Ang mahal. But anyway, sabi ko nga, diba, if it will give you peace of mind, if it will help you relax, diba, why not spend 200 pesos for a coffee every day? Diba, yun yung pinaka, yung pinaka-leisure time natin na parang at least makakapag-relax-relax tayo, we'll come to think of anything, may mga pagninilay-nilay na nagaganap, diba, doon nagaganap lahat ng yon. And I guess, it's all worth it. It's all worth it. But anyway, eto, basahin na natin ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people. And of course, so kung ikaw ay nakaka-relate sa ating kwento ngayong araw na ito, I feel like marami. Marami yung makaka-relate dito. So, better listen and, di ba, advice-advice din tayo. Dear Papi Abicado, may best friend ako na matagal ko nang kasama. Alam niya halos lahat tungkol sa akin at siya rin yung taong lagi kong nilalapitan kapag may problema ako. Pero lately, parang nagbago sa feelings, pero parang may nagbago sa feelings ko sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero napapansin ko na kinikilig na ako kapag nagchat-chat siya. Hinahanap-hanap ko siya at minsan nagseselos ako kapag may kausap siyang iba. Ang problema, natatakot akong umamin kasi what if hindi niya ako ganun tinitignan? Baka maging awkward kami after at baka mawala yung friendship na meron kami ngayon. Pero habang tumatagal, mas nahihirapan din akong itago. Parang araw-araw, mas nahuhulog ako sa kanya. Papi Abicado, aamin ba ako kahit may chance na masira yung friendship namin? Or itago ko na lang itong feelings ko para hindi mawala yung taong pinaka-importante sa akin? Nahuhulog na best friend, Roland. Ah. Ay nako, Roland. Ganon din ako ngayon. Magsama-sama tayo, Roland. But anyway, ayun nga yung kwento ni Roland, no? Na parang, ito yung tipong Taylor Swift to ruin the friendship, di ba? Should we ruin the friendship by admitting my feelings for you? Or should I just keep it to myself just to keep you as a friend? Hay nako, are we gonna risk it? Or shrug it off? Parang hirap, di ba? Ang hirap i-shrug it off yung ganyang nararamdaman mo. But anyway, ay nako. Keep your messages coming, mga ka-vibes. Send yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Ortacloban. And of course, we'll be reading that later on, all for you. But for now, here's a song from Maria Deborah. Usong-uso to sa TikTok, yung mga taong may nararamdaman sa kanilang best friend. It's Naparabang. 2:38, good afternoon.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

Philippine Standard Time, 9 minutes before 3 in the afternoon. And of course, it's still your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado. Balik tayo sa ating Unsent Story Sender na si Roland, no? Na si Roland ay may best friend, and at some point, nahuhulog siya dito. And he's kind of bothered if kinakailangan ba aminin niya sa best friend niya yung nararamdaman niya, or will it be the start of ruining the friendship? Diba? Kasi halos lahat naman tayo dumating sa stage na to. I'm not overgeneralizing people, but most of us, diba, nakaranas ng ganito na parang nahuhulog tayo sa taong best friend natin dahil palagi natin silang kasama, palagi silang ating kausap, and at some point, we thought of it like, oh, maybe I'm falling in love with my best friend. Ito, basahin natin yung mga messages ng ating mga listeners sa ating Facebook page. Sabi dito, kung ako sa iyo, huwag buka munang umamin. Kilalanin mo muna kung may chance ba talaga, or baka dahil lang sa lagi kayong magkasama kaya ka nahuhulog. Yun din yung akin eh. Kasi baka at some point, nako-confuse ka lang of having feelings, or maybe you're just used to it na kayong palagi magkasama. Kaya nako-confuse ka na parang, baka may feelings na ako dito kasi palagi kaming magkasama. Gets mo na at some point na baka nako-confuse ka lang sa nararamdaman mo. Kasi baka hindi naman mo talaga siya totoong mahal. Maybe you're not really in love. Maybe you're just in love with the feeling na palagi kayong magkasama. And magkaiba yun, di ba? Magkaiba ang in love ka sa tao, at magkaiba ang in love ka sa nararamdaman mo lang. Di ba? Kasi sabi ko yun sa dati, no, na parang maybe I wasn't in love with the person. Maybe I was in love with the feelings na napaparamdam niya sa akin. Di ba? Yung kilig, yung pag good morning, good night, but not necessarily to the person. It's with the action or yung mga napaparamdam niya sa atin. Kasi kung maparamdam niya ng ibang tao, ganun din naman yung mararamdaman natin eh. Diba? Do I make sense? Basta ganun. Like parang, maybe you're not really in love with the person. Maybe you're just in love with the feelings. Ganun. Sabi pa dito, umamin ka. Hindi mo naman kailangan pilitin siyang mag-reciprocate. At least magiging honest ka sa nararamdaman mo kaysa habang buhay ka mag-isip ng mga what ifs. Grabe no? Like parang magkakaiba at hati ang opinion ng ating mga madlang people. Friendship muna. Kung importante talaga sa'yo yung friendship nyo, pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka gumawa ng move. Mahirap mawala ng best friend dahil sa feelings. Sabi pa dito, hindi naman automatic na masira ang friendship kapag umamin ka. Sabihin mo lang ng maayos na wala kang ina-expect at gusto mo lang maging honest. Talaga ba? Diba, hati ang opinion ng ating mga ka-vibes. Ako, humabol pa sa inyo mga advice para kay Roland, diba? At kung sa mga naging successful ang ruin the friendship and confessing to your friend, ako, ishare na yan dito para at least makatulong tayo sa ating unsent story sender na si Roland. Alright, we'll be with you till 3:30 in the afternoon. But for now, let's continue our feel-good sound trippers James Arthur with Say You Won't Let Go. 7 or 5 minutes before 3 in the afternoon. And of course, stay with me until 3:30. Dito lamang yan sa Unsent Heart and Vibes. Only here sa yung number 1 Kavice Sound Trip. This is 100.7 FM Artaklobin, ang lupit.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: ang send, heart, and vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga tubtob alas 4.30 han kulog. Ang Ira Clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan hin atensyon an aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto ha kabutangan iton imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.
5: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tagloban.
3: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:32.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ako galing si Rodrigo Lumtapaw. Taga Mabolo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsigar. Swerte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga nagsiyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
2: DJX 500,
3: pabali sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!
6: Wait, is this a song with the drums? I'm not a

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear 13 zone. Kanina ng alas 2 ang hapon, Miyerkules, September 23. 287. Ulitin ko, 287.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang
7: The Secret of Health.
6: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
7: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
6: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
7: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit o galing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
8: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
9: Santone Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mag-uri ng sakit.
6: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
7: Kung yun ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
6: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
7: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha sa Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
6: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969 0917-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
7: at Dr. Remilito Uy.
6: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
1: The Secret of Health.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 5:02.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS!
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: maupay nga dakna sinarangan Visayas ng syudad hang Tacloban. Live kita nga nakikitaan sa Facebook pages sa narang kadabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga nato nagpapadangat ang mga prasko nga magpaso nga notisya nga nahikayan bugos nga puwersa ang PRTV News Team. Yan ang atak na ng hatong mga laray. Uluhan!
1: Usang lalaki, patay han makuryente barangay Palanong, Tacloban City. Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter, kontento hadalangan ng impeachment trial. Lalaki nga nalingkudabot ng kalsada Ormoc City, naligisin van, patay. Driver, kaputnahan Ormoc City Police Station. Sobra 700 mil kapesos na kantidad ding gintutuuhan shabu ngan pusil. Narikopo gindumarang bypass operation na tulo sa Leyte. Mga sospek arestado. Moderno nga cancer treatment facility sa Eastern Visayas tutukuron. Riot ngan iba pa nga klaseng samok kasagaran natatabuhan norte nga dapit ang Tacloban. Inin sumalahaw sa nga kapitan.
2: Arangkada.
0: Nganya na hatun mga katukiban. Hatun siya notisya lokal. Lalaki nga na kuryente, patay hapalanog Tacloban City. Aditon at report.
2: Arangkada.
3: Patay ano sa nga lalaking mahuman ining makuryente barangay Palanog syudad ng Tacloban kulup bidan Lunes. Ha report na kadtuhay kaduha kapalapag hinusang establishmento ang biktima hantigda nala ining makuryente nga nahulog mahuman matabuan insidente.
4: Ang detalye niya kumadan ang BNS tapos sa mga naton team na may adalan ating kuryente nahulog niya tika nga second floor. Ang tira pagkabot yung kaganihin sin pauna nga lunas ang first aid tapos dayon gihapon nga gin-transport sa hospital. Along the way, i-repay ni gin si CPR, gin-revive at kailan nga gin-pasa ang care ang pasyente ang nakorinti dito sa hospital.
3: Kadagmitan nga kin-respondihan han emergency medical services personnel han Tacloban City Fire Station ngan dayon gintagan hin emergency medical intervention ang biktima. Dayon nga gindara han emergency team ang biktima ha pinakahiradig hospital samtang iginbibiyahe padayon nga ginbubuhat ang cardiopulmonary resuscitation pero waray na ini makatalwas.
4: Ang pagkatuwa ni UNS, ang pagpasahin ng ating pasyente sa hospital, at bagabiyata taman niya sign of life. Pero ang hospital na ito, wari na kami makakuan doon. Ano ang response ng hospital? Siguro, at sunyot, nakita mong gihapon namon na siguro wari na gihapon ka-revive ang hospital ng pasyente.
3: Pahimatngon ang Tacloban City Fire ha publiko nga kinahanglan nga magikmat kun magtatrabaho hiranihin electrical lines, appliances nga iba pa nga electrical equipment kay usa ini ha posible pagtikangan hin disgrasya. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Integrated Bar of the Philippines Leyte kontento haralagan ang impeachment trial. Ang katukiban hin report kapag tutok ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
5: Kontento itong Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter hadalagan ito nagpapadayon ng impeachment trial kontra Vice President Sara Duterte. Tungulin damo ng mga kaso, kalagipin kaso may kalabutan korupsyon. Sumalakan IBP Leyte President Attorney Aldrin Jude Quebec plus tado tanan ng prosekusyon ng depensa nga naanasakto ng diskurso. Manggod, kinanglanon nagyapon ni Madigon ng ebidensa ng depensa halay nga bahin agud gumawas itong tuod.
6: It's important nga hulaton naton until it finality hitong proceedings ug sa kita maghatagin naton mga iba-ibang opinion, di ba kayo? Hopefully, naton mga senador mag-decision based itong merits itong kaso.
5: Niredolot angay pangunahan nito nagpapadayon ng impeachment nga banabana abtan pan sobra sa kabulan tungod ng bugat itong kaso. Apag ginawanggod, may mga nag-aakusar nga pamumuliti kalaan panuyuhan trial butang nga gipanimuwa ang House Panel Prosecution.
6: Tapod kita hitaton mga proseso, nadadara kita danay hiton iba-ibang diskurso nga mga politically motivated. Pero eventually, magawas ito ang importansya han mga ebidensya nga ginsasalawad dito hiton Senado.
5: Hapag kay na padayon naging bibista ang questionable nga karikuanan bise nga ang panag-iahinihin mga negosyo nga gindidiri para hausa nga ada pinakataas nga posisyon ng gobyerno. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang lalaki nga nalingkod habot nga ang kalsada sa Ormoc City, naligisin van patay. Driver kaputnahan Ormoc City Police Office. Aditon detalye hininga report.
2: Arangkada.
3: Kabisan kagab ihon dinhan Lunes, naglilining kuron ano sa nga lalaki habot nga han kalsada, hantig da nalaini nga maligis hino sa nga van, hasityo kay Mito Barangay Marhen, Ormoc City. Usa nga 59 anyos nga retirado nga kafgu ang biktima nga residente ang maong barangay. Hainisyal nga investigasyon han maotoridad, ug sa paman mahitabo ang insidente. Nakita ini nga nalingkod but nga han kalsada, han waray mapansin han driver han sarakyan, tungod han paspas nga padalagan in naligis hini ang biktima. Asoy pan driver nga diri niya gintuyo kundi usalang aksidente. An panhitabo waray manggudaw hiya sumabot nga may nalingkod nga tao habot ngan kalsada labi na kay 10 oras na han kagabihon. Nag-antusin grabe nga makasamdan halawas ang biktima rason han iya dayon nga kamatayon. Adan ha kustudiyahan pulisya ang driver para tubangon ang kaangayan nga disposisyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Magkadero-delay naman ng aktibidades han CSW

0: celebration or annual observation. Gintitigam na natin kada tuig pagpahanumdum han iba nga. Di man hira ma-involve kay siyempre kada damo yung pamilya di diya Tacloban. Di man hira ma-involve han amon iga-ano nga mga activities, but at least they will be aware nga. Oh, importante ko yung pamilya. They will be reminded nga among good in it ko an akong pamilya. Babalikon ko good itak pamilya mga so dito. Because you know, family talaga is our, should be our own support system.
1: Sa kubini nga selebrasyon, inmay din naman nakaandam nga programa ang nasabi nga buhatan agud igpahibaro hakag anak ilabi na ha mga kabataan ang mga balaod nga naproteher ha ira.
0: Yung topic ito, kasi half day la ito, kay the other half, and after nun, bonding na socials and family. Like, may danira mga games, may danira mga kung ano-ano lang nga, may dabaga magpapkaon. So, an aton nitong topic is the RA 7610 and minors and children, protection and children against abuse, exploitation, discrimination. And pero man ito naton gin promote talaga ito nga balaod labi na nga tuhan children and youth. So, an usaliwat an anti-bullying act.
1: Plano gihapon igplastar han maong buhatan hanasabi nga aktibidad ang Cyber Crime Prevention Act of 2012 mahitungod na manggod nga malaksi na itong access han kabataan ha internet ilabi na ha social media.
0: So because also did alot ito natikang an mga ini nga natatabuh aton ini an ang incident sa school ito mga shooting incidents may nagteka tuloy an ano na kung tabato siguro usa pa itong gihap nga nga concerned. That's why dito kami nag-ano high school.
1: Ang Family Week manggod in gintitigamnan agud tagaan hinimportansya ang kada tag sa pamilya. Dan Kirkrikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada!
3: Halain ang bagong notisya lokal, moderno na Cancer Treatment Facility High Service Sayas. Tutukuron kung ano ini aton ni Baruan in nga report.
2: Arang Kada!
4: Maupay nga sumar para nga tuhaton mga cancer patient. Tutukuran naman good, hadiri may panahon ang unsa nga cancer treatment facility para mga pasyente ha sinirangan Visayas. Nakatalaan ni Iglunsar, Han Allied Care Experts Medical Center Tacloban, ang maunga moderno ng Advanced Radiation Oncology Therapy Program ang rehiyon. Nga ni Igin Sumati Fernando Carlos, Presidente ang ACE, nga namugna ini nga inisyatibo tungod ang kawari radiotherapy. Han rehiyon din usa inha pinaka-importante importanteng healthcare facility ilabiha mga nagaantosin sakit nga cancer.
5: Region 8 has a population of more than 4.6 million as of 2024 census, but there is no cancer or radiation therapy available in the region. That's why all patients from this region goes to Manila, to Cebu, or in other parts. And that putting up a radiation therapy here would be a good signal of the changing landscape in healthcare.
4: Ipinaagin nga pasilidad in makakapagpabag-o daw ini ha cancer treatment ha mga pasyente ha maong dapit nan covered hiya hiton PhilHealth program. Kung kikitaon ha datos an Eastern Visayas in may mga cancer patient nga nagkikinang lanhing kadagmitan nga pagtambal, pero ang problema kinahanglan pa igbiyahe ang mga higray o lugar nga may da pasilidad para la makaaccess sa nasabing radiation therapy.
5: Because there's a study that for every 1 million population, there should be one radiation therapy. And to say that Region 8 has more than 4.6 million, so we at least need at least 4 radiation therapy center in the whole region. This is the nice thing about PhilHealth. They are covering the entire treatment for radiation therapy, just like in dialysis. They cover about 120 session, and they also cover for radiation therapy the number of sessions.
4: Posible nga maging operational naman ang pasilidad kauman lahin duha katuig tikang han contract signing, equipment manufacturing and construction han pasilidad iyan ang atuig. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Rayot nga ni iba pa nga klase hinsamo kasagaran natatabo Tacloban Northern Barangay Sumala House nga kapitan. Pamatian naton ining report kan Don Leandro Chu.

0: Kada. Ginko kumpuner hinunom nga barangay ito Northern Barangay sa Tacloban, ang barangay 101, 102, 105, 106, 107 ngan barangay 108. Kadaban nga nagukoy din ni in mga residente anay itong mga coastal barangay sa Tacloban nga naigon Bagyo Yolanda. May adang magkadurdilain nga babalay itong gobyerno ngan pribado nga mga grupo nga ginhatag para mga ini. Kundi nila, rumibong na nga dumamuan tao haanay mga barangay nga mamingaw ngan tayaw. Sumalakan Barangay 105 Chairman Eutechio Balunan, ini iton pera nga rason ng pagkakaadain sa mga lugar nga diri daw nalilikayan.
1: Tungod man ko ng kadamunang tao, bagasing padimawasan mga problema. Ang mga problema din ni usay mga rayot gihapon usay itong nga kamparte mga kabataan.
0: Pero haluyo, ini pala nito mga gutla sumpayan itong mga northern barangays agud may pabilin nga may miyang ini nga mga lugar.
1: Pero ang imbilingat namon mga pamaagi kung anong pagsumpuan nira mga imbubuhat na diri mga siya.
0: Usagi apo daw nga gibabantayan nira itong mga nitatag mga insidente at pangawat salit ko mubaton. Sigihin ronda itong mga tanod agod di remote throw itong mag-raut ng mga insidente. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada! Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
3: Sobra 700,000 nga kantidad hinggin tutuhan syabungan pusil. Narikopo haging dumara ka bypass operation at talo sa Leyte. Mga suspek, arestado, dan 30 years sa detalye.
2: Arangkada!
4: Nagkakantida din sobra 700,000 ka peso singin tutuuhan Shabu ang narecover haginhimo ng anti-illegal drugs operation na han pinag-usang operasa han Regional Drug Enforcement Unit 8 ng Tolosa Municipal Police Station na haginhimo ng operasyon in duwa nga suspect ang naaresto nga ginkilala kanda alias Tonton 32 anyos rank 1 Regional Priority Target List nga ni alias Beng 31 anyos parehas mga residente han Tolosa Leyte. Sumulahan tigyakan han Police Regional Office 8 nga labot lahan na palit ha mga suspect inakuhaan pa inihin pira pa nga pakete ang ginaaligar Shabu, pusil, ngan iba pa nga gamit.
5: Yes, sir. During that operation, na-confiscate from the possession of the suspect ang 4 heat-sealed transparent plastic sachet suspected Shabu weighing approximately 117 grams and with an estimated dangerous drugs board value of 795,600 pesos. Also, na-recover ang isang revolver caliber 38 with 5 rounds of live ammunition, buy-bust money, and ilang non-drug-related evidence katulad ng bag, lighter, and wallet.
4: Ang mga nakumpiskar ng mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 117 gramos ang kabugaton na nga nagkakantidad din 795,600 pesos. Ang mga naaresto nga suspect inaadaya na kustodiya han Tolosa Municipal Police Station para han sakto nga disposisyon nga nan mga iniin nakatalaan o matubang hinpatong-patong nga kaso.
5: So at present, na-file na po ang complaint against the suspects for violations of Section 5 and 11 of RA 91665 and violation of RA 10591, known as illegal possession of firearms and ammunitions.
4: Dan Kirk Rikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Ngan, amag to naging gabugusan han aton mga notisya, iyan na nga oras. Para ang kadugangan nga may impormasyon ngan magpasok ng mga balita, bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon yung may download ng FM Radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube, isearch laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para ang mapinakabago ng update. Nan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon, nga mapay nga oras, haatong nga tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Narito ang ating 3-digit Lotto Swear 13 result ngayong alas 5 ng hapon, Miyerkules, September 23, 274. Ulitin ko, 274.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
5: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
2: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
6: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip, 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
7: Napakiyana la!
8: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
7: Napakiyana la!
8: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
7: Napakiyana la!
8: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
7: Napakiyana la!
8: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
6: panindugan. Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ayaw tumahan.
2: Ulit-ulit.
1: Patahanin mo nga.
2: Ulit-ulit, baby.
1: Patahanin mo nga, Mama Rica.
2: Oh my God. Oh my God.
1: Parang baby ba na ayaw tumahan. Tahan na, baby.
2: Naiyak eh.
1: Huwag ka na umiyak. Tahan na.
2: Umiyak eh.
1: Huwag ka na umiyak. Huwag mo tahan na. Sige, sige, sige. Kita mo na. Sige,
2: magkabagay rin din yung labi.
1: May mapapanagot.
2: Oo.
1: Kaya ano mo, hindi ho talaga maiwasan, ano, bukod sa magiging islander po tayo, talagang likas na ho sa atin yung laging emosyon ng nangingibabaw.
2: Oo. No? Oo.
1: Hindi mo nakikita kasi sa ibang kultura yun, kapag kahit may mga oras na ng kagipitan or sa krisis, kalmado lang eh. Di ba? Walang pag-iiba ng parang panlabas na anyo. Dahil sa loob ng nila kinokontrol yung emosyon nila.
2: Mm-hmm.
1: Sa atin hindi eh. Sabi nga nila eh, we wear our hearts.
2: And our sleeves.
1: Yes. Eh, naka-sleeveless ka.
2: Ay, wala.
1: Ngayong araw na ito, si parang na naka-sleeveless. Puso. So the hearts cannot be worn. It's under the arms. Not on your arms.
2: Yes.
1: So ataas mo, kilikili mo pa rin.
2: Ayoko parang hindi handa.
1: Ah, okay. the witness is not able to...
2: not ready.
1: There's no stipulation on the kilikili.
2: Yes, it cannot. Pero yes, alam mo, partner, aside from the emotions nga, no, na lumabas kanina,
1: what is?
2: Talagang yung next thought ko after the emotion is, nalayo na tayo sa usapan eh. But biglang yung mga nawala na, biglang sila na ata yung naging spotlight. Kaya ang pinag-uusapan nga natin dito, kung anong pagbobotohan, nadumagdag pa itong isa. Na may isa pang appeal na medyo nalito pa ang tanan kung ano ibig sabihin.
1: What is the tanan?
2: Diba? All. Natanan talaga. Sorry.
1: Tanan na, baby. Hindi pala tahan na, baby. Ano ba, baby, ha?
2: Nalito lahat, baby. Diba?
1: Oh, tanan na, tanan. Ay, hindi pala. Tahan. Ay, grabe talaga. No? Itong isang kakausapin natin mamaya, ewan ko, matutuwa siya sa mga iyakan blues na nangyayari sa Senado. Feeling ko may masasabi na naman.
2: Alam mo naman yan. Alas ka dor yan.
1: The more you cry, the more he will make you cry. Ano ba talaga? Hindi kasi mga kapamilya, no? Kanina nga, kailangan logical eh. Mm-hmm. Yung pagpapalabas pa siya ng impeachment court.
2: Mm-hmm.
1: Dahil lang presiding officer, si Francis Escudero, meron na siyang inilatag na mga puntos, mm-hmm, diba, sa pagboto nila.
2: Mm-hmm.
1: Kaninang hapon yun, ano?
2: Mm-hmm.
1: Afternoon, tanghali.
2: Oh, yes.
1: Ang boto para po siya pag-convict sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ay ibabatay lamang dun sa mga nakalalahok at dumadalo na mga senador. So yung kasalukuyang bilang na yon, partner, ay 20 pa lamang.
2: 20 ngayon.
1: Unless may bumalik.
2: Na?
1: Unless may umuwi.
2: Yung nasa iba bansa nagpapagamot daw.
1: Yes. So 20. 2/3 of 20. Dahil lang nakasaad naman daw sa konstitusyon ay hindi yung eksaktong bilang but 2/3 of all members of the Senate. Mm-hmm. Ngayon, ang pinagpasyahan po sa boto kanina, 13 ang bumoto to rule,
2: mm-hmm,
1: na ang bibilangin lamang ay yung mga lumalahok or nasa jurisdictional custody or compulsory.
2: Ang dami pa nga sinabi niya noon eh. Ni
1: nasa compulsory custody ba ng Senado.
2: Oo.
1: Ngayon, 13 yung bumoto. May nag-boycott yung mga miyembro ng minorya na 6.
2: Abstain sila.
1: Abstain
2: mo matatawag doon. Hindi talaga sila...
1: Hindi sila lamahok.
2: Hindi sila talaga
1: boycott
2: yun. Nagbigay ng boto.
1: Tanongin natin mamaya doon sa aning guest. Ano ba ang tawag na doon? Boycott yun eh.
2: Oh.
1: So 6 yung nag-boycott.
2: Mm-hmm.
1: So ang nangyari,
2: isa 13, lang yung nag-no.
1: 6, isa lang ang nag-nay.
2: Oo, which is... So Senate presiding officer
1: Jesus Cordero.
2: Well, he just stood by what he's said before, 'di ba?
1: All those in favor say aye.
2: Mm. Aye.
1: All those in favor say, not in favor say nay.
2: Nay.
1: Tapos tingin siya ganun.
2: Siya lang mag-isa.
1: Nay. Nay. Ako lang mag-isa.
2: Nay. Nay. Nay.
1: Nay. Nay. Nay. Nay. Nay. Oh, ganun, grabe. So, tapos, syempre, nag-manifest din yung defense. Mm-hmm. Si lead defense mm-hmm. counsel, Sheila mm-hmm. Season. Na sa palagi nga nila, eh, hindi nga sila pabor, no? Mm-hmm. Sa nangyaring boto na ito at sa pag-rule.
2: Mm-hmm. Which is
1: ibaba.
2: What we've already expected.
1: Oh, yeah, they will. At baka sakali nga daw na iakyat na naman ito mm-hmm. sa Korte Suprema.
2: But, mm-hmm. dahil tulad nga ng sinabi ng ilan nating mga SMEs partner, no? Yeah. Maaring hindi magsalita,
1: hindi
2: magbigay ng ruling ang Korte Suprema dito and actually not even touch it,
1: yeah.
2: Diba?
1: Don't touch this.
2: Oo. Dun.
1: Yes. Mausap ngayon yun, si MC Hammer. Hindi ito MC Hammer, SC Hammer.
2: Ay! Pakita mo ng sample partner.
1: Don't touch this. Don't touch this. My. Ganun-ganun pa si MC Hammer. Oh. Sabi naman nga medyo nakikinig sa atin na kasenior ko, sino si MC Hammer?
2: Ano ba ito? Si MC Hammer?
1: Carpintero ba ito? MC Hammer. Ito po si SC Hammer.
2: Yeah.
1: Anyway, so mga kapamilya, today ay nagkaroon nga po ng boto, no? At least 13 senators sa boto na 13 to 1, tapos 6 boycott. Para nga po ang ibibilangin lamang ano sa pagboto sa paghatol kay Vice Presidente Duterte ay sino lamang yung nakakadalo at nakakalahok.
2: Binigyan nga ng magandang bin-breakdown ni Chis yan. Shall exclude members na detained, suspended, or legally restrained from exercising functions of a senator.
1: So very specific, eh?
2: Persons who's sought by authorities whose whereabouts are unknown, suffering from physical or medical incapacity, beyond the coercive processes.
1: Sabi kanina ni Senator Chis, processes.
2: Oo, processes.
1: This is very British.
2: Yun nga.
1: It's very British.
2: Processes.
1: Processes.
2: Uh-huh. So nakalatag yan kung sino.
1: Isa niya.
2: At akala ko nga partner na magiging historic itong decision na ito.
1: What?
2: But no, hindi. Dahil explicit na sinabi talaga.
1: Hindi maaring i-apply.
2: Yes. Not a binding precedent in any future impeachment proceeding.
1: Yes.
2: This is a ruling dito sa impeachment
1: para
2: na ito
1: lamang. Para lamang dito sa particular na okasyong ito.
2: Oo.
1: So kung meron pang sa susunod na mga... na mga panahon na meron pong mahaharap na naman po sa impeachment trial.
2: Eh, susundin nyo pa rin.
1: Ibang rule. Pwede silang magbago ng rule.
2: Tama.
1: Pwede silang maggumawa, bumalangkas yung sariling rule.
2: Oo, dahil basically, nalito yung mga tao, bayan partner eh, no? Maski tinignan ko rin yung mga ibang write-up ng iba pang mga nagsulat tungkol dito.
1: Mm-hmm.
2: Ang nilinaw lang po, no, nilinaw na ang pinag-usapan kanina ay yung denominator.
1: Yes.
2: 2/3 pa rin po ang kukuning voting threshold,
1: pero
2: yung denominator
1: bilang,
2: o yung kabuoang bilang, yun lang po yung pinag-usapan.
1: Yes.
2: Oo.
1: Narito
2: kasi tayo. Eh.
1: Mahalaga din na kayang gawin ito, nasa kapangyarihan ng Cortes, ng impeachment court na gawin ito, bilang sila ay one of a kind.
2: Mm. Sweet generis.
1: Sui generis.
2: Oo.
1: Parang hamon yun, di ba?
2: Oo. Sweet generic.
1: Sorry, ha? let us not mention brand names because we are not sponsored.
2: Because it's 93 days before Christmas. So ang mga hamon natin
1: na
2: nagpaparamdam
1: na.
2: Favorite ko pa naman yan, Christmas ham.
1: The ham is already,
2: waving.
1: Ano, waving. So, ang mangyayari ngayon, dahil akala nga po ng iba ay itong botong nangyari today,
2: mm-hmm.
1: ay indikasyon na rin na kung paano boboto,
2: yes.
1: magdedesisyon mm-hmm. ang mga senator judges.
2: Mm-hmm.
1: Pag nakaikot na po ano yung pagdinig, from the prosecution to the defense.
2: Is this a preview?
1: Sabi,
2: diba?
1: Mga ganun kuro-kuro.
2: No,
1: di natin masabi dahil alam nyo, what is 2/3 of 20, mathematician?
2: I am not good at that. Parang 14 yata.
1: They have already computed
2: 13.33.
1: Yes, they computed it. There is 13.3. And if there is a fraction, we will round it off to the higher number.
2: I don't know
1: kung ang mga mathematician po na nanonood ngayon, I will agree. Dahil ang turo po sa amin nun, anything above 0.5, round off to the higher number. Anything below 0.5, round it off to the lowest number. So, bakit po ginawang ganon ng presiding officer? Tatanungin natin mamaya yung case natin. Baka meron siyang mathematical concepts
2: kasi
1: na...
2: Kasi nga, kailangan nga. Sabi nga, hindi naman inihap yung iba.
1: Ano itong sinusulat ni patient zero?
2: Ano yan? Hindi ko
1: patient zero, biohazard?
2: Yung sinusulat niya, in-explain natin.
1: Biohazard man is only repeating what the court said.
2: Biohazard man is not listening.
1: Biohazard man is not, not attentive.
2: Is not listening.
1: So, tama, no? So, 13.3 ang 2/3 of 20.
2: Uh-oh.
1: So kapag kailangan daw sundin yung ruling ni presiding officer, no, sabi niya, round it off to the next whole number 14. Uh-oh. Dahil wala naman daw senador na fraction lamang.
2: Uh-oh. Depende, palang.
1: Depende sa height ba yun? If the senator is below 4 feet,
2: he's
1: only
2: 0.3. Eh, hindi ganun. So, nilinaw po yan. No? Magandang pagkakalinaw.
1: 14, partner. Ha? 14. Out of 20.
2: Para nga daw, umabot tayo dun sa may isang lamang. Di ba yung
1: tell me,
2: threshold?
1: Kung sa boto ba kanina ay abot na nila yung 14. Tell me.
2: You know, that's a very hard question to answer. Because
1: bakit?
2: Habang hindi pa sila nagbobotohan, nagsusulat ako, partner. Natingin ko mga ye, mga mag-yes,
1: mag-no,
2: at saka yung mga yung unsure pa sa possible impeachment votes. Ito ay sa aking palagay lamang.
1: Okay.
2: Parang hindi pa maaabot.
1: Tanungin natin na ba yung gaze natin
2: sure
1: kung sa kanyang bolang kristal ay makikita ba niya ang kinakaharap ng boto sa Senate Impeachment Court. Bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam, tatanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating radyo, Patrolalalalal! Ito ang matindi, partner. Ginawang temporary bridge matapos masira ang Agana Bridge sa Tarlac City. Nadaraan na. Akala ko nasira ulit. Narito ang balita ko. Narito ang balita ko. Pero sigurado mula sa Maynila at Tirado Patrol.
2: Good news.
1: Ayun naman pala, Bert, na ay madadaanan na pala.
3: Huwag naman masira.
2: Oo nga. Kakaayos pa nga. Open pa nga.
3: Ito na madadaanan na simula ngayong araw yung itinayong temporary Bailey Bridge ang tawag sa Tarlac City bilang pansamantawiran ng mga residente at motorista. Ayon sa Department of Public Works and Highways, natapos na at nabuksan ng tulay 3 linggo matapos gumuho ang Agana Bridge noong August 29 kasunod ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Nagpatupad naman ng 10-ton maximum load limit at 20 km/h na speed limit sa temporary bridge. Hindi naman pinapayagan dumaan sa temporary bridge ang mga bus, malalaking truck, fuel truck at concrete mixer. Ang Bailey Bridge o yung yun yung tawag doon sa structure, Tony Atrique, yung prefabricated metal ito ang nagsisilbing pansamantalang tawiran habang inaayos pa yung nasirang Agana Bridge. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Maraming salamat sa paglilinaw na nadaraanan na.
2: Nadisira.
1: Kala ko naman yung bungad ng lead-in, nasirang Agana Bridge, nasira muli. Hindi naman pala.
3: Hindi naman.
2: Assumptionista college ka, partner, ha?
1: Ay, haba ng hair, ganun. At saka ang tawag doon, Bailey Bridge. Kaano-ano ba niya yung lead singer? Kaano-ano niya yung lead singer, Bert, ng Earth,
2: si
1: Wind, and Fire?
3: Hindi niya kaano-ano yun.
1: Si Philip Bailey.
2: Wala.
1: Gaya ka, hindi bali. Taas siya, matinis yung boses. Parang falsetto yun eh. Maraming salamat. Thank you so much, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Ay, tama-tama at meron po tayong kinumbidang guest para nga pag-usapan yung naging ruling kanina, no?
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 5:45.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS!
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Chocolate. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Tahimik, oh.
7: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
8: Sabi ng tahan eh. Tahan, oh.
9: Pinagalitan mo kasi.
8: Tahan, oh.
9: Tandaan ka kasi.
8: Ito malamang, ito mga kausap natin. Imbis na patahanin niya.
9: Oh.
8: Lalo pang gagatong. Ayaw natin magpaiyak. Pero ito malamang, pag nakausap natin, maraming iiyak.
9: Mm.
8: Oh, dahil hindi nga natin masabi at napakatalim ng mga analysis na ating magiging guest. Mga kapiling po natin via Zim Zim Zim.
10: Papaya!
8: Walang iba ako, hindi isa sa mga 4 alas, sabi nga ni partner, isa sa mga...
9: Alas ka, Dor!
8: Alas ka, Dor!
9: Uh-huh.
8: Ang ating pong political kibit, sir, si Sec Ronald Yama. Sec Ronald, magandang hapon. Tony Enrique.
11: Magandang hapon, Tony Enrique. Grabe naman yung intro mo. Di naman ako ganoon. Di naman ako ganoon. Black propaganda naman yan.
9: Mali pa
8: yan. The comments of Kakanturing will be stricken from the record.
11: Ako pinakamabayit sa 4 alas. Ha?
8: I have no doubt. Hindi ka naman ata traffic ngayon, Zach Ronald.
11: Medyo, hindi umaandar. Yo.
8: Where
11: hindi umaandar
8: you?
11: Ang traffic. Oh. Ayan,
8: QC ka ba?
11: Sa
8: QC.
11: EDSA. Papuntang Makati.
8: Oh, my.
11: It's Rockwell.
9: Kasi rush hour.
8: Rush hour.
9: Maraming
11: yes.
9: Taon yan.
11: Yes. Kayo naman kasi, biglaan kayo mag-imbite.
9: Ay, ganun talaga pag mahal po namin.
8: Ganun kami. Puro quickie lang ang gusto namin dito sa...
9: Mabilisan
8: lang. Anyway, sir. Dahil nga po sa nilinaw naman ni Presiding Officer Chief Escudero, no, na dito lang naman sa impeachment trial na ito ipatutupad yung pinagbagong denominator. O yung
11: yes.
8: Base number na boboto, no, for the impeachment verdict. May nakikinita ka na bang, well, at least, no, possibility that ma-achieve nga yung, what is 2/3 of 20? Yun nga, 14. 2/3 of 20 or 14 to convict the vice president. What is your read on this?
11: Well, kung last year, a year ago, ay yung probability na ma-impeach mako-convict si Vice President Sara ay mababa. Ngayon naman ay yung probability na mako-convict si Vice President Sara ay lumalaki. Pero sabi nga ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang press conference, hindi pa naman namin talaga binabaan yung denominator. Sinabi lang namin yung requirement o yung mga mga senador na posibleng hindi makasama sa bilang.
8: Yeah.
11: For all intents and purposes, pinabaan na nila.
8: Kaya nga.
11: Although, ayaw lang nila maging justiciable para hindi muna magsampan ng kaso sa Supreme Court. Dahil nga sinasabi nila, hindi pa naman final 'yan dahil kung yung apat na nawawala ay biglang
8: magsumulpot.
11: Papayagan ng korte na yung dalawang nakakulong ay tumalo at yung fugitive ay biglang magpakita at yung medical situation sa labas ng bansa ay biglang bumalik.
8: Yeah.
11: Eh pwedeng hindi gumalaw yung baso. No, pero alam naman natin, wala naman tayo sa kuweba.
8: So,
11: alam naman natin na practically the decision was practically to lower the denominator.
8: Ngayon, ang siyempre, ang pag-alma ng depensa sa pangyayaring ito ay inahambing nila dun sa, kung kunwari nasa sports ka, kalagitnaan ng laro ay binago mo ang mga rules, di ba, nung laro. Masasabi mo ba na tama yung comparison that it is a game where the rules should not be changed in the middle of play?
11: The rule was not changed. The 2/3 remain. Ang nabago ay yung denominator.
8: Okay.
11: No? Hindi naman talaga nabago yung 2/3 rule.
8: Yeah.
11: Ang nabago lang ay ano ba yung denominator? Ano ba yung ibig sabihin ng 2/3? Parang yun ang ilang ibig sabihin nila. Dahil interpretation yung nabago eh.
8: Sige.
11: Interpretation. Not entirely the law.
8: Yeah.
11: The rule. No?
8: Okay.
11: At sabi nga mismo ni Cheese, yung susunod na impeachment court, pwede iba yung rule nila.
8: Sa basketball, no? Di ba, dapat 5 contra 5, di ba? 5 against 5 ang laro eh. Pero kuminsan, nagkakaroon ng mga laro na nagfa-foul out yung mga player habang sa natira na lang, 4 yung naglalaro versus 5. Di ba may mga nangyayaring ganon?
11: Meron pang 3 eh.
8: Anong year yun?
11: pag na-injure ka, limawa, sa amin sa University Belt,
8: lumaro
11: kami ng basketball, no blood, no foul.
8: Uh-oh.
11: So marami yung na-injure.
8: Oh, kaya nga. So ibig sabihin nun, maaring merong bilang na nakasaad sa rules na dapat 5 yung nasa koponan mo pero hindi lahat nakakalaro, so pwedeng bumaba sa 5. Parang ganun din sa impeachment court. Pwedeng,
11: yes, hindi absolute yung 5.
8: Kaya
11: yung sinasabi, hindi absolute. Hindi mo binago yung rule, no? Nangyari lang na nabawasan dahil ay may mga extenuating circumstances.
8: Yes, na-appreciate mo ba yun, Partner Rica, yung sports analogy namin ni Sec Ronald?
9: Nanahimik na nga ako eh. Wala akong nag-gets eh. Hanggang doon lang ako sa 5 versus 5. Tapos nung nabawasan, nag-cheerleader na lang ako eh. Go!
11: si Rica, sporty rin yan eh.
9: Oh, pero hindi ako sa bola eh.
8: Ano siya? Underwater? Underwater ito. Hindi to,
9: sa sisid ako magaling.
8: Yan
11: Hindi, si Rica, hindi bola. Binobola siya.
9: Ay, ay grabe. Huwag na nga po tayo dyan.
8: Wag saktan ang puso ni Rica.
11: May hugot eh.
9: Balikan na lang po natin yung mas madaling pag-usapan. Dito na lang ulit tayo sa impeachment.
8: Sige.
9: Meron po tayong nakitang clear na bumoto kanina. 13 na nagsabi ng yes, isang
8: dapat
9: nagsabi ng nay. At yung mga hindi nga po abstain ang tawag dun eh. No?
8: Hindi lumahok eh.
9: Hindi talaga si lumahok. Hindi talaga sila lumahok.
11: Correct. Ito po ba? Hindi yung boto for yes or no. Mm-hmm. It is a boycott.
8: Mm-hmm. Hindi siya abstain. Boycott siya eh.
11: Oh, hindi siya abstain. So boycott siya. So hindi siya bibilang.
9: Ito ba ay isang preview, Sec, ng nakikita ninyo sa maaring maging boto nitong 6 na ito?
11: Yes and no. Indicative siya sa posibleng maging boto sa dulo, sa climax nitong impeachment trial na ito. Pero 2 months pa eh. Within 2 months, pwede rin magbago yung 6 na yan na nag-boycott.
8: Really?
11: Dahil baka lang, hindi ko naman sinasabing mangyayari, no? Baka 4 din sa 6 makasuhan din.
8: Oh, what? Teka lang.
9: Parang ang dami na...
8: Sabi
9: ko nga... Ay, hindi, tama-tama. Ay!
8: Hindi. Sabi ko nga kasi kanina, no? Kung sakaling, medyo madilim lang, pero baka may bolang kristal na hawak si Sec Ronald. Madilim yung kotse. Baka yung sa bolang kristal ni Sec Ronald, ano yung mga nakikita mong posibleng ma-develop na kaso dun sa mga natitira pang miyembro ng minorya?
9: Na may pinagdadaanan nga daw. Oo.
11: Well, sinampahan na ng kaso yung 2 bilyar.
8: Yung prime water.
11: Oo. At meron pa silang bago diyan, meron pa silang corporate cases, no?
8: Sa SEC.
11: Market manipulation, insider trading. At posible na makasuhan din sila dun sa flood control. Dahil lang sinasabi kasi, under the watch ni former DPWH Secretary Mark Pilyar, marami rin mga flood control projects ang napunta doon sa kanilang kaharian, sa kanilang teritoryo, sa Las Piñas. Kaya who knows, no? Sa ngayon, graft case, corporate cases, baka in the near future, magkaroon din sila ng plunder cases.
9: Mm-hmm.
11: Yung dalawang Cayetano ay ganun din.
8: Yeah.
11: No?
8: Sa Taguig.
11: Kung matama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, ay yung parating ng mga kaso are clearly plunder cases.
8: Senadora Loren, meron pa yung siya solar para sa bayan.
9: Nasa labas na siya. Hindi na siya
11: pero kasama na siya doon sa hindi binibilang.
1: For now.
11: Dahil wala pa nakikitang pa eh, medical certificate. Unless kayo may nakitang medical certificate. Extended.
9: What about yung boto nung dalawang magkapatid na Villar? Yung isa bumoto, yung isa nag-abstain. Indicative po ba ito of something? O parang very safe
8: business? Yung isa nag-boycott.
11: Yes. Ang tingin ko hindi nahati yung boto nila. Ang tingin ko nag-decision silang maghati. Tingin ko lang naman yun. No? Iba kasi yung nahati yung boto, halimbawa yung dalawang estrada, no? Iba yung nagdesisyon na maghati ng boto. Pwede kasi yung business model yun eh.
9: Yun nga.
8: Tumaya ka sa magkabilang
9: best of
8: panig.
9: Both worlds
11: business model. Hindi ko sila sabing ganun nga.
8: Pero pwedeng ganun.
11: Posibleng ganun. Dahil may isip mo ba yung dalawang Cayetano na yung si Pia kasama sa majority dati, tapos yung kanyang kapatid ay head ng minority? So it was a business decision.
8: Tama. Kapag ganyan na... Sige, no? So maaga pa lang at least, no? Nilinaw na ng impeachment court kung ano ang dapat na maging basihan ng kanilang pagboto, no? For either conviction or acquittal. Mas magkaka-pressure ba at least, no? Para sa minorya na sabihin nila sa mga kasamahan nila, uy, mag-attend naman kayo. Or pilitin pa ba nung dalawa? Like for example, si Senator Jinggoy at saka si Senator Marcoleta na i-appela sa korte na payagan pa silang lumahok.
11: Well, yung si Marcoleta, siya nagsabi na siya, hindi niya nire-recognize yung korte. So, hindi na dadalo yun.
8: Okay.
11: Yung si Jinggoy na naka-hospital arrest, baka lumambot yun.
8: No? Meaning?
11: Baka lumambot yun. Ibig sabihin, baka ilaban pa rin niya na makadalo.
8: Okay.
11: Pero syempre, wala namang free lunch eh.
8: Sure,
11: anong kapalit?
8: Yun na naman.
11: Anong kapalit? Anong kanya magiging boto at anong kapalit? Although, walang aamin yan, ha?
8: Siyempre.
11: Walang aamin. No? Tayo lang ang naguhuntahan dito, no?
8: Of course.
11: Usapang pa lang to. Usapang lasting.
8: Hindi pa.
9: Wednesday pa lang po.
8: Hindi pa na.
9: Maaga pa.
8: Pang Friday pa yan. We are not yet able to do that.
9: Pang 8 o'clock na lang yan. Yes.
8: Anyway, so mahaba pa naman din ang tatahakin ng trial because hindi pa nakapagpresenta ang depensa.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
10: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: During about no, sa November.
7: Mm-hmm. Pasok sa November.
6: Mm-hmm. Yes, baka okay. Sa November. Baka hindi na umabot ang Pasko.
7: Mm-hmm. Okay, okay.
8: Pero sa tingin niyo po ba na tama lang din na i-drop yung isang article of impeachment na bribery? If ang alam na ba natin, dahil isa lang naman ang kailangan na ma-find siya ng conviction, di ba? Magre-result sa kanyang impeachment. Eh, parang the more chances of winning kapag the more entry ka.
7: The more articles.
6: Correct. Dahil lalo na kung pinag-uusapan na yung climax, yung pinakamahalagang bahagi ng impeachment, yung unexplained wealth. Baka anticlimactic na yung kwan,
7: yung bribery.
6: At saka tatagal lang at mawawala lang yung attention ng mga tao.
7: Uh-oh.
6: Eh napakahalaga rito yung court of public opinion. Yung kasi,
7: really?
6: Yung magiging basihan ng mga senator judges. Not really the evidence. Alam na nila kung ano yung evidence. Eh.
7: Sure.
6: Diba? Ang panila dito, paano ba sila hahatulan ng court of public opinion? At yung unsaid, yung quid pro quo, yung carrot and stick, yung walang aamin.
7: Yeah.
6: So, yan yung dalawa na dominant dito.
8: Oh,
7: at saka the stick is hawak ngayon ng ombudsman saka ng DOJ.
8: Saka sino yung mga papaluin nila?
7: Pag nagkasunod-sunod yung mga kaso, natural, hihingi ka na ng carrot.
8: May pinagdadaanan na nga sila, baka umiyak na naman.
7: Wala naman siguro.
8: Mm.
7: Buti na nga ito si Sec. Ronald, wala naman hindi nagpapaiyak ito dahil nagmamahal siya lagi. May haplos ng pagmamahal.
8: Tama.
7: Grabe. Saan galing yun?
8: Ewan ko nga sa'yo eh.
7: Oh, hindi
8: na tayo sa naglalasingan lang daw tayo dapat.
7: Alcohol din na tayo, di ba? Because we're talking alcohol. Imbibing the alcohol. Sec. Ronald, maraming salamat muli sa oras at ingat sa biyahe.
8: Ingat, Sec. Salamat.
7: Ay, nawala.
8: Nawala ang connection natin kay Sec.
7: Dumaan sa tunnel siguro. Malapit
8: baka
7: na sa tunnel.
8: Pero
7: thank you so much,
8: Sec.
7: Ronald Yamasbo, ating naging panauhin. Sa oras po natin na Zigzaw 3, kailangan lang po namin ni Partner Rica na magbigay daan po muli sa ilang mahahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, makakausap po natin si Caloy Conde. Patungkol nga po dun sa bantana naman ng
8: US ni President Donald Trump.
7: I want all the countries in the ICC to pull out.
8: Mr. President, what sanctions are you going to impose?
7: I'll make sure that they never get inside the U.S., that they never go to Disneyland.
8: Kawawa naman sila. Yes.
7: Babalik po kami, ha? Dito pa rin sa issues.
8: Spot it!
9: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Minuminuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
13: Game ka na ba sa Usapang Sports?
14: Isama na ang inyong teammates at tara, game!
13: Ano mang sport ang hilig mo, kasali ka rito.
14: Kausapin natin ang mga sikat sa larangan ng sports at kumuha ng tips para sa galawang tiyak na magkakaroon ng good game.
11: Kasama ang solid yung kapamilya, Mix Bustos.
14: Tara, game!
11: Sa DZMM!
14: Tuwing Sabado, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue Spotted sa DZMM.
1: 6:06 na po ng gabi, mga kapamilya. Aba, eh, tama-tama, partner. Habang iniintay natin yung ating magiging guest, may mga nagpapadala na kasi ng mga message na sila ay nanonood at
2: nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin.
1: Isa sa mga pinakatanyag na photojournalist ng Pilipinas, si Revoli Cortez at ang kanyang missus na si Caroline na nakikinig daw. Ayun,
2: sweet Caroline.
1: Yes. Tapos, sino ba? Partner, meron ka ba dyan mga nanonood ngayon sa iyo?
2: Wala naman akong babatiin. Wala pa nagpapabati so far. Because I have no friends.
1: That's
2: but
1: very
2: you.
1: Very, very
2: few. Very, very few friends.
1: No, you have many, many friends. I know that, partner. But they're aquatic friends.
2: Hindi nila akong naririnig ngayon.
1: Dolphins, octopuses. What is the plural of the octopus?
2: Tatanong niya ka doon ko, octopuses or octopus?
1: Octopus. Parang Amici.
2: Ano ba? Nililito octopi-chi. Tayo niyang mga yan. Baka nga octopichi.
1: Octopi.
2: Octopuchi. Ganun.
1: Octopi.
2: Octopi.
1: Alright. Sige. So, nasa ating zim. Papaya! Ang ating pong susunod na guest. Siya po ay Executive Director ng Truth Commission. At siya po ay isang kilala po ding human rights advocate si Caloy Conde. Caloy, kamusta? Tony Enrica.
3: Hi, Tony, Rika. Magandang hapon. Kumusta kayo?
2: Hi, sir. Doing fine. Salamat po for joining us.
1: Anyway, so habang umiinit ang usapin ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, tinatanong ko nga din kay Attorney Chrissy Conti, Christina Conti, yung ba mga banta ni Donald Trump na mag-sanction sa ICC at ngayon panawagan niya sa mga miyembro na kumalas dito, madiskaril pa kaya yung trial ni dating Pangulong Duterte?
3: Well, probably not directly in the immediate term, Tony, ano, kasi medyo mahaba-habang usapin yan. Pero siyempre, yung tingin namin dito sa Truth Commission na epekto nitong ginagawa nilang yung relentless at sustained attack nila again ni Trump at saka mga allies niya against ICC, is designed to undermine talaga yung mandate ng ICC and to eventually try to not just discredit it, but try to destroy it. At yun ang talagang pinananawagan niya. Kaya kami nababahala tungkol dito. Because itong trial ni Pangulong Duterte sa ICC, this is the most significant justice milestone the Philippines has ever had in a long, long while. Pag tumiklop ang ICC dito, yari na naman ang hustisya ng mga biktima ng drug war. At simple, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga bansang kung saan nandun ang ICC.
1: At nangyayari ito sa gitna pa naman ng mga usapin na baka maaaring sumali muli ang Pilipinas sa Rome Statute. Di ba, Caloy?
3: Yun nga. Oo nga eh. Ang irony dito kasi, Tony, yun ang pinanawagan talaga ng mga human rights advocates, pati na rin kami sa Truth Commission, na bumalik sa ICC at sa Rome Statute ang Pilipinas. Isa ito sa mga panawagan namin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi nga, ang feeling ngayon ng maraming mga nasa human rights movement taknang panahon na para talagang ibalik sa wasto, ibalik sa tuwid na daan, kumbaga, yung usapin ng karapatang pantao.
1: And this latest warning or threat ni Trump, parang magiging pag-discourage nga po sa administrasyon Marcos Jr. dahil marami tayong mga, siyempre, maaaring masakripisyo kung hindi tayo tumalima sa gusto ni Trump na kumalas sa ICC or hindi tayo bumalik sa ICC.
3: Well, sa isang banda, kasi siyempre, yung relasyon natin sa US at siyempre nakikita naman natin na may mga bansa talaga na talagang tumatalima sa gusto ni Trump. Yeah. Pero confident naman tayo na ang gobyerno ng Pilipinas ay malakas pa rin naman yung paninindigan na gagawin yung tama. Ang ano dito is tingin namin wala namang walang dapat isakripisyo ang Pilipinas para lang panindigan yung kanyang posisyon tungkol sa ICC.
2: Malapit na po ang midterm elections sa US at hindi pa natin alam kung ano yung mga stand ng iba-ibang mga miyembro ng Congress ni Trump who might have an effect dito sa syempre sa kanya din dahil pag nabaliktad no kung maging Democratic man yung manalo diyan di mahirapan ang kanyang backing. Ilang taon lang din naman po ang itatagal na lang ni Trump bilang presidente.
1: Pwede pa daw siyang tumakbo, partner. Gusto niya tumakbo for a third term.
2: Tumakbo ka for the longest time.
1: I'm going to run for a third term.
2: Pero yun nga kasi tinitignan ko rin po dito yung magiging maaring maging effect nitong kanyang pronouncement doon sa Congress niya. Nagmamatter din po ba yun sa tingin niyo, sir?
3: Well, right now kasi kung titignan niyo yung balita sa US, talagang tumitindi na yung anti-Trump na movement within the US Congress. Lumalakas yung mga Democratic Socialists, lumalakas yung faction ng Democratic Party na talagang kinukontra si Trump. At mas importante, lumalakas din yung mga kapwa niya Republican na binabangga yung mga sinasabi at mga palisiya niya. So, kung merong mga tao dito, may sektor ng or section ng US electorate na todo pa rin yung suporta kay Trump, tingin ko naman, lumalakas yung mga anti-Trump na mga forces. At pero sa usapin ng ICC kasi, siyempre iisa lang na hindi nga member ng ICC ang US.
1: Hindi sila.
3: Walang bearing kumbaga kahit na anong mangyari din sa kanila, walang bearing itong mangyari sa politika nila sa ICC. Ang problema lang yung mga bansang may vested interest na maayos yung relasyon nila sa US at ginagamit ni Trump ito na leverage. Yun ang nakababahala kasi may mga bansa naman talaga. Isa na dito ang Pilipinas pero sa sinasabi ko nga confident naman tayo na Mr. Marcos will do the right thing.
1: Medyo na-surprise lang ako na gano'n ang tingin ni Caloy. Medyo may tiwala ka pa na this administration

0: Hindi man tayo naniniwala na ng lubos kung talaga bang seryoso sila sa anti-corruption drive nila, pero may nangyayari at mukhang talagang matindi yung intensyon ni Pangulong Marcos na alam mo yon yung gibain yung Duterte apparatus. And to us na ito ay hinaharap natin ngayon itong sa Truth Commission nga itong ang what we're grappling with right now are the impact, the effect of the impunity of the Duterte years during the so-called drug war. And if Mr. Marcos can do something about that, then the better. Kasi nga, ang pinaninindigan natin dito ay yung kapakanan ng napakaraming mga Pilipino na naghirap sa drug war.
1: Kamusta na ba ang mga aktibidad nyo, Kaloy, dyan sa Truth Commission? Ano na ba ang mga naggawa nyo na so far?
0: Well, pag natanong yan, Tony, so far, tuloy-tuloy naman yung tinatawag naming public truth-telling sessions. Ito yung mga hearing kung saan nagsasalita yung mga biktima ng drug war. Ngayong Biyernes, magkakaroon kami ng pangatlo. Ito yung si Nanay Clarita Alia. Siya yung nanay sa Davao City kung saan apat sa mga anak niya, apat ha, teenager itong mga to, ay pinatay ng Davao Death Squad. At itong nangyari sa kanya nung mula 2001 hanggang 2007, siyempre, as a journalist dati, sinundan ko to, importante ito kasi yung nangyari sa Davao at that time, yun yung ginawang template ni Duterte para pairali yung drug war across the Philippines.
1: Yeah.
0: Ito yung kumbaga template niya. So, so maririnig nyo, papanood nyo si Nanay Clarita ngayong Biyernes, 9:30 a.m. Ila-livestream namin to.
1: Okay.
0: At syempre, tuloy-tuloy na yan.
1: Uh-huh.
0: Meron kami mga products na pinapalabas, mga video, podcast episodes, mga forums on ano yung mga issues na related sa Truth Commission at sa drug war. So tuloy-tuloy na yan. In the next weeks, meron pang mga sasalang na mga, tinatawag namin dito mga truth tellers, yung mga biktima ng drug war na magsasalita at maglalahad kung ano ang naging epekto sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay doon sa drug war. Alam na naman natin yung kwento, Tony, Rica, no, nung nangyari nung kasagsagan ng drug war. Kaya nang siyempre, iba pa rin yung
1: individual stories.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 6:15.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Meron ba ng epekto ito, makahina ito sa kanyang kampanya or babaliwalain ito ng mga sumusuporta sa kanya na sa ngayon ayon sa mga survey ay nasa mayorya pa rin?
0: Well, magandang tanong yan, Tony. No? Ang, siyempre, ang hope namin ay magkaroon ng epekto. Although, I would just like to emphasize na ginagawa ng Truth Commission itong ginagawa nila, ginagawa namin na paglalahad ng kwento ng mga biktima ng drug war, para ang purpose namin dito ay healing ng trauma ng mga biktima ng drug war. At alam mo yun, magkaroon ng closure at para hindi na maulit itong ganito. Ngayon, kung epekto nito ay mabawasan yung mga boboto kay Sara, then well and good, wala tayong magagawa doon. Ano? Pero hindi naman yun yung aming primary objective. Ang ano namin dito, kasi Tony, kung titingnan mo, sa libu-libong mga napatay sa drug war, iilan pa lang naman yung mga dokumentado dyan eh.
1: Yeah.
0: Tapos nagkakalimutan na. At dahil nga sa trolling, sa propaganda, sa fake news ng mga Duterte camp against yung mga biktima na to, pinagtatawanan yung mga nanay, alam mo yun, di-dismiss yung mga kwento nila.
1: Yes.
0: At yun ang gusto natin basagin. Yung narrative na ginamit ni Duterte dati na itong mga taong ito, mga suspected criminals, mga drug addicts, ay they're worthy of being killed, yun ang gusto natin basagin. At magagawa lang natin yan, siyempre, kung may lalahad natin sa sambayan ng Pilipino kung ano talaga nangyari at kung anong impact. At syempre, kalaunan, hopefully, yung magkaroon nga ng actual accountability through our justice system.
1: At saka,
0: so, yung kami umaasa.
1: Hindi dahil sa 2028 elections. Mm-hmm. Pero ito, panguling tanong ko lang, Kaloy, dahil mamaya-maya lilisan ako at maiiwan muna si partner Rica. Importante rin ba na marinig ng

0: PNP, no? Na kung ano ang mga istorya nitong mga lalahok sa truth-telling. Dahil sila naman ang naging kasangkapan ng nakaraang administrasyon sa mga EJK, no? At kung gusto mong basagin nga itong cycle na ito, dapat sila mismo ang makinig at maantig ang damdamin para hindi na sila ulit mautusan na gumawa ng mga kaparehong mga aksyon.
1: Yeah, I'm glad you raised that, Tony, kasi that's exactly isa sa mga gusto namin mangyari. Na kumbaga maabot namin yung consciousness ng mga nasa law enforcement.
0: Yes.
1: Para maantig sila. Uh-huh. And in fact, ang isang hope namin is that dahil sa mga kwentong ito ng mga nanay, ng mga biktima, mabahala sila enough na sila mismo ay magte-testify sa komisyon sa kung ano yung ginawa nila at yung pinagdadaanan nila. Uh-huh. At mabanggit ko lang na isa yan sa mga mangyayari in the coming weeks. Meron na kami mga kinakausap na dating mga miyembro ng kapulisan.
0: Really?
1: Na willing na magsalita. Oo, willing na magsalita kung ano yung naging papel nila doon sa gera kontra droga at ano yung mga kabuktutan na in-order sa kanila.
0: Hindi ba so, sila
1: mangyayari at mangyayari yan.
0: Hindi ba sila makakasuhan nun, Kaloy, pag nagsalita sila at umamin sila?
1: Well, that's one thing. So you have to give these police officers a lot of credit. And keep in mind, Tony Rica, no, hindi lang naman ito first time na may maglalabas ng mga ganito ng mga member ng kapulisan. In fact, against Duterte, si Edgar Matobato, yung self-confessed death squad member, at saka si Arturo Lascañas, ang dating police, na tao nila Duterte dati. And lumabas na rin. So we're hoping nga na meron bang lumabas. At syempre, sinasang-alang-alang din naman nila yung kanilang problema, magiging problema nila in terms of sa mga kaso, mga ganyan. Pero masyado ng mahabang panahon, Tony Chacarica, yung mahigit 10 taon na inano nila ito, kinimkim nila itong mga ito. At meron talaga ilan, hindi marami, may ilan talaga na gusto magsalita.
2: Mm-hmm. May sinasabi po si Attorney Christina Conti no, na may mga inihahabol pa na mga ebidensya doon nga po sa ICC case laban kay dating Pangulong Duterte. Ito po ba mga ilalabas ninyong mga kwento ay kasama din po doon sa mga ihahabol na ebidensya ngayon?
1: Well, officially hindi. Mm-hmm. Kasi labas naman kami sa ICC. Wala kaming legal or any
2: you're not in communication even with them, sir?
1: Wala kaming kumbaga ugnayan sa ICC at walang kinalaman yung ginagawa namin sa ginagawa ng ICC. Pero ang hinihiling namin ay sinasabi namin ay kung may mga lalabas man dito sa mga pagdinig ng Truth Commission ay syempre maaaring gamitin ito ng ICC for their own good if they want to, at maaari din itong gamitin ng mga ahensya ng gobyerno para yung mga cases kung sakaling gusto nila mag-imbestiga, fine, maaari din itong gamitin ng kapulisan, ng NDI, ng Department of Justice, para mag-pursue ng mga cases against certain law enforcers na nagkamali ng drug war. So, wala kaming official na engagement sa ICC tungkol dito. Although sinusuportahan nga namin yung kanilang ginagawa, which is why we issued a statement kanina na sabi nga ni Judge Raul Pangalangan, yung aming chairman, importanteng i-reject natin itong ginagawa ni Trump.
2: Mm-hmm. Siguro po, panghuling tanong ko po sa inyo, Sir Kaloy, no? Gusto ko lang po kumustahin ang Truth Commission din po, dahil alam naman po natin yung nangyari sa Center for Media Freedom and Responsibility, ano, na sila'y nagsabi na magsasara sila, who is also doing their best na ilabas ang mga katotohanan, maglahad ng maayos na journalismo, alam naman po natin yan. At kayo po ba ay may kinakaharap din po na mga problema sa inyong mga operasyon o hirap din po sa operasyon niyo, dahil lahat po tayo, legacy media, is actually having a lot of problems on that side po?
1: Yeah, medyo tinamaan ako din ng konti sinabi mo about CMFR kasi dati ako member ng board niyang CMFR. Mm-hmm. At syempre malapit sa puso natin yan at nalulungkot tayo na wala na siya. No? Sa Truth Commission, may naharap tayong mga problema. Marami dito security syempre, yung mga mga magte-testify. Kasi matinding issue pa rin yung security, lalo na sa mga komunidad kung saan galing itong mga nabiktima ng drug war at saka yung mahal nila sa buhay. So, yun ang palagi nating tinitingnan at ina-actionan. Mm-hmm. Maliban sa security, syempre, andun pa rin yung hirap sa pag-access or pag-penetrate dun sa mga sa publiko na tingin ng marami, medyo parang nauumay na sa usapin ng drug war.
2: Mm-hmm.
1: So, kasi nga, ang tingin nila, tapos na actually, hindi pa nga rin tapos. Ituloy pa rin naman yung patayan in the name of the drug campaign, no? Pero siyempre, not as bad as during the Duterte 9. Pero yun nga, yung kumbaga, yung narrative ngayon is that hindi na masyadong ganun ka popular na usapin yung drug war. So isang challenge sa amin yan. Kasi ang ano nga dito, ang ang objective nga namin dito ay dapat baguhin natin yung pananaw ng publiko tungkol sa mga yung maliliit sa lipunan, yung mga rural, yung mga urban poor, yung mga walang yung hirap na madaling mabiktima ng sistema kumbaga. Madaling mabiktima dahil sa kawalan. At sila naman talaga yung palaging nahahagip ng mga ganitong palisiya at yun, isang challenge yung kung paano sila maabot. Ano? Uh-huh. At nagagala kami na maraming NGO, human rights advocates, civil society organizations na tumutulong sa Truth Commission para abutin itong mga komunidad na ito, itong mga Pilipino na ito. So, syempre kasama na doon yung media. Kasi alay naman natin ang media at napakaganda, napakalaki ng naging tulong ng media para talagang i-highlight itong nangyari ng drug war.
2: Opo. Tulungan po tayo dito sa paglalabas natin ng mga katotohanan. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagtatrabaho ng Marangal. Sir Caloy, maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi, Rika, at maraming salamat din.
2: Opo, salamat po. Umiskyerda na kasi ang aking partner na si Sir Tony dahil lilipat na siya sa kabilang lugar. Ayan, nakita pa si Jello. Na-expose pa siya. Kuha muna tayo ng isang report mula kay Steve Raz. Mga kaanak ng mga nawawalang sabungero hindi na nakikipagtulungan sa Department of Justice. Narito ang detalye hatid ni Steve. Go ahead, Steve.
3: Rika, hindi na makikipag-ugnayan sa Department of Justice o DOJ mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa kabila ng pagsikap ng ahensya na makamit ang ustisya para sa mga biktima. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, tatlong complainant ang unang nahirap sa korte sa Santa Cruz, Laguna, pero isa na lamang ang natitira rito, ang kaanak ng nawawalang sabungero na si Ricardo Lasco. Hindi na rin nakikipag-ugnayan sa mga prosecutor ang mga kaanak ng ibang missing sabungeros na may mga kaso sa mga korte sa San Pablo, Laguna at Lipa, Batangas. May nakaming binding reklamong obstruction of justice sa DOJ matapos maghain kamakailan ng reklamo ang ilang pamilya ng mga biktima laban sa abogado ng umunay utak sa krimen na si Atong Ang at iba pa. Kaugnay ito ng alegasyon na may ilang pamilyang inalok o binigay ng pera para umatras sa kaso o hindi dumalo sa mga hearing. Sa kabila ng pagsisikap ng DOJ na makipag-ugnayan sa kanila, hindi rin isinasantabi ni Fadulyon ang posibilidad na may mga pamilyang nabayaran para umatras sa kaso.
4: Hanap tayo ng hustisya. Anong klaseng hustisya yung hinahanap natin? Yung hustisya na bibili, yung hustisya na babayaran, o yung hustisya totoo? Kapag tinitingnan mo yung mga tao na pumapayag na magpa-areglo sila, ako ang tanong ko lang sa kanila, parang binibigyan lang natin ng presyo yung buhay ng mga mahal natin sa buhay na nangawala. Na parang sa ganitong halaga, okay na tayo. And for me, I think there is no price for the life of any individual. No amount can pay for that. The fact that hindi na sila responsive o hindi sila nakikipag-ugnayan will not affect the criminal aspect of the case.
3: Tiniyak ng DOJ na tuloy ang kaso laban kay Ang at patuloy na magsisikap ang mga prosecutor nito. Naiarap sa korte ang mga ebidensya sa kaso. Gayunman, nasa korte na anya ang pagbabasya kung mapapanagot o hindi si Ang batay sa mga ebidensyang iaharap sa pagdilitis. Si Ang, na itinuturong utak sa pagkawala ng mga sabungero ay may warrant of arrest sa magkakahiwalay na kaso ng kidnapping at serious illegal detention pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahagilap. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz, 626.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
2: Siyempre, hindi ko po yun naputol mag-isa, mga kapamilya, 627 na. Kami po ay eskerda na at mag-goodbye and we'll say see you again tomorrow dahil ang TV Patrol susunod na. God bless, good night.
6: This is FM Radio. FM.

0: pinapalagay. This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa tensyon sa pagitan ng ilang kalalakihan at mga tauhan ng barangay sa Tundo. Apat ng sugatan, kabilang ang tatlong minor de edad dahil sa umano'y pananakit ng ilang tauhan ng barangay sa Tundo, Maynila. Nakunan pa ng CCTV camera ang isang tanod na tila nagpaputok ng warning shot. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
3: Nagkagulo sa isang birthday party sa Tondo, Maynila nang magkainitan ang isang grupo ng mga lalaki at mga tauhan ng barangay noong madaling araw ng September 16. Nasa pagtitipon ang barangay chairman pero hindi niya napigilan ang suntukan. Nagsimula ang gulo nang biglang damputin ng executive officer o XO ng barangay ang isang 21-anyos na lalaki habang nakatambay sa motorsiklo. Dahilan para hanapin at sunduin siya ng mga kaibigan. Hinala ng grupo. Dahilan ng paghuli ang pagsaway ng barangay sa kanila noong September 8 dahil sa umano'y pagtatambay at pag-iingay.
4: Pinagtataka lang po namin, pwede naman po talaga nila patawag sa barangay. Pero ang ginawa nila, dinala po nila sa Iskinita.
3: Agad na sumugod sa barangay hall ang grupo para magreklamo. Pero tinanggihan umano silang asikasuhin ng jury officer at ipinagpapabukas na lamang ang blatter. Habang naglalakad pa uwi, muli nilang nakasagupa ang mga tauhan ng barangay sa kabilang kanto. Dito na nadamay ang tatlong minor de edad na lalaki na nakikiusoso lamang umano sa mga nangyayari. Natigil ang gulo nang nagpulasan ang grupo dahil sa takot.
5: May nasampal pong minor de edad, may tinutukan po ng barel, tapos may tinutukan din po at pala ng ano tawag doon, yung stick po na ano, yung ice pick po.
3: Sa pool sa CCTV ang mabilis na pagpasok ng tanod sa Iskinita habang nakalagay sa likod ang kanang kamay na tila may hawak na baril. Bago malapitan ng nakasunod na XO at kagawad, itinaas ng tanod ang kanang kamay nito kasabay ng narinig na putok. Ayon sa Manila Police District, iniimbestigahan na nila ang inihaing reklamo ng mga biktima laban sa tatlo. Samantala, tumangging humarap sa kamera ang opisyal ng barangay. Pero iginiit nilang walang nagpapotok ng baril mula sa kanilang tanod. Handa rin umano silang sagutin ang mga paratang sa korte. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Hinampas ng bote sa ulo ang isang 20-anyos na lalaki ng isang tambay sa barangay Sook sa Arevalo, Iloilo City nitong Lunes ng gabi. Sa kuha ng CCTV, nag-aabang ang suspect sa tabi ng isang motorsiklo nang lumabas ang biktima kasama ang isang babae at bata patungo sa kalsada. Agad kinuha ng suspect ang isang bote at hinabol ang target sabay pokpok ng bote sa ulo nito. Naglabasan din ang mga kasamahan ng suspect na tila nakahandang umatake. Pagbalik ng biktima, sinugod naman ito ng grupo ng mga kalalakihan. Dayo sa barangay ang biktima kung saan naninirahan ang kanyang kinakasama. Hindi pa malinaw ang motibo sa nangyaring gulo. Hindi pa rin umano umuwi ang mga minor de edad na suspect sa kani-kanilang bahay. Naikipag-ugnay naman ang pulis sa barangay at pamilya ng mga sangkot na kabataan para maisailalim sila sa proseso ng intervention.
6: Posibleng patawan ng perpetual revocation o panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya ang driver ng motorsiklo na isa sa umunay ng bato sa 8 taong gulang na bata sa Antipolo City. Pinaghanap pa ng PNP ang rider at kanyang angkas matapos magreklamo ang ina ng sugatang biktima. Nagpapatrol, Easy Lee.
7: Viral ang video ngayon ng isang lalaking rider at kanyang angkas na babae na tila nagre-record ng video sa isa pang motorista habang umaandar ang kanilang motorsiklo.
8: Ayan o, sinusundan pa kami. Sumusunod sa amin o.
7: Kasama sa viral post, ang isa pang video ng umiiyak na bata na duguan ang ulo.
9: Wala kami dugo, kuya! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Bidyuan mo! Binato ng bato na nakamotor! Dugo na dugo!
7: Batay sa opisyal na pahayag ng Antipolo City PNP, naimbestigahan na nila ang insidente matapos magreklamo ang ina ng 8 taong gulang na bata. Nangyari umano ang pamamato sa kahabaan ng ML Quezon Extension sa Barangay Dalig noong September 21. Natukoy na rin nila ang pagkakakilanlan ng rider at kanyang angkas pero hindi na sila inabutan ng mga pulis sa kanilang inuupahan. Patuloy ang paghahanap ng pulisya sa 2 individual. Pinagpapaliwanag na rin ng Land Transportation Office ang 2 sa hearing na itinakda sa susunod na Martes.
1: Yung violation na ginawa nila sa pambabato dun sa sasakyan ng bata kaya natamaan yung bata, dun pa lang improper person to operate a vehicle kasi talagang sinadya nila na makasakit ng ibang tao. Sa reckless driving, 2, ang daming violation. Helmet nila, dun sa motor mismo, na mawalan side mirror, illegal modification.
7: Sinuspindi na rin ang ahensya ang lisensya ng rider at naka-alarma na rin ang kanyang motorsiklo. Posibleng mauwi ito sa panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya sakaling mapatunayan ang kanilang mga paglabag. Easily, ABS-CBN News.
6: Tinapos na ng Senate Impeachment Court ang usapan tungkol sa kinakailangan bilang para hatulang guilty si Vice Presidente Duterte o yung tinatawag na voting threshold. Pero bago yan, nagkaroon muna ng mahabang debate sa Senado at botohan kung dapat nga ba nilang talakayin ang issue. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang naging pasya ng korte?
10: Tony, umabot na nga ng day 29 o 29 na araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero magmula nung magbotohan sa presiding officer nung unang araw ng paglilitis, hindi na sila nakatikim ng botohan sa kahit anong issue. Hanggang kanina, not once but twice. At ang ending, hindi makakaboto sa paghusga ang mga senador na wala sa paglilitis sa iba-ibang dahilan.
11: All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
12: Aye.
11: Those against, say nay. Nay. The ayes have it.
10: Tony, sa 20 senator judges na present ngayong Miyerkules, 13 senador ang pabor na dapat ang mga senador lang na legally and factually capable o may kakayahan at legal na makakaboto ang mabibilang sa pag-convict o pag-acquit kay Vice President Sara Duterte. Isang miyembro ng minorya ang sumama sa mayorya, si Senador Mark Villar. Hindi kasama sa two-thirds yung mga wala dahil nakakulong o suspendido. Gaya ni na Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta, mga pinaghahanap ng otoridad pero hindi makita gaya ni Senador Bato de la Rosa. Pati ang mga may tinatawag na physical o medical incapacity at mga hindi mapupwersa ng Senado na dumalo tulad ni Senador Loren Legarda na extended ang medical leave.
11: The impeachment court shall determine on the basis of competent and sufficient evidence whether a member falls within any of the 5 circumstances mentioned in the new controlling ruling.
10: Tony, kung present ang lahat ng senador, 16 pa rin ang conviction threshold. Pero paano kung kagaya ngayon na 20 ang present at ang two-thirds ay 13.33 o may butal?
11: As there is no fraction of a senator, 13.33, again by way of example only, must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least two-thirds of the relevant membership.
10: Paliwanag pa ni Escudero, para lang sa paglilitis ng bise ang hatol na ito ng korte at hindi ito dapat gamitin sa mga susunod na impeachment trials. Tanggap ng depensa ang desisyon pero paalala nila hindi porket sui generis o bukod tangi ang impeachment court ay hindi na makikialam ang Korte Suprema kung may pagmamalabis. Kaya naman may inanunsyo ang kampo ng bise.
13: Mula sa araw na ito, the respondents participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat or with ad cautelam, and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas, let it be clear that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asked for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual: fairness and impartiality.
10: Tony, si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero nag-iisang kumontra at nanindigan sa una niyang hatol na 16 ang voting threshold. Habang hindi sumali sa botohan, sina Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar at Robin Padilla. Pero bago pa nagpasya sa issue, nagbotohan muna kung dapat nga bang talakayin ang apelang baguhin ang voting threshold. 13-6 ang pumabor dito. Kaya ang mga kontra nagpasabing hindi na sila sasali sa botohan sa mismong apela.
12: If you look at the history of the impeachment court, we've always considered all members all. And it's only when they're removed, they're resigned, or they're dead before we lower that threshold.
14: It is our belief that only the Supreme Court can interpret the Constitution, except nga po yung literal meaning, yung ordinary meaning na pinaliwanag ko na kanina.
15: Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado.
16: Wala ring sinabi na kapag under detention ng isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado.
17: Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ng ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa?
18: Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais.
10: Sa isinagawang oral arguments, inungkat ng depensa ang dating impeachment trial.
19: Bakit po pagdating kay former Chief Justice Corona, hindi binaba yung voting threshold? Pero pagdating dito sa impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, kahit walang vacancy, pinag-uusapan yung pagbababa ng threshold.
10: Ang prosekusyon naman, kahit ano pang numero, kumpiyansa sa kanilang kaso. Isa lang anila ang dapat isipin ng mga senator judges, ang pananagutan.
20: Kanino haharap at mananagot ang impeached official kung absent o hindi available ang WES? Sa bakanteng upuan at mesang malamig?
10: Samantala, nagkasagutan naman ang magkapatid na Senators Judge Mark at Camille Villar at Senator Judge Erwin Tulfo.
21: Ang mga kaso po ng mga senador noon, either subversion, sedition, yun po ang mga kaso. Pero ang mga senador po ay hindi po nakakasuhan ng kriminal, plunder, at kung ano-ano pa.
22: Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po sila napatunayan na ganun.
21: May nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan natin mga kasamahan. Ako ay humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, Ginoong Presiding Officer, Ginoong Pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with.
23: I think it's important the words that we use in respect to our colleagues who are not guilty yet.
10: Tony, bukod dyan, napag-usapan din kanina sa paglilitis kung maipapatupad ba ang hatol dito doon sa iba pang issue sa konstitusyon o sa ibang provision sa konstitusyon na may threshold din ang butuhan gaya ng martial law, gaya ng charter change at ang expulsion sa Senado. Pero ang sagot doon ng prosecution ay hindi mag-a-apply yon dahil mag-a-apply lang itong boto dito doon sa impeachment. Bukod dyan, bago rin na pag-usapan ng threshold, Tony, nagdebate muna sila Diokno at Lead Defense Counsel Sheila Sisson. Pinatatanggal kasi ni Diokno sa records ang pagtawag umano ni Sisson sa bise na accused dahil hindi naman criminal case ang impeachment, na may presumption of innocence ang bise at kailangan proof beyond reasonable doubt. Pero nilinaw ng depensa pati na rin ang presiding officer na respondent accused ang sinabi ni Sison. Giniitri ni Sison na criminal in nature ang mga reklamo laban sa bise at hindi nawawala ang mga karapatan ng bise sa ilalim ng saligang batas, pati ang obligasyon ng prosekusyon na patunayan ang mga bintang nito. Tony?
2: RG, balikan lang natin dahil sa meron na nagsasabi na si Senador Dante Marculeta ay tila wala ng intensyon na lumahok sa impeachment trial dahil hindi naman daw niya kinikilala na balido yung impeachment court. So malinaw ba na si Senador Marculeta pwedeng alisin na sa bilang ng mga miyembro ng Senadong lalahok sa impeachment trial?
10: Alam mo, kung sino yung makakaboto, yan ay didesisyon nun pa sa mismong araw ng paghukom o sa verdict day or judgment day. Kasi sinabi rin naman kanina sa hatol ng presiding officer na base sa mga argumento at ebidensya ay didesisyonan nila kung sino ba yung talagang pasok at hindi pasok sa bilangan ng conviction or acquittal. So kung tutuusin, ang nangyari kanina, sinabi lang nila kung sino yung mga pasok at hindi pasok, pero hindi pa talaga pinal kung sino ba talaga yung o kung ilan ba talaga yung pabobotohin at bibilangin. Kasi kung sabi nga kanina, kung halimbawa pumasok ang lahat ng 16 sa araw ng paghukom, di malamang 24 ang, kung pumasok ang lahat ng 24 sa araw ng paghukom, malamang sa malamang 16 pa rin ang conviction threshold. Ngayon, kung bungi, kagaya kanina, 20 lang sila, iyon ang merong computation at merong pag-uusapan kung bibilangin ba talaga yung mga wala at kung bakit.
2: At kanina, RG, dahil sa hindi lumahok yung ilang miyembro ng minorya no, sa botohan at maituturing daw itong boycott dun sa boto, no, posible daw ba na maulit na mag-boycott mismo yung mga miyembro ng minorya sa araw na magbababa na ng hatol yung impeachment court?
10: Magandang tanong natin yan sa mga miyembro ng minorya. Actually, Senate minority yon basta bagamat wala naman talaga minority at majority sa impeachment court. Pero in reality, no, mga miyembro ng Senate minority yung mga hindi na nag-participate. At paalala naman natin sa kahit sa ang korte din naman, talagang merong posisyon na did not participate sa kahit anong proceedings. Pero ipunto lang natin na kahit na sinabi nilang hindi na sila sumali sa botohan, nandun pa rin naman sila.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 6:47.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS!
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ngayon, maging ito, sagot na rin ng PhilHealth. Sa ilalim ng PhilHealth Circular, ang isang pasyente ay dapat naka-admit bilang inpatient at nakatanggap ng nahaangkop na medical service. Kabilang sa mga ito ang diagnostic procedures, treatment monitoring o stabilization at iba pang serbisyo.
9: So for example, merong nag-stroke na patient, no? Siyempre, i-refer natin sa emergency room. And then the attending physician decided to admit the patient. And then, nagbigay sila ng medical services because the patient is undergoing stroke. Na-realize din nila na hindi kailangan ng patient ng further management. So itong patient na to, particularly, i-re-refer ngayon to a higher facility. So whatever ang resources na nagamit for the patient, for hospital A, yung unang hospital, babayaran to ng PhilHealth.
8: Pero paliwanag ng ahensya, hindi ito bagong benefit package na may sariling benefit rate. Iba rin ito sa PhilHealth Emergency Room Package. Ang coverage na ito ay bunga umano ng panawagan ng iba na mabigyan din ng PhilHealth coverage ang mga pasyenteng na-admit pero hindi nagtagal ng isang buong araw sa ospital. Noong Hunyo, nag-viral ang kwento tungkol sa isang PhilHealth member na hindi nasakop ng PhilHealth coverage dahil pumanaw ito wala pang isang araw mula nang ma-admit sa ospital. Mahalagang maintindihan na nagsisimula ang bilang ng oras kapag nabigyan na ng admission order ang pasyente. Ayon din sa tagapagsalita ng ahensya, may mga nakalatag na protocol ang paglilipat ng mga ospital para masiguro ang kaligtasan ng pasyente.
10: Ang mga ospital po kasi hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital.
8: Kung mailipat naman sa ibang ospital, sagot din ito ng PhilHealth. Ang coverage depende sa case rate o magiging diagnosis o procedure. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
11: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
0: Denise, mula sa big screen, muling mapapanood sa entablado ang About Us but Not About Us. Ito ang huling pagkakataong muling bibigyan buhay ang kwento ng mismong original cast. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
12: Usap-usapan, naghiwalay daw kay Deo sa akin.
13: Marami ang naantig sa kwento sa big screen ni na Eric at Lance na ginampanani ni Romnick Sarmenta at Elijah Canlas sa About Us but Not About Us ni June Robles Lana. Ngayong Oktubre, dadalhin ang audience sa mismong restaurant para live na ma-experience ang mas madamdaming pagharap ng original cast sa huling pagkakataon sa final run nila sa stage adaptation sa October 2 to 25.
12: It was just hard to say no to, you know. Syempre, napamahal na sa amin yung characters, napamahal na sa amin yung material, and knowing na may mga additional elements na madi-discover pa kami with the story and the characters, and also being able to work with other actors.
14: The magic of the theater, syempre, it's live, no? Ito talagang dire-diretso siya, non-stop, walang intermission, for an hour and 45 minutes. You'll be talagang parang almost like you're inside the restaurant with them, listening, no? Like voyeurs.
13: Alternate ni Romnick at Elijah si Direk Tax at Kobe Brown, habang bibigyan buhay ni Epikizon at Andoy Ranay si Marcos.
15: I've not done theater for a while, for about 4 or 5 years. I don't remember the last play I joined, no? They called me to read for this, and I first time I see the my parts of my script, and I'm like, oh, okay, this is perfect, and I got it. So I manifested it, yeah.
13: Bukod sa puspusang paghahanda para sa dula, busy rin si Elijah sa bagong pelikula ng Regal Entertainment na One for the Road, kasama sina JM Ibarra, Gian Bernardino at Emilio Daez.
12: We've been doing workshops the past couple of months and we've been hanging out, okay yung chemistry.
13: Sabi ni Elijah, Sisimulan na nila ang pag-shoot sa Barkada Movie ngayong Linggo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dalawang babae timbog sa pagbibenta ng mga peking ID. Kotse tinangay ng baha sa Taytay Rizal. At mga atleta, kopo ng Pinoy na umapante sa susunod na round sa Asian Games, alamin! Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Alice.
1: Luma na nga itong bar! Luma pa rin yung nasa loob! Lalong kikita tong Virgin kapag hindi na kayo ang GRO!
2: Sumugo na tayo. Mas marami tayo sa kanila.
3: Kapag ko napirmahan nyo ni Tatay Rudy, pumapayag ko siya na mapaalis ko kayong lahat dito sa ganito ang lupa, kapalit ng pera.
4: Mabalik niya ang alaala niya. Gloria, may naaalala ka na ba tungkol sa nakaraan mo, sa pagkatao mo?
0: Coco Martins, Singapore, 8 p.m.
5: Hindi ko sadyang saktan ka.
6: Pwede mo nang makasama si Oliver.
5: Away, Mama!
7: Ang mga manluloko at mang-aakaw dapat pinapatay.
8: Kaagad ka!
9: Tapan ako!
5: Pero teka, may naglalaro dito ng mahal-mahalan.
6: Gusto ko lang bigay yung chance sa kanya na makilala na yung tatay niya kahit saglit.
10: Wish I had your courage.
11: Malakas na tama ni Boss. Hulog na hulog.
0: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
3: Alam ko na kung bakit Italy.
10: Bakit?
3: May mga kaibigan si Shanbe. Pa Castellanis.
0: Gayong Miyerkules. All clues lead to Castellanis.
10: I need info regarding the Castellanis. Kailangan kong pwede kong malaman sa lalong mas madaling panahon. Sabihin mo na.
6: The Castellanis have reached out.
12: Hindi tayo atras.
13: You cannot go. It's too dangerous.
14: Huwag palampasin ang huling dalawang linggo ng
15: Secret in Prague.
14: 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Pinapangako po sa inyo, ipilitin ko magbago.
1: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
2: Kinakailangan ko natulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Sana anak, balang araw, makatagpo kayo ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
6: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang ihulog sa akin.
7: Ah! Ah!
8: Sa oras ng iyo.
9: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
10: Sino ako? Bakit ako nandito?
11: Mal! Ako ang kasawang mo, sigabo.
12: Magsasabong na ang Leon at ang Tigre.

0: ka magaganda.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore.
3: Weeknights, 8 p.m.

0: Kalabosyo ang dalawang babae dahil sa muna'y pagbebenta ng mga banking ID sa Maynila. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Walang kamalay-malay ang dalawang babaeng ito. Na-asset na ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa bahagi ng Rizal Avenue sa Maynila. Nang kumagat sa pain, agad na inaresto ang dalawa. Ilang araw minanmana ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng Manila Police District ang dalawa dahil sa pagbebenta umano ng mga pekeng identification card tulad ng lisensya at PWD ID.
2: According sa information na nakukuha natin, meron silang nakukuha dito na 500 per transaction. Nakakalungkot dito na ginagamit dito mga PWD ID na to para doon sa mga nagsasamantala na at mga kababayan.
1: Aminado ang dalawa sa illegal na gawain. Isang oras lang umano ang kailangang hintayin at makukuha na ang ipinagawang peking ID. Pero ayon sa dalawa, taga-benta lamang sila at iba pa ang gumagawa ng mga peking ID.
3: Hindi po namin sila kilala po, hindi po namin sila nakikita.
4: Oo. Pero taga saan po?
3: Sa cellphone lang po. Hindi po namin alam kung saan po yan po, sa cellphone lang po.
4: Paano niyo po nakilala?
3: Runner po ang nagdadala po.
1: Maharap ang dalawa sa kasong falsification of public documents. Paalala naman ang mga otoridad, hindi lang ang mga nagbebenta ng mga peking ID ang maaaring makasuhan at makulong, kundi maging ang mismong tumatangkilik rito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Pinalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga drainage system at nagdagdag ng mga drainage inlets sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue sa Barangay South Triangle, Quezon City. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa proyekto ngayong Miyerkules. Layon umano nitong pabilisin ang paghupa at pagdaloy ng tubig-ulan para maiwasan ang pagbaha sa Mother Ignacia Avenue na nagiging sanhi rin ng pagkaparalisa ng trapiko sa lugar. Lalo't nagsisilbi umanong itong alternatibong ruta sa ibang mga motorista. Ayon pa kay Dizon, bukod sa Mother Ignacia, iniutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalagay ng mga karagdagang curb inlet manholes at pagpapalaki ng mga drainage system sa iba pang bahaing kalsada sa Metro Manila.
6: Dati ang inlet dito wala pang isang metro. No? Ngayon 1.5 na siya. And pinapadamihan natin. Dati ang agwat 20 meters, ngayon 10 meters na lang ang agwat. Ayoko muna magsalita ng mawawala ang baha na ganoon. At tingnan muna natin, pero definitely malaki ang mawawala ang baha dito.
5: Nagtipon ang mga guro, estudyante at local government officials sa Bangan National High School campus ilang araw matapos ang insidente ng pamamaril doon. Isang misa ang inialay para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa mga apektado ng pamamaril. Lumibot din ang grupo sa mga lugar kung saan nangyari ang pamamaril at nagtirik ng kandila. Muli ring nagbigay pugay ang mga guro at classmate sa grade 9 student na si Chaldean na kabilang sa namatay. Inalala nila ang pagiging matalino, responsable at masigasig na estudyante ni Chaldean bilang class president.
7: Pumayag ang social media platform na Reddit na magtayo ng opisina dito sa bansa. Ito'y matapos magbigay ng ultimatum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan na posible umanong impluensya ng karahasan online. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
8: Palakasin ang kamalayan at mapigilan ang karahasan online ng mga mag-aaral. Iyan ang layunin ng School Digital Safety Campaign na ilulunsad ng Department of Education matapos ang magkakasunod na insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na ikinasawi ng ilang estudyante. Magkakaroon ng pilot testing ang Digital Safety Campaign sa mga piling paaralan bago ito ipatupad sa buong bansa. Isa ang violenteng online app sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad na posibleng naka-impluwensya sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon sa Cybercrime Investigation Investigation and Coordinating Center o CICC, pumayag na ang social media platform na Reddit na magtayo ng opisina dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng 24 na oras na ultimatum na ibinigay ng ahensya sa naturang platforms sa gitna ng pangambang nagagamit umano mga ito sa paglaganap ng violent extremist content at ideologies. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, magkakaroon muna ng kinatawan ang Reddit sa bansa na makikipag-ugnayan sa mga otoridad habang itinatayo ang kanilang opisina. Para kay Education Secretary Sonny Angara, napapanahon na ring pilitin ang mga gaming app na maging child-friendly at i-regulate ang online gaming apps sa mga batang edad 15 o 16 pababa.
9: Hindi ICT, kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nag-stricto na si DICT.
8: Inaprubahan naman kamakailan ng House Committee on the Welfare of Children ang isang consolidated substitute bill na nagmumungkahing tuluyang ipagbawal ang paggamit ng social media at online gaming sa mga batang di pa tumutungtong sa edad na 13.
10: Of the almost 50 measures that were filed since last year, there were various age restrictions that were proposed. There was a proposal to ban 18 and below, below 18. There were proposals to ban under 16, and there were proposals to ban under 13. What we did, based on the committee meetings, technology itself, social media platforms, and online gaming, are not the platforms themselves are not necessarily those that we must ban, except that there are individuals or players that use these platforms in order to create chaos and harm. So what we decided was we will regulate. First, we will have a total ban screen time for children below 13 years of age, except when authorized by the Department of Education for learning purposes. We also want to ban shorts or those that are susceptible to what they call doom scrolling. So these are the features that we want to ban for those 13 but below 18.
8: Umaasa naman ang Malacanang na nakikinig ang pamunuan ng Meta, parent company ng ilang kilalang social media platforms gaya ng Facebook sa hinaing ng Pilipinas.
11: Ine-expect po natin na mas mapapabilis ang kanilang pag-aksyon sa hiling na ito ng ating mga kababayan at ng pamahalaan.
8: Bukas din ang Malacanang sa mga panukala sa Kamara na iobliga ang congressional franchise sa mga social media platform bago makapag-operate dito sa bansa. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan papasok sa teritoryo ng Pilipinas itong binabantayang bagyo?
12: Alvin, Huwebes ng umaga, bukas po inaasahan na sa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression sa silangan ng ating bansa. Alas-sats po nitong hapon, ito ay namataan sa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Luzon, taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour, malapit na po maging tropical storm, at yung pagbukso naman umaabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Malayo pa ito sa ating bansa, pero yung butot niya nagapaulan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang yung mga paulan naman sa ibang parte pa ng Luzon ay dulot ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. Tatawagin po sa local name na Queenie ang bagyo kapag nasa loob na ito ng PAR, at lalakas pa ito hanggang typhoon category habang binabaybay pahilagang kanluran itong bahaging ito ng Philippine Sea. Lalapit po ito dyan sa may extreme northern Luzon sa weekend. Sa mga panahong yan, mararamdaman ang malalakas sa pagbugso ng hangin at pag-ulan dahil sa bagyo, at ito ay posibleng tumawid dyan sa may Taiwan sa susunod na linggo. Sabi ng PAGASA, walang inaasahang habagat enhancement dahil sa bagyo, bagamat ihip po itong habagat sa kanurang bahagi ng Central at Southern Philippines. Bagabago pa yung forecast ukol sa bagyo, kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol dito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 24, Huwebes sa Luzon, maaraw po at mainit sa umaga at tanghali, pero may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang lugar sa may Bicol Region at maging dito po sa Mindoro. Mas malaking bahagi ng Luzon ang uulanin mula hapon, at may kalakasan po ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorms sa may bahagi ng Cordillera. Cordillera at meron pang aasahang ulan dito sa may Calabarzon at maging sa Mindoro pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, bago magtanghali hanggang paglubog ng araw, aasahan po ang kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya, lalo na sa may bahagi ng Northern Palawan, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, aaraw sa umaga pero uulan na sa maraming lugar mula bago magtanghali at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon dito sa may probinsya ng Iloilo at sa may Bohol pagsapit ng gabi. Aasahan din na mayroon pa mga pag-ulan dito sa Leyte provinces. Sa Mindanao, maaraw din po at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero aasahan yung mga pag-ulan sa ilang lugar sa may Davao Oriental, Davao Occidental at maging sa may Sarangani. At buong Mindanao na ang ulanin mula tanghali at mas malalakas pa ang buhos ng ulan mula hapon hanggang pagkalubog po ng araw dito sa may Lanao Provinces, Bukidnon, Cotabato, maging sa Agusan del Sur at ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao de Oro. At pag lumalim ang gabi, may ulan pa sa maraming lugar dito sa Mindanao lalo na sa may Davao City. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan ang maaraw at mainit na umaga at tanghali bago ang pagpapaulan po ng thunderstorms sa hapon. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
0: Sa pagbabalik ng DV Patrol, presyo ng petrolyo sa world market tuloy-tuloy ang pagbaba. At pinagong botohan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte dadalhin sa Korte Suprema. Tuloy-tuloy ang mga pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Alice.
1: Luma na nga itong bar! Luma pa rin yung nasa loob! Lalong kikita tong Virgin kapag hindi na kayo ang GRO!
2: Sumugod na tayo. Mas marami tayo sa kanila.
3: Kapag ko napirmahan nyo ni Tatay Rudy, pumapayag ho siya na mapaalis ho kayong lahat dito sa ganito ang lupa, kapalit ng pera.
4: Mapapabalik niya ang alaala niya. Gloria, may naaalala ka na ba tungkol sa nakaraan, sa pagkatao mo?
0: Coco Martins, Singapore, 8 PM.
5: Hindi ko sadyang saktan ka.
6: Pwede mo nang makasama si Oliver.
5: Away, Mama!
7: Ang mga manluloko at mang-aakaw dapat pinapatay.
1: Kaagad ikaw!
8: Tama na!
5: Pero teka, may naglalaro dito ng mahal-mahalan.
6: Gusto ka lang bigay yung chance sa kanya na makilala na yung tatay niya kahit saglit.
9: Wish I had your courage.
10: Malakas na tama ni Boss. Hulog na hulog.
0: Someone Someday, weeknights, 8:45 PM.
3: Alam ko na kung bakit Italy.
9: Bakit?
3: May mga kaibigan si Shanbe. Pa Castellanis.
0: Gayong Miyerkules. All clues lead to Castellanis.
9: I need info regarding the Castellanis. Kailangan kong pwede ko malaman sa lalong mas madaling panahon. Sabihin mo na.
6: The Castellanis have reached out.
7: Hindi tayo atras.
11: You cannot go. It's too dangerous.
7: Huwag palampasin ang huling dalawang linggo ng
12: Secret in Prague.
7: 9:30 PM pagkatapos ng Someone Someday.

0: Nagsimula na ang Love Banan.
1: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdam ang kilig.
2: Alam ko, pinanonood yun. Malalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nag-aaral ng mga konting tinginan nila.
1: Nakaka-love si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
3: Alagaan kita.
1: Bagay na bagay sila ang dalawa.
4: Gloria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
5: Libreng data na! Libreng streaming pa! Meron dito! Panoorin ang Sigabo, Someone Someday, Kapamilya Channel, at iba pang I Want Shows ng libre! With free 1 gig of data, redeemable araw-araw. Access I Want via the Dito app. Libre manood dito!

gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

Ikinabahala ng pamahalaan ang peligrong hinaharap ng mga tripulanteng Pinoy, lalo't may mga nasawi sa dagat dahil sa mga digmaan. Iniimbestigahan naman ng Department of Migrant Workers ang lagay ng mga Pilipino sa barkong sangkot sa Bangaan.

0: Filipino seafarers by name.
1: Tuloy-tuloy naman ang pagpapauwi sa mga Pilipinong mandaragat na nasa Strait of Hormuz at sa Northern Black Sea malapit sa Ukraine at Russia. Sa datos ng BMW, 35 barko na may sakay na nasa 500 Pilipino ang inatake sa Strait of Hormuz. Habang nagpapatuloy naman ang malawakang international armed conflict sa Northern Black Sea.
0: Could by either be drone or missile attacks. And then iba-iba yung nature of the attacks. Hindi naman lahat direct hit on the ship. Merong attack na tumatama sa tubig. Merong attack na dalawa ang pinadalang missile, isa tumama sa tubig, isa tumama sa barko.
1: Ipinagbawal na ng BMW ang pagpapasampa ng mga Pilipinong marino sa mga sasakyang pandagat sa Northern Black Sea. Naglabas na ng advisory ang ahensya sa mga barko na iwasan ang Strait of Hormuz. At kung sakali mang dadaan, dapat kilalanin ang right to refusal ng mga tripulante. Libre ang repatriation ng mga seafarer at binibigyan ng kompensasyon na katumbas ng 2 buwang sweldo. Ayon sa mga manning agencies, may epekto sa kanilang deployment ang mga nagpapatuloy na digmaan.
2: So not all vessels naman ay pumupunta doon. But yung mga pumupunta doon, yun nga, refuse to sail kaagad sa mga seafarers. Di no, kasi nga yung safety, sir.
1: Nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga peligrong hinaharap ng mga Pilipinong mandaragat.
3: We honor their service and their courage, and we extend our deepest sympathies to the families that they have left behind.
1: Sa ngayon, 4 na ang nasawi sa Strait of Hormuz habang isa ang nawawala, habang may kinukumpirma silang isa pang casualty malapit doon. 3 naman ang nasawi at isa pa ang nawawala sa Northern Black Sea.
4: Nauna nang sinabi ng Pangulo na sinusubukan ng pamahalaan na kausapin ang mga bansang sangkot sa digmaan na huwag bombahin ang mga sasakyang pandagat na may sakay ng mga Pilipino. 16 siyang nababahala, lalo't maraming mga Pilipino na nakasakay sa mga barko sa buong mundo.
1: Isa sa bawat 5 mandaragat ay Pilipino, kaya ipinangako ng Pangulo na mas paigtingin pa niya ang proteksyon para sa kanila. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Tinangay ng flash flood ang isang kotse sa isang subdivision sa Taytay, Rizal, Martes ng hapon. Sa ibinahaging video ni Bayan Patroller Linda Los Santos, lubog sa baha ang nakaparadang hatchback hanggang sa tangayin ng Romaragasang Agos. Ayon sa barangay, umapaw ang creek dulot ng malakas na buhos ng ulan. Umabot naman sa halos 3 talampakan ang lalim ng baha na humupa rin matapos ang 1 oras. Sa Benguet, binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Bukod at Kabayan ang biglang pagbaha sa kanilang lugar nito ring Martes ng hapon. Rumagasa ang kulay tsokolating tubig sa ilog kahit wala namang malakas na ulan. Ayon sa Kabayan Police, nagkaroon ng landslide sa sityo Balansa, Barangay Bila, sa Bukod na nakabuo umano ng Tila Dam. Nang maipon ng tubig dito, bigla itong gumuho na nagdulot ng pagbaha. Walang naitalang pinsala dulot ng flash flood. Umina na rin ang agos ng tubig sa ilog. Pero inalerto pa rin ang mga LGU ng Bukod at Kabayan ang mga residenteng naninirahan sa mabababang komunidad. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cebu City tulad ng Barangay Guadalupe, San Nicolas at Barangay Pasil. Wala namang naiulat na natrap sa baha ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Humupa rin ang tubig matapos ang halos 1 oras.
6: The winds!
7: Ay!
6: Biglang bumubuhos yung ulan eh.
7: Oo.
6: Ano bang mga tips para makaiwas sa mga sakit na dulot ng ulan at pagbaha?
7: Ay Alvin, dahil nga madalas pa rin ang ulan ngayon, nalalantad pa rin ang ating pamilya sa iba't ibang sakit. Kaya may mga panalong diskarte tayo para matiyak na malusog ang pamilya.
8: Dahil sa ilang bagyo at sa epekto ng habagat, iba't ibang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya ang binaha. Kabilang sa mga binaha ang bahay ni Joy Estanislao sa Baseco, Manila.
9: Mula noong 1980, nakatira na kami dito. Pero nung araw po, hindi naman talaga binabaha ng ganito. Siguro mga 10 years na rin.
8: Paalala ng mga eksperto gaya ng Philippine Association of Medical Technologies Incorporated o PAMET, ang matagalang pagkababad sa baha ay posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan.
10: Kapag matagal na nababad sa tubig baha,

0: ang pamilya ay na-expose sa bakterya tulad ng Leptospira, E. coli at Salmonella, pati mga parasites na nagdudulot ng diarrhea at iba pang impeksyon.
1: Kaya ang winning discard tip number 1, ugaliin ang regular na paglilinis ng bahay pag hupa ng baha.
2: Nagde-disinfect ako ng sahig at ng mga dingding para talagang walang dumi.
1: Kung makaramdam naman ng anumang sintomas ng sakit gaya ng leptospirosis, pumunta agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Yan ang winning discard tip number 2. Sa sitwasyon ni Najoy, aminado siyang hindi maiiwasan ang paglusong sa baha. Winning discarded tip number 3, maligo agad pag-uwi ng bahay. Makakatulong ang paggamit ng anti-bac soap na pinagkakatiwalaan ng mga health expert para matiyak na malinis ang na-expose na bahagi ng katawan gaya ng mga kamay at paa.
2: Bilang nanay, maingat ako sa kalusugan ng mga anak ko. Pinaliligo ko rin sila araw-araw at salamat sa Diyos, walang nagkakasakit sa amin.
0: Kung hindi maiiwasan ang pagbabad sa maruming tubig o putik, maligo agad ng malinis na tubig at tamang sabon na trusted by health experts. Linisin at takpan ang anumang sugat at magpalit ng malinis na damit. Iwasan hawakan ng mukha, ilong at bibig, at maghugas ng kamay bago kumain.
1: Mahalaga na mapanatiling malinis ang paligid, pati na ang sarili, para laging ligtas ang buong pamilya sa anumang sakit ngayong tag-ulan.
3: Yun, mga ating mga kuyang, mahirap talaga kapag umuulan. Kaya mahalaga na laging malinis mula ulo hanggang paa para happy at healthy ang buong pamilya. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
4: Susunod, kampo ni Vice President Sara Duterte, posibleng idulog sa Korte Suprema ang issue ng voting threshold. At maraming Pinoy fans dumayo sa Singapore para mapanood si Alex Ayala. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayong Miyerkules.
1: Luma na nga itong bar! Luma pa rin yung nasa loob! Lalong kikita tong Virgin kapag hindi na kayo ang GRO!
2: Sumugo na tayo.
3: Mas marami tayo sa kanila.
4: Kapag napirmahan nyo ni Tatay Rudy, pumapayag ho siya na mapaalis ho kayong lahat dito sa ganito ang lupa, kapalit ng pera.
5: Baka pagpapalik niya ang alaala niya. Gloria, may naaalala ka na ba tungkol sa nakaraan mo, sa pagkatao mo?
0: Coco Martin, Singapore, 8 PM!
6: Hindi ko sadyang saktan ka.
7: Pwede mo nang makasama si Oliver.
6: Away, Mama!
8: Ang mga manluloko at mang-aakaw dapat pinapatay.
9: Kaagad si Coco!
10: Tama na!
6: Pero teka, may naglalaro dito ng mahal-mahalan.
7: Gusto ka lang bigay yung chance sa kanya na makilala na yung tatay niya kahit saglit.
11: Wish I had your courage.
12: Malakas na tama ni Boss. Hulog na hulog.
0: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 PM.
4: Alam ko na kung bakit Italy.
13: Bakit?
4: May mga kaibigan si Shanbe. Pa Castellanis.
0: Gayong Miyerkules. All clues lead to Castellanis.
13: I need info regarding the Castellanis. Kailangan kong pwede ko malaman sa lalong mas madaling panahon. Sabihin mo na.
14: The Castellanis have reached out.
15: Hindi tayo atras.
16: You cannot go. It's too dangerous.
17: Huwag palampasin ang huling dalawang linggo ng
18: Secret in Prague.
17: 9:30 PM pagkatapos ng Someone Someday.

0: pinapangarap ko sa inyo. Ipiliin ko magbago.
1: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
2: Kinakailangan ko po na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Pusa na anak, balang araw, makatagpo kayo ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
6: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
7: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
8: Sino ko? Bakit ako nandito?
9: Mal! Ako ang kasawa mo, si Gabo.
10: Magsasabong na ang leon at ang tigre. Kaya...

0: kamaganda.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Sigabo.
3: Weeknights, 8 p.m.

0: Umabot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang alisin ang system loss charge sa kuryente. Samantala, inirekomenda na ng Development Budget Coordination Committee sa pauuna ng Department of Finance na excise tax lang sa kerosene at LPG ang pansamantalang suspindihin at hindi sa diesel at gasolina. Nagtuloy-tuloy naman ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng kalakalan.
1: Ito ang sagot ni Kaopet sa pagmahal ng diesel, ang bagong electric jeep na nakuha nila sa tulong ng gobyerno. 3 milyong piso ang pautang ng DTI sa kada transport group para may pang-down payment sa 2 electric vehicles, air-conditioned, mahigit 30 ang passenger capacity at maraming iba pang features. Gate ni Kaobet, kung dadami ang ganitong e-jeep, hindi na sila mamumroblema sa pagsirit ng presyo ng diesel.
2: Hindi po sagot ang tigil pasada. Ito po ang kasagutan. Pagbabago ng modern transportasyon na kung saan po magiging maayos ang serbisyo namin, patutuwa ang ating mga paseros dahil kumbinyente ang sasakay dito at ligtas.
1: Pero ayaw paawat ng ibang grupo dahil may 3 araw ding transport strike ang grupong manibela mula September 28 hanggang 30 kung saan ang huling 2 araw ay sasama sila sa protesta ng piston. Kinusyon din ng grupo ang rekomendasyon ng Department of Finance na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspension ng excise tax sa gitna ng pagsirit ng presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East.
3: Bakit ang LPG lang at kerosene ang tinanggalan ng excise tax? Hindi naman po kami nagkakarga ng kerosene at LPG.
1: Paliwanag ng kalihim ng Department of Finance, mahigit 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina.
4: Ang mas makikinabang po dito ay mga mayayaman kasi sila po yung malakas gumamit ng diesel at gasolina.
1: Pero hindi naman mayayaman ang driver ng taxi o rider o ordinaryong motorista na humihirit ding alisin muna ang excise tax bilang tulong sa mga motoristang wala namang ayuda galing sa gobyerno. 10 pesos kasi ang mababawas sa presyo ng gasolina, 6 pesos naman kada litro sa diesel kung tatagalin ang excise tax.
5: Pansamantala lang naman po eh, para po sa mga taong tapos rin po sa buhay.
6: Abang mataas pa yung sa buong mundo. Pansamantala muna para makaginawa kami kahit paano.
0: Update naman sa presyo ng langis sa world market, nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo sa ikalawang araw ng trading. Nasa 8 piso na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, lagpas 7 piso sa kerosene at 1.50 sa gasolina.
1: Pero may 3 araw pang trading, kaya pwede pang lumobo ang bawas o bumaliktad ang pababang trend. Samantala, nakarating na sa plenaryo ng Senado ang panukalang tanggalin ang kabuuang system loss charge sa kuryente na gagawin sa loob ng 3 taon.
7: Consumers faithfully pay for electricity delivered to and consumed by them. It is only fair that we demand accountability from those who deliver it. Mas maayos na pasilidad, mas mahusay na serbisyo, mas mababang pasanin ng consumer.
1: Sa Kamara, tiniyak ni Energy Committee Chair Jose Alvarez na umuusa din ang panukala kaugnay ng pag-alis ng system loss charge at maipapasa ito bago matapos ang taon.
8: Kung ma-reconcile ka agad yan, dapat mapasa na namin yan doon pa kay Pangulo. Kasabay-sabay na sa budget mapirmahan yan.
1: Sa November billing naman inaasahan ng Energy Regulatory Commission na mararamdaman ng mga consumer ang pag-alis ng value-added tax sa system loss charge.
9: Pinag-iisipan na ng kampo ni Vice Presidente Duterte kung kailan at paano iaapila sa Korte Suprema ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court sa pagbabago ng botong kinakailangan para makonvict o maacquit ang Vice Presidente. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Kat, meron na bang tinitingnang petsa yung defense team ng Vice Presidente kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema?
10: Tony, Attorney, wala pang eksaktong petsa o timing yan dahil ayon kay defense spokesperson Michael Poa, kailangang ilatag muna nila kay Vice President Sara Duterte ang lahat ng legal options o yung mga maaari niyang gawin para mapigilan o mabaliktad ang naging paghatol ng Senate Impeachment Court sa usapin ng voting threshold.
11: Agree kami dun sa nangyayari na lokohan lang to, lokohan na tong nangyayari at kaya nga sila posibleng umakyat sa Korte Suprema.
10: Ito ang naging pahayag ni Attorney Paulo Panelo, ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte matapos magdesisyon ng Senate Impeachment Court na maaaring bumaba ang bilang ng boto para ma-convict o ma-acquit ang Vice Presidente. Para kay Panelo, may kaugnayan umano ang pagpabor ni Senator Mark Villar sa mosyon ng majority block ng Senado. Sa paghahain ng ombudsman ng reklamo laban sa pamilya Villar, kaugnay ng serbisyo ng dati nilang negosyo na Prime Water.
11: To me, it doesn't look like it's coincidental. Mukhang may naka-apekto sa kanya yung pag-anunsyo ng pag-file ng kaso laban sa pamilya niya.
10: Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Senador Mark Villar pero hindi pa siya tumutugon. Pero nauna nang sinabi ng pamilya Villar na iginagalang nila ang mga legal na proseso habang dati nang itinanggi ng senador na may kinalaman siya sa joint venture agreements ng Prime Water. Naniniwala naman si Panelo, maaaring maging mas epektibo kung ang mismong mga miyembro ng Senate Minority ang dudulog sa Korte Suprema para questionin ang pagboto ng ibang senador para baguhin ang conviction threshold. Pero para naman sa tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente na si Michael Poa,
12: at sa amin, yan po naging pasyan ng bawat senator judge and we really have to respect that. But that doesn't mean that we do not have any legal remedies at this point. As you know, isa nga na yun yung pag-test sa Supreme Court. So definitely that's something we are looking at right now.
10: Walang binanggit si Poa na petsa kung kailan iaakyat ng depensa ang issue sa pinakamataas na hukuman sa bansa. Pero kasamaan niya sa pag-aaralan nila ay ang posibleng paghingi ng temporary restraining order at iba pang legal na paraan para tiyaking hindi madedehado ang mga karapatan ng Vice Presidente.
12: We don't want to cast any aspersions against the impeachment court dahil syempre once you question the integrity of the court parang nanggugulo na kasi tayo. Ayaw naman natin ng ganun.
10: Sa isang pahayag, iginiit ni Davao Representative Paulo Duterte ang nakatatandang kapatid ng Vice Presidente na ang Korte Suprema lamang ang may poder na magdesisyon kung dapat bang bilangin ang boto ng mga senador na hindi makadadalo sa mga paglilitis sa impeachment court. Nagpatutsada din ang mambabatas laban sa mga opisyal na nagbubulag-bulagan umano sa hustisya para makasungkit ng pwesto sa Korte Suprema. Samantala, masaya naman ang mga miyembro ng prosekusyon sa naging desisyon ng korte. Pero iginiit din nilang mas matimbang ang mga ebidensyang ipepresenta kaysa sa bilangan ng boto.
13: We're very happy. We think that it's a very fair and just decision to really lower the threshold. Today is a happy day for the prosecution.
14: It never gets easier. Yung trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. So that challenge is the same with whatever numbers are needed.
10: Sa pananaw naman ng isang constitutional law expert, isang natatanging paggamit

0: Init ng kapangyarihan ang ipinakita ng Senado ngayong araw.
1: Sa political body, no, aware sila na this poses a risk to anybody who might be a member of the chamber who might be subjected to impeachment proceedings in the future if they, let's say, decide to run and be elected to a position where they can be an impeachable officer.
0: Sa Lunes naman itutuloy ang cross-examination sa opisyal ng PhilJEPS at ang pagharap ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Sebastian Duterte.
2: Tony, nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na nananatili sa two-thirds ang fraction na kinakailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, kung dadalo ang lahat ng 24 na miyembro ng Senado sa araw ng paglilitis kung kailan sila magkakabotohan, ay mananatili sa 16 o 16 yung kinakailangan na boto para makonvict o mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Tony.
3: Maraming salamat, Kat Domingo.
4: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project ngayong Miyerkules. Nadala na sa site ang tunnel boring machine na gagamitin sa paghukay para sa proyekto na siyang kauna-unahang underground rapid transit railway system sa Pilipinas. May habang mahigit 30 kilometro ang subway project at may 17 istasyon. Kabilang dito ang isang train station sa Ninoy Aquino International Airport. Target magsagawa ng initial demonstration runs ng mga tren sa 2028, habang taong 2031 namang inaasahang opisyal na aarangkada ang operasyon nito.
5: Sa Huwebes, naunang sasabak si Pinay tennis star Alex Ayala sa Singapore Open. Pero bago yan, nakasalamuha muna siya sa mga Pinoy fans sa isang meet and greet event. Mula Singapore, nagpapatrol at Diane Castillejo.
6: Maraming Pinoy ang dumayo mula Pilipinas para mapanood si Alex Ayala na maglalaro sa Singapore Tennis Open. Ang pamilyang ito nagpagawa pa ng Sampaguita-inspired posters.
7: I have 5 books signed by Alex. We're really excited to see her game tomorrow.
8: Grabe, you're a big fan.
6: Ang isang fan, bit-bit pa ang Ayala album ng mga kinokolekta niyang card.
9: Ito siya yung rookie year niya. Tapos ito
8: rookie
9: yung
8: year.
9: Yes, rookie
8: wow.
9: year. Then ito po yung latest nung nag-champion siya sa
8: DC.
9: Opo, yung champion siya dyan.
8: Wow.
9: Tapos nagpagawa rin po ako ng mga custom made.
8: That's true. Long earrings.
6: Okay, isa rin sa big supporter ni Alex ang fashion stylist na si Bang Pineda.
10: I'm so proud of her because she's the first Filipino, di ba, ever mm-hmm. to be on the top 20 of WTA. And I see her very
8: playful
10: when it comes to fashion, diba? She yeah. loves colors, she mix and matches like mga t-shirt with yeah. skirt.
6: Yeah! Ikinalulugod naman ng tournament officials ang pambihirang suporta ng fans kay Ayala.
11: This is something that we create, right? Not only just for tennis, but having that connection, mm-hmm. right? Between the athletes and the spectators, the fans.
8: Are you ready for Ayala Mania?
12: Oh. It's a surprise every day. You hear more and more.
6: Sariwa pa rin sa kanilang alaala ang journey ni Ayala mula noong nanalo siya sa Future Stars Tournament bilang isang junior player hanggang magtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay sa professional tour.
12: Unbelievable. Right. Yeah, she was staying here exactly in this, at the Kallang. Mm. We were hosting her. Mm. And wow, if you think about it, it's an amazing story.
6: Bago ang laban ni Ayala sa Huwebes, isang meet and greet event ang inorganisa para sa kanya. 2 oras bago ang aktibidad, dagsaan ang mga Pinoy para makita ang kanilang tennis idol sa Singapore Stadium. Tuwang-tuwa ang fans na kahit hindi pa nila napanood sa court si Alex, ay nakita na nila ito up close.
13: Super proud kami. We'll follow Alex wherever she goes and we're right behind her.
14: Go Philippines! Go Alex!
6: Sa wakas, mapapanood naman ng mga Pinoy si Ayala sa tournament. Bukas, Huwebes na ang schedule ng kanyang first round. Round of 16 na ito. At kalaban niya si Tatiana Prozorova na tinalo si Sofia Costolas sa first round. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
3: susunod, Padre Pio Shrine.

Sa Batangas, opisyal nang idiniklara bilang pandaigdigang dampana. Yan, nariba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Hércules.
1: Luma na nga itong bar! Luma pa rin yung nasa loob! Lalong kikita tong Virgin kapag hindi na kayo ang GRO!
2: Ha?
3: Tama na!
4: Sumugo na tayo.
5: Mas marami tayo sa kanila.
6: Kapag ho napirmahan nyo ni Tatay Rudy, pumapayag ho siya na mapaalis ho kayong lahat dito sa ganito ang lupa, kapalit ng pera.
7: Mabalik na ang alaala niya. Gloria, may naaalala ka na ba tungkol sa nakaraan mo, sa pagkatao mo?
0: Coco Martin, Singapore, 8 PM.
8: Hindi ko sadyang saktan ka.
9: Pwede mo nang makasama si Oliver.
8: Away, Mama!
10: Ang mga manluloko at mang-aakaw dapat pinapatay.
11: Iakanti ko!
12: Tama na!
8: Pero teka, may naglalaro dito ng mahal-mahalan.
9: Gusto ko lang bigay yung chance sa kanya na makilala na yung tatay niya kahit saglit.
13: Wish I had your courage.
14: Malakas na tama ni Boss. Hulog na hulog.
0: Someone Someday, weeknights, 8:45 PM.
6: Alam ko na kung bakit Italy.
15: Bakit?
6: May mga kaibigan si Shannon, pa Castellanis.
0: Gayong Miyerkules, all clues lead to Castellanis.
15: I need info regarding the Castellanis. Kaya lahat ang pwede kong malaman sa lalo mas madaling panahon, sabihin mo na.
9: The Castellanis have reached out.
16: Hindi tayo atras.
17: You cannot go. It's too dangerous.
18: Huwag palampasin ang huling dalawang linggo ng
19: Secret in Prague.
18: 9:30 PM pagkatapos ng Someone Someday.

0: hindi pangkaraniwan.
1: Let's get wrong, Kuya Bong! Bong, sa Shell, sila Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
2: Pambihira na kung minsan, hindi ka panipaniwala.
1: Is anybody there?
3: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
2: Mga hayop kayo!
3: Kasi hayop naman sila, Kuya Boy. Diba?
0: Dadalhin namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
4: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
2: Mga istoryang nakakamangha!
4: Uy!
5: Siyempre, hindi ka siyang
4: up, tubig natin. Yung tubig. Thank you, ate!
5: Thank you!
0: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
2: Ibang level to!
6: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
7: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Tinapos na ng Kamara ang deliberasyon sa plenaryo sa panukalang 10.5 bilyong pisong pondo ng Office of the President para sa 2027. Nauna rito, idinepensa ng OP ang hiling nitong 4.5 bilyon pesos na pondo para sa confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Ayon kay OP Budget Sponsor, Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, gagamitin ang pondo para sa seguridad at kaligtasan ng 115 milyong Pinoy. Partikular na tinukoy ni Garcia ang mga aktibidad para labanan ang communist insurgency, terrorism, transnational crimes, gayon din ang pagbuwag sa mga pogo at scam networks. Isinusumite rin aniya ang regular na report sa paggamit ng naturang pondo sa Office of the House Speaker at Office of the Senate President. Inamin ni Interior Secretary John Viclimulia na nagkamali siya nang i-anunsyo niyang tinanggihan ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque. Nilinaw niyang hindi pa ito naaaksyonan ng pamahalaan ng Austria. Humingi rin ng paumanhin ang kalihim, pero iginiit niyang in limbo o tila naghihintay sa kawalan ngayon ang nasabing aplikasyon ni Roque. Ayon kay Remulia, wala pang desisyon ng Austrian government, kaya itinulad niya ang aplikasyon ni Roque sa purgatorio. Aniya, karaniwang dinedesisyonan ang aplikasyon sa loob ng 6 na buwan. Pinabulaanan din niyang political persecution ang kanilang ginagawa kay Roque dahil talaga namang may nakabimbing human trafficking case.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:45. Goodbye.

0: quarterfinals ng women's foil event si Olympian Samantha Catantan. Natalo siya ni world number 23 Park Ji-hee ng South Korea sa score na 15-10.
1: Alam ko kung ano yung mga kailangan ko pang ma-improve. I guess every competition, the always key takeaway is to never give up, aim for better results, and work harder.
0: Ang kapatid niyang si Jana, lumaban hanggang sa round of 32 ng parehong event, pero napataob ng kalaban mula Singapore sa score na 2-15. Samantala, may isa pang bronze ang Team Pilipinas sa karate mula kay Mary June Adriano sa 50kg Women's Individual Committee. Perfect run naman ng Gilas Pilipinas sa 3x3 basketball event. Tinalo ng men's team ang Kazakhstan 21-15 sa huli nitong laban sa pool stage.

0: Mental Showcase. Nangunguna sa medal tally ang China na may 44 golds, habang ang host Japan ay pangalawa with 13 at pangatlo ang South Korea na may 7 golds. Ang Pilipinas ay wala pang ginto sa ngayon, pero may isang silver at 4 na bronze. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
1: Sa likod ng mga krimen at kasong kanila ibinabalita, may mga kwento rin ng takot, trauma at pag-asa ang mga crime reporter sa Oh My Gan. Ibinahagi ni Gasabel Gas, Jeff Cabarras at Jesse Cruzat tungkol sa kanilang buhay sa likod ng kamera. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
2: Mga kapamilya,
3: kilala sa kanyang natatanging boses at crime stories, institusyon na sa pamamahayag si Gasabel Gas. Kwento ni Gas, nagsimula ang kanyang interes sa journalism sa pagtitinda ng dyaryo noong siya'y bata pa.
4: Kaya ako para maging naging open yun, para maging mamamahayag.
3: Ibinahagi naman ni Jeff Caparaz ang isang malapitang engkwentro sa kamatayan na hindi niya malilimutan. Noong 2014, nasugatan siya matapos masabugan habang nagko-cover sa Maguindanao.
5: Actually, this is my second life. PTSD is totoo.
6: PTSD.
5: So nag-undergo ako ng therapy.
3: Si Jesse Cruzat, nagsimula ang pangarap sa isang radyo sa Camarines Sur. Aminado si Jesse na may mga trahedyang hindi madaling iwan sa coverage.
7: Hindi pwedeng part na siya ng comfort zone mo eh.
6: Yes.
7: Kasi hindi normal yung may namamatay.
6: Exactly.
7: Hindi normal yung may binabaril.
3: Mapapanood ang uncut interview kina Gasabel Gas, Jeff Caparaz at Jesse Cruzat sa Oh My Gan, 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel. Nasa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at 8-Z din ang Oh My Gan, mula Lunes hanggang Biyernes pati sa I Want. Speaking of I Want, mula Pinoy Classics hanggang sa mga patok na kapamilya shows, mas marami pang libreng mapapanood ngayon sa I Want. Sa kampanyang What You Want, Libre sa I Want, mapapanood ng libre ang ilang patok na programa gaya ng Coco Martin si Gabo, Someone Someday, The Alibi, Ang Buong Katotohanan, at It's Showtime at TV Patrol. Mababalikan din ang ilang kapamilya series at classic episodes na maalaala mo kaya. Habang libre rin ang ilang I Want Originals, kabilang ang Misbehave, Love at First Spike, at Beach Bros. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
8: Opisyal nang idiniklarang pandaigdigang dambana ang shrine ni Santo Padre Pio sa Batangas. Nakiisa sa seremonya ang libu-libong deboto na ipinagdiwang din ang kapistahan ng santo ngayong Miyerkules. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
9: Libu-libong deboto ang dumalo at nakiisa sa kapistahan ni Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas ngayong Miyerkules. Lalong naging makabuluhan ang pagdiriwang dahil itinaon ang seremonya ng pagdedeklara sa simbahan bilang pangalawang pandaigdigang dambana sa bansa, kasunod ng Antipolo Cathedral.
10: I solemnly proclaim that from this day forward, International Shrine and Parish of St. Padre Pio is to be recognized and honored as an international shrine of the Catholic Church.
9: Isa sa dumalo sa pagdiriwang ang 68 anyos at Batanggenyang si Puring Guevara. Aniya, matagal na siyang deboto at si Padre Pio ang naging sandigan niya sa buhay.
11: Yung mga hinihingi kong biyaya ay binibigay niya. Ang dasal ko lagi ay kalusugan ng buong pamilya.
9: Ang ilang mananampalataya, hindi na pang sariling kahilingan ang idinadalangin kay Padre Pio.
12: Ang inaano ko na lang yung mahil ang mundo. Ay naiyak ako. Gusto ko lang yun kasi parang gulo-gulo na. Diba?
9: Ngayong opisyal na ang pagkakahirang ng Dicastery for Evangelization sa Vatican City sa Padre Pio Shrine bilang international shrine, inaasahan na ng Archdiocese ang pagbubukas ng pintuan ng parokya sa mga deboto mula sa iba-ibang bahagi ng mundo, lalo't kilala si Padre Pio na nakapagpapagaling.
13: To make sure that the devotion will not just be exclusively for us Batanggenyo, but for the whole Philippines and for Asia, we made sure that we met and make sure that all the commissions, all the ministries will be working. So this is just the work of Padre Pio staff, but the whole archdiocese

0: diocese of Lipa.
1: Bago po ito na-approve na national, napakaraming itinanong sa Episcopal Conference, CBCP, at yun po yung mga record of healings, testimonies, at yung nakasulat talaga, yung anecdotal records na nagpapatunay how deep the conversions have been and the healings that were done.
2: Hindi lamang natatapos sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos ang misyon ng parokya dahil tuloy-tuloy din ang kanilang mga kawang gawa, lalo na sa mga nangangailangan ng atensyong medikal.
0: Every 23rd po, nagsisimula muna po kami sa spiritual thing bilang bahagi ng charity works, maghapong charity works. Pagkatapos po nito, meron po tayong mga doktor, dentista, mental health practitioners, psychiatrists, psychologists who are coming near and far.
2: Bilang bagong pandaigdigang dambana, nakahanda na ang parokya na magpatupad ng misa sa wikang Ingles at iba pang lingwahe para sa mga banyagang deboto. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
3: Mukhang nagiging exciting yung sa Senado, Tony at saka Denise, ano? Mukhang ako, basa ko, mukhang mapupunta tayo sa Supreme Court, no? Meron at meron hindi makukuntento ano man yung decision dyan.
4: Mas exciting pa sa K-drama, teleserye, si drama lahat.
3: Only for today.
4: Only for today.
3: Kasi naman nakarang di ganun.
4: So far.
5: Ang problema dyan, kung talagang tuluyan ang iakyat ng depensa sa Supreme Court. At makahingi sila ng
3: TRO.
5: Pero ang basa din naman ng iba analyst, hindi masyadong makikialam yung Supreme Court sa ganun.
3: Kasi otherwise, sino pa ngayon yung pag may TRO, di parang nangibabaw ang Supreme Court sa impeachment court exactly. Na suwi ni Neris din.
5: Dahil hindi sila maaaring panghimasukan.
3: Oo.
5: Dahil ang exclusive power sila naman to impeach ay nasa impeachment
3: court. Nakita ko may mga table na po sa social media. Kaya kayong mga ordinaryong mamamayan.
5: Table.
3: Pag-aralan nyo rin yung table. Pag 24 yung senators.
5: Ang voting ratio.
3: Yes. Pag-aralan nyo rin kung paano. Kasi parang meron din siyang epekto. Pag dumami yung allowed na senators, lalaki din ngayon yung bilang na kailangan to convict. So parang ganun din siya lalabas.
5: Pero yung mathematics, Kuya Alvin, dahil ang sinasabi ni Presiding Officer Chief Escudero, wala naman daw fraction na senador.
3: Tama naman.
5: Pwede na lang siguro kung may height limit na. Pero kung ang fraction daw ay 0.33, ira-round off to the next higher
3: actually,
5: number.
3: Actually, round up.
5: Round up, di ba? Sa math ba, ganun? Pag less than 0.5, kinakailangan round
4: may
5: to
4: may
5: the
4: mga math questions sa tayo
5: next
4: ngayon.
5: Higher number.
3: Parang
5: ang turo sa school, di ba? Pag less than 0.5,
4: five, below, lower number. Yes.
5: Si Dennis magaling sa math to. For sure.
4: Huwag na po tayo.
3: Bakit? Dahil mukha siyang Chinese.
5: Your Honor, I did not say that.
4: No comment.
3: Tama din naman.
4: I plead the fifth na lang.
3: Kasi wala namang one half na tao. O one fourth na tao. Sino?
5: Ay, hindi ko nasasabihin ko sino.
3: Panindigan mo yan.
5: Hindi, basta pag dumaan sa mesa, yung noo lang daw nakikita. Ano sabi ni Ninya? At yan ang mga balitang binantaya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
4: Gabi niyo. Yung one half. 93 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako si Denise Densay.
3: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Akala ko di siya marunong. Ako naman po si Alvin Aljico sa ngalan po ng ABS-CBN News in a service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
6: Good news! This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
8: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
9: Pimples at rashes?
10: It's DTX 500 mo na yan!
9: DTX 500!
10: Ito ay may antimicrobial property
9: na nakatutulong sa pagtanggal
10: at paggaling ng pimples at rashes.
9: DTX 500!
10: Highly recommended
9: ng mga eksperto.
10: DTX 500!
11: Mabibili sa mga butika.

0: Lang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kababs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Alright, magandang gabi sa ating lahat. Today is September 23, 2026, alas 8:04 na po sa buong Pilipinas at welcome po sa programa
1: Magandang Gabi Vibes!
0: At makakasama niyo po sa loob ng 2 oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: At ngayong gabi ay, nako, napakaganda po ng ating pag-uusapan, lalong-lalo na sa mga ka-vibes natin dyan na palaging nagbabantay, naghihintay sa lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay.
2: Wow! So ano na naman tayo nito?
1: In short, mga describers.
0: Mga describers and everything. And mga kung ano-ano
2: yung mga perfecto, ha? Yung mga walang pores to.
0: Oh.
1: Wow!
2: Yes!
1: Siguro mahamis-hamisan ito't na wong.
0: Ay, pwede. Balitaw. Yung pag-usapan po natin ngayon is about yung isa sa mga tanong na mahirap talagang sagutin.
2: Mm-hmm.
0: Kasi parang tinanong mo na rin kung alin man nauuna, yung itlog ba o yung manok?
1: Very diba? Complicated naman kasi talaga yung question natin ngayong gabi.
0: Mapapaisip ka talaga.
1: Tingnan natin kung ano yung mga sasabihin or ano yung mga opinion ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon.
0: Correct.
1: So yung question natin, ka-vibes, eto na. Kailan ba naging tama ang mali?
0: Oh!
1: Diba?
0: Kailan nga ba naging tama?
1: Very complicated. No? Para sa inyo ba, kailan ba nagiging tama ang mali?
0: Oo nga naman.
2: Kapag tinamaan na siya.
1: Oh. Diba?
0: Kapag tinamaan ng ano?
2: Ng mali.
1: Pag tinamaan.
0: Aray! Nako.
1: Kaya ka ba, kung gusto nyong makisali sa ating usapan ngayong gabi, comment nyo lang po. Live po tayo ngayon sa Facebook page, 100.7 FMR Tacloban.
0: Yes.
1: Pwede rin po kayong mag-request ng song at mag-greet or mag-shoutout na ngayong mga
2: kaibigan,
1: ka-vibes, ka-familia, at ka-barkada. Wow.
2: Oy, sa mga hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, available po siya, mga ka-vibes, sa Play Store and App Store. For free lang po yan, ha?
1: Yes.
2: I-download nyo po para naman marinig nyo yung mga pinapatugtog natin dito sa FMR Tacloban.
1: Para kahit saan sila pumunta at hindi man sila makapanood ng live natin, maririnig pa rin tayo.
0: Yun. Diba? So, para sa mga ka-vibes natin dyan, ha, isend nyo na po ang inyong mga messages, ang inyong mga comments, ang inyong sagot sa ating napakagandang tanong ngayong gabi sa ating comment section.
1: Yes.
0: Maghihintay po tayo hanggang 10 p.m. ngayong gabi, ha? And also, don't forget to include na rin yung mga song requests ninyo kasi tinatali po natin yan every Saturday.
1: Ooh, diba? Yes, kung ano yung mga mostly requested songs.
2: Yes.
1: Kung ano ba talaga yung mga hilig yung mga kanta ka-vibes.
0: Oo.
1: Ganon yun.
0: Gusto namin malaman ano ba talaga yung mga gusto nyo yung mga songs para
1: correct.
0: Yun po ang mapiplay natin dito sa ating mga programa dito sa 100.7 FMR Tacloban. Okay?
1: Yun.
0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, alas 8:07 na po, mga ka-vibes. Nako, magtutuloy-tuloy muna ang ating tugstugan. Mamaya pag-uusapan na po natin ang ating tanong. Ha? Kailan ba nagiging
1: tama
0: ang mali?
1: Pwede ba yun?
2: Oo, kung mali kayo, tatamaan kayo.
1: Yun,
0: pwede
1: talaga.
0: Rin. Dito lamang yan sa nag-iisa ninyong kabal sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet!

Magandang gabi, e-service house at Globen City. Tingnan nyo na yung mga orasan. It's 8:20, alas 8:20 na po sa buong Pilipinas. At panahon na para na natin pag-usapan ang ating mumunting

0: Kailan ba
1: naging tama ang mali?
0: Kailan ba nagiging tama ang isang mali?
1: Ayun.
0: Kasi kung iisipin natin, pag sinabi nating mali, mali lamang talaga, di ba? Kailan pa magiging tama ang isang mali? Kailan ba magiging mali ang isang tama?
2: Mm-hmm. Umuwi na lang kaya tayo. Ang hirap ng tanong natin.
1: Hindi ako napaisip. Kailan ba nagiging tama ang mali?
0: Actually, eto po yun ang explanation dyan. Medyo mabigat kasing tanong. Medyo mahirap naman kasing i-explain yung concept nito eh. Kasi alam nyo naman, di ba? From the very start nung nagkaisip tayo, pag sinabi talaga ng mga matatanda na mali ang isang
1: bagay,
0: mali talaga. Diba? Pag nagsinungaling ka, ay, super mali yun.
1: Sino yung kaya yung naggawa ng rules?
0: Hindi. Ever since nagkaroon tayo ng mga sibilisasyon sa mundo, ganun talaga. For the purpose of order ng isang community or ng isang civilization talaga.
1: Mm-mm.
0: Yung pag-decipher ng tama at yung mali, di ba? Ganun naman talaga ang pinaka-role nun. Pero eto lang, di ba? Gawin nating example ang pagsisinungaling. Yawn. Di ba? May mga ilang halimbawa ng mga lies. Mayroong damaging talaga na lies, yung asing maling-maling lie, at meron ding pagsisinungaling na okay naman.
2: Parang in disguise.
0: Yung tinatawag na white lies.
1: Yes, yung parang...
2: Bakit may color ba yung...
1: Or defensive truth? Parang may katotohanan din.
0: Parang may katotohanan din.
1: Yung parang half-half.
0: Oo. Parang ganun. Pero yung bottom line nun is pagsisinungaling pa rin. Di ba? Pero bakit nga pala acceptable kung white lies?
1: Acceptable bang white lies?
2: Acceptable.
1: Or justified lang siya.
0: Parang justifiable. Parang justifiable.
2: Kung hindi napapansin na mali.
0: Pwede
1: so,
0: rin.
1: Pwede
2: or
1: rin.
2: Hindi napupunan na mali.
0: Kung yung nagiging consequence or resulta
1: ay maganda.
0: Is maganda naman talaga, 'di ba?
1: Or yung nagsinungaling ka dahil ayaw mong may mapahamak.
0: Ayaw mong mapahamak.
1: Parang ganoon.
0: Ayaw mong makasakit ng damdamin.
1: So,
0: for example,
1: so
0: maganda ba ako? Sasabihin mo na lang dahil
1: yes,
0: friend mo.
1: Kahit
0: yes.
1: Para
2: lies ba 'yun or pagiging plastic?
0: Ganun pa rin yun. Nagsisinungaling ka pa rin. Diba? Kasi titignan mo, pangit-pangit naman talaga ng friend mo. Ba't mo sasabing, okay lang.
1: Just to kuan la, to protect your friendship and hindi siya masaktan.
0: Oo. Pampalubag-loob lang.
1: Ganun. Diba? So parang ganun.
0: O minsan nga, binobola nyo pa. Pagsisinungaling pa rin yun.
1: Oo.
0: Diba? Pero, yung effect, gumaganda naman yung relasyon ninyo. Diba? Hindi naman pangit yung resulta, di ba? So, will that be tama na pala? Di ba? Yung mali, nagiging tama.
1: Hindi naman siguro masasabing tama.
2: Kasi mali pa rin.
1: Oo.
2: Mali
1: pa rin. Yung parang siguro, ano lang.
0: Yung resulta kasi maganda.
1: Acceptable ba yung term? Or
0: di, parang nagiging tama pa rin eh.
1: Oo.
0: Di ba? Yung mali, parang nagiging tama pa rin. Kasi yung expected na mangyayari is for the good naman. For nagiging better naman.
1: Pati ako nahihirapan.
0: Hindi, mahirap no. Sabi ko na.
1: Bakit ba binibigyan natin ng problema ng sarili natin ngayong gabi?
0: Pero ito yun. Okay, sige. Para at least mas masettle
1: kasi,
0: yung mga...
1: Kasi ano, karamihan din dito hindi alam.
2: Yung parang kasi yung sagot dito sa ano tanong
0: kasi
2: natin.
0: Kasi kung ako naman talagang tatanong minsan talaga nagiging tama yung mali. Kung ang result nito is for the betterment naman ng lahat.
1: Okay.
0: Kung maganda naman talaga yung example, yung alibi mo.
1: Alibi or white lies,
0: white
1: parang
0: lies,
1: same ganun.
0: Parang same. Yung may nagtanong sa'yo, asan yung collector ng something? Sabi, asan ba dito yung bahay ni mo? Sasabihin mo doon sa kabilang,
1: andun.
0: Pero doon lang pala sa inyo nakatira, di ba?
1: So, parang tinulungan mo yung friend mo.
0: So parang okay pa rin, 'di ba? Ito 'yun. Para mas ma-explain ng mabuti, ano, kailan ba nagiging tama ang isang mali? Sabi dito, wrong becomes right when context, perspective, or societal values shift to change an action's impact from harmful to helpful.
1: Ah, okay.
0: Gaya na sinabi natin na or yung binigay natin ng mga example. Para at least hindi naman siguro masira yung mood ng

0: friend mo, eh yun. Diba, sinabi mo na lang na
1: so parang
0: oh, ganda
1: nagiging
0: mo.
1: Tama yun. Oo, okay.
0: Diba?
1: So kahit, kung masama ang kinalabasan, mali talaga.
0: Mali talaga, diba?
2: So kung nakatulong naman,
0: hindi
1: na,
0: lang,
1: hindi.
0: Okay na rin. Parang so, tama parang, na rin.
1: Parang hindi siya 100% acceptable kasi lies.
0: Oo.
1: Pero parang ina-accept din.
0: Yes. Okay. So, accept, parang acceptable pa
1: by
0: rin.
1: By chance?
0: Oo.
1: By
0: pero
1: chance.
0: Ito yun. Changing circumstances, isa sa mga magandang example ito. An action that breaks a rule or seems wrong in one situation can become the right choice to prevent a greater harm or protect someone.
1: Mm,
0: yun.
1: Okay.
0: Diba? Kung sa ganitong sitwasyon, harmful yung pagsisinungaling.
1: Mm-mm.
0: Pero in another situation, makakatulong
1: helpful
0: naman siya.
1: Ka.
0: Diba?
1: Okay.
0: Like, for example, panahon ng gera. Hinahanap ng mga kalaban ang isang
2: tao.
0: Tapos kilala mo siya, alam mo kung saan siya nakatira, pero itinuro mo sa ibang lugar para mailigtas yung taong yun. O, diba? Maganda naman yung naging resulta kasi nakatulong ka sa kapwa mo.
1: Paano kung iniligtas mo yung mali?
2: Kasi hindi mo nga alam yung buong situation,
0: oo,
2: yung pangyayari.
0: Oo nga.
2: So acceptable pa rin.
0: Oo, kasi yung immediate naman talaga na mangyayari is nailigtas mo yung tao.
1: So yung
0: tao.
1: parang
2: kasi hindi mo pa alam talaga kasi kung ano yung nangyayari.
1: Sige.
2: So parang accepted na yun yung magiging
1: kasi gusto mo lang makatulong.
0: Yun,
1: yun lang yung parang goal mo.
2: Oh, ang pangit naman siguro kung i-judge mo agad na
0: eh problema nga lang
1: kung sasabihin mo. Andon, bakit kaya? Kuan man niya. Tapos pagkita lang ayan niya ba?
0: Tapos tinodas na pala yung taong yun dahil tinuro mo kung saan nakatira ay nako.
1: Hindi naman pala totoo.
0: Oo, so napakasakit nun, di ba, kung iisipin. Eto pa, evolving societal norms. Public morality changes over time.
1: Mm-hmm.
0: Practices once accepted like child labor, slavery become universally condemned while others or other rights previously denied become recognized as just. Example, sa Western culture, ina-accept na nila yung same-sex marriage pero dito sa atin hindi yun accepted.
1: Oo.
0: 'Di ba? Para sa atin mali pa rin yung male to male, female to female,
1: mm-hmm,
0: pero sa kanila nag-change
1: okay
0: yung kanilang culture, 'di ba? Nagkaroon ng shift na ina-accept na nila mga ganun,
1: mm-hmm,
0: pero parang okay na rin para sa kanila yung male to male or di kaya female to female marriages. Pero sa atin hindi, 'di ba? Yan isa sa mga magandang example ng evolving societal norms. Yung nag-shift mismo kung ano ang acceptable para isa-isang society, kung dati mali, ngayon dahil sa mga pagbabago, mga dynamics in time, mga changes sa information and everything, 'di ba? Mga values, edi ngayon accepted na para sa kanila. Yun ang isa sa mga example.
2: Oh, eto may nag-message dito.
1: Mm.
2: Sabi niya, simple lang yan.
0: Oo.
2: Ang babae ang laging tama at ang lalaki ang laging mali.
0: Ay.
2: So,
0: mali pa rin.
2: Mali pa rin daw.
1: Sino yun?
2: Siyempre, yung pinakagwapo nating technician dito.
1: Ano yung sabi niya?
2: Simple lang yan. Ang babae ang laging tama at ang lalaki ang laging mali.
0: I couldn't disagree more. Bawal tayo mag-disagree pag mga babae na naisasalita, di ba?
2: Ganun kasi talaga yon. So para para masagot yung tanong natin ngayon, yun yung sagot niya. Kasi
0: yun
2: nga, nahihirapan tayo paano i-explain to.
0: Oo, bakit naman lang yung lumalabas yun? Pero yun nga, di ba? Yun lang ilan sa mga examples. Changing circumstances, evolving societal norms. Eto pa, pangatlo. Empathy and understanding. Seeing a situation through someone else's point of view can reframe a conclusion, turning what looked like a transgression into a necessary or understandable act.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Isa rin yun sa mga nagpapatama sa isang mali. For example, bakit nga ba most of the time ganito talaga ang mga nangyayari, di ba? Bakit nga ba napatay ng misis yung kanyang mister?
1: Mm-hmm.
2: Bakit nga ba?
0: Bakit? Nalaman na lang natin na self-defense pala yung ginawa ni Mrs. Kasi palagi siyang ginujombag ni Mr. Muntikan pa siyang mamatay nung time na yon. Eh siya, pang, siya nga lang yung maswerteng nakauna na makapatay sa kanyang Mr. Although, alam naman natin ang pagpatay ng isang tao ay super mali talaga.
2: Oo.
0: Pero, nagiging tama yung ginawa niya dahil self-defense lang naman ang nagawa. Aksidente lang naman, di ba?
2: Okay.
0: Oo. Pinagtanggol lang naman niya ang kanyang sarili. Shalo, kung ma-establish na for purely self-defense lang talaga yung ginawa ni Mrs., mapapawalang sala siya talaga.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? At the end. So yun, another example yun ng
2: white lies.
0: Hindi na mali na
2: naging matama.
0: So there you go. At least na nasagot natin. Oo. May mga circumstances lang talaga.
1: Pero
0: may
1: hindi
0: mga
1: lahat ng tawag dito.
0: Hindi lahat ng mali nagiging tama. Oo.
1: Or hindi lahat ng mali ay nagiging tama.
0: Like for example, hindi tinamad kang pumasok sa trabaho.
1: Maling-mali talaga yun.
0: Tapos nag-reason out ka na
1: nag-absent ka, tapos binawasan ka ng sweldo, tapos
0: Sabi mo, ganito, ganern.
2: Wag naman sigurong parang i-cover yung just because na parang gusto mo lang makatulong din sa sitwasyon, is talagang itatama mo yung mali.
0: Hindi naman.
2: Tapos, may mga limitations din naman yung
0: nag-absent bigla, hindi mala nagbigay ng reason, tapos nung pumasok na nakita mo, may tan lines sa kanyang skin. Tapos nagdala siya ng medical certificate. Maniniwala ka ba dun?
2: Hindi. Tingnan mo na lang yung post. Baka nag-story pa yun.
1: Nasa kanya na yung
0: tapos
1: evidence.
0: Tapos nagkita mo yung post. Manifesting.
1: Wow.
0: Nakabakasyon pala.
1: I deserve this.
0: Distressing. Unwinding.
1: Unwinding.
2: Unwinding. Nawindang siya na.
0: Nawindang ka, di ba? So, there you go. Ilan lamang yun.
1: Maligwak kalugod.
0: Yan, So, ilan yun sa mga lies na hindi talaga pwede maging tama.
1: Correct.
0: Kasi yung intention mo talaga doon is mag-cause talaga ng mali. Di ba? And mag-cause talaga ng harm. Kung parang ganun.
1: Tsaka diba? Alam mo talagang mali.
0: Maling-mali ka talaga. Okay lang siguro kung biglang hindi ka nakapasok kasi natapilo ka, nabali yung tuhod mo. Tapos hindi ka nakapag-inform ka agad, di ba? Kasi hospital ka naman ni. Alangan naman, di ba? Pero once nagtanong sa'yo, at least in-inform mo. Or para hindi mag-alala yung asawa mo or yung misis mo, sinabi mo na lang na wala, okay lang to, di ba? Or kwan lang, self accident pero natapilok ka galing sa
1: ibang bahay. Doon mismo sa bakuran niya natapilok.
2: Hindi kasi namin alam, mahihiya alam.
0: Sa trabaho ko natapilok pero actually sa kapitbahay na tapilok.
1: Pero partly, may katotohanan. Kasi may katotohanan. Nagsabi siya na natapilok siya. Pero hindi niya sinabi
0: yung buong katotohanan. Saan nangyari.
2: Okay lang yun kasi wala namang CCTV yung kapitbahay.
0: Anong reason bakit na naging ganun? Tapos
1: kasi ayaw niyang magalit
0: sa trabaho.
1: Kasi ayaw niyang magalit yung asawa niya.
0: Para hindi lumala yung sitwasyon. There you go.
2: Galing, di ba?
1: Parang tinuturuan
0: natin,
1: sila.
0: Ulitin po natin, nagiging tama lamang po ang isang bagay. Kung ang pagbabago o sa impact ng action is from harmful to helpful.
1: Correct.
0: Pero kung harmful pa rin talaga yung result or impact ng gagawin mong isang bagay, ay nako, hindi po siya nagiging tama. Nagiging tama lang siya, depende lamang po sa
1: sitwasyon,
0: konteksto, perspective o societal shift ng values. Okay?
1: Yes.
0: Sige, mamaya ipagpapatuloy pa natin po mga ka-vibes itong ating usapan. Maghanap pa po tayo ng mas mahirap na explanation para mas lumabo pa po ang ating mga
1: pag-iintindi.
0: Nalalaman na.
1: kung ano nga ba talaga ang
2: para hindi kayo makatulog
1: kung paano ba talaga
2: kasi hindi nasagot yung tanong natin
1: kung paano ba talaga naging tama ang mali.
0: Ipagpapatuloy mo natin mga ka-vibes, but before that tugstugan muna tayo mga ka-vibes ito lamang sa nag-iisa yung ka-vibes sa soundtrip ito po ha
1: 100.7 FM Talk Laban
2: ang lupet.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Problemas sa final liver? Mag TTX 500.
2: Ang TTX 500, ito ay may Memordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya.
1: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
2: Alagaan ang iyong matay.
1: Mag TTX 500.
2: Araw-araw,
1: TTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Kayo'y nakikinig sa Gandang Gabi Vibes.

Ang ating oras sa buong Pilipinas, nako, 8:56 na po mga ka-vibes. At eto po yung 3-digit lotto swear trezizot. Kanina na 5 ng hapon, makinig po ng mabuti for September 23. Eto po yung ex-

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabays.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay.

0: Balik po tayo mga ka-vibes ang ating oras sa buong Pilipinas. It's 9:22, alas 9:22 po sa buong Pilipinas. Kumusta, kumusta? Natutulog na ba ang ilan sa atin dyan?
1: Natulog pa lang yung iba, gaya sa atin. Ayan, di ba? Patulog na nga.
2: I'm sorry.
1: Nabibisi lang ako.
0: Nabibisi pa yung isa.
1: Sige. Sana ba tayo mga ka-vibes?
3: Balikan natin yung tanong natin.
1: Kung kailan nagiging tama ang mali. Mali ba? Nga. Tama ba?
0: Kanina napag-usapan na natin yung mga times na pwedeng sabihin natin na pwede maging tama naman talaga ang isang pagkakamali. Depende po sa magiging result nun. Kung magiging helpful, of course, parang nagiging tama na rin. Pero kung harmful pa ang result or yung impact ng ginawa mo, hindi talaga tama yung ginawa mong bagay na yun. Okay? So, eto pa, mga natitirang dapat natin pag-isipan ano, mga ka-vibes. Paano natin magiging tama yung nagawa nating mali? Eto po yun. Dadalawa po ang pwedeng gawin natin dito. Number one is yung tinatawag na accountability. Init pala.
1: Ngayon mo lang na-realize.
0: Kasi pinagpapawisan na eh.
1: Kaya nga, pinaano ko na eh. Pinalamig ko na.
0: Kita mo na yung agtang ko.
1: Naawa yung na ako sa ano mo. Naawa na ako sa noo mo.
0: Okay. Mukhang naging shiny na siya.
1: Sige, doon tayo sa accountability.
0: Accountability. From the word itself na ko, may ilang mga politiko na wala nito. Admitting a mistake corrects the course, showing honesty, and turning a failure into a learning moment. Yun. Yung isang pagkakamali na nagawa mo, aaminin mo yun. Make angkon of what you have done.
1: Kailangan na aminin mo, panagutan mo. Ano yung mga pagkakamali na nagawa mo sa buhay.
0: And ang importante kasi doon is maging learning moment siya. Anong ibig sabihin noon? Hindi mo na uulitin. Diba? Kasi hindi na yung learning moment kung inulit mo pa rin. Ginabi ka ng umuwi.
1: Oo.
0: Sabi sa'yo ng misis mo, dapat 7 p.m. lang. Pero nag 7 a.m. ka, umuwi.
1: At least
0: 7 pa rin. No? Magkaiba nga lang yung time
1: wala
0: zone.
1: Wala naman kasing noon. Hindi naman kasi specific yung sinabi niya. Seven lang.
0: Di ba? Yung sinabi. Pero yun, di ba? Expected naman nun. After trabaho, dapat uuwi ka. Pero, inabutan ka ng umaga.
1: Okay lang. At least umuwi. Yun naman yung importante, umuwi.
2: Inuuwian ka pa rin.
1: Yes.
2: Hindi sa iba umuwi.
0: Sana all.
2: Sana all.
0: Okay lang sana.
1: Sa labas ka na matutulog.
0: Tapos sasabihin sa'yo ng misis mo, huwag ka nang umuwi.
1: Umuwi. Okay.
2: Huwag ka nang umuwi.
1: Sasabihin lang, okay.
0: Pero yung sweldo mo, akin pa rin.
1: Aray,
0: naku. Okay, so aside from accountability, ito pa, restitution. Wow, napakalalim na word.
1: Ano
0: restitution.
1: Yun?
0: Fixing a past harm through apology, action, or recompense actively repairs the damage, effectively making a wrong right. Tama nga naman. Di ba? Pag meron kang nagawang pagkakamali, ayusin mo. Kung nasira mo, i-repair mo. Diba? Ang problema nga lang, kung pagtitiwala yung nasira,
1: Hindi mahirap na ma-repair.
0: Oo. Pero at least makikita naman doon yung effort mo na ibalik yun.
1: Oo. Ma-repair man kung baga.
0: May lamat na.
1: Hindi yung, na siya 100%
2: na-repair talaga siya.
0: Pero at least, nag-effort kang ibalik. And part of that effort is hindi mo na uulitin.
1: Diba? Learn from your mistakes.
0: From your mistakes. Tama nga naman.
1: From your mistakes pala.
0: Tapos sharing pa man nato. Pag hinulsulutun imo siya la.
1: Okay.
0: Pag hinulsulutun imo siya la. Okay. Ayun, pag-uotro ha pa. Diba? And pag naghinulsulkat imo siya la, of course, you have to be very sincere about it. Hindi lang parang crocodile tears lang.
1: Hindi lang for parang yung for completion tawag doon.
0: For compliance lang.
1: For compliance. Oo.
0: Or for tawag nito parang pakitaan lang.
1: Oo. Dapat totoo talaga.
0: Oo, as in nagluluha ka na talaga ng dugo.
1: Oh! nagluluha ako tiraw.
3: Oh, eto, sabi ni Ray Kenneth Mandenmina, good evening DJs, malungkot man ka mo. Nafe-feel niya. Malungkot kita?
0: Hindi tayo malungkot.
3: Inaantok.
0: Inaantok lang. Hindi, kasi parang, hindi kasi maganda yung panahon ngayon.
1: Parang umulan, feeling, tapos,
0: kanina, sobrang init, tapos biglang
1: medyo lumamig-lamig, yes.
0: Feeling mo parang lalagnatin ka, parang gano'n, di ba?
3: Gano'n kasi talaga yung panahon ngayon.
0: Panahon ngayon, pabago-bago.
3: Minsan tama, minsan mali.
0: Parang babae lang, hindi mo alam.
3: Palaging tama yun.
1: Minsan maulan, minsan maano.
0: Bigla na lang nagbabago yung mood.
1: Yes.
3: Ayun lang. Ay, sabi
0: sarap
3: ito,
0: i-mood-mood.
1: Ay, karagsugan. Karag-mood-mood.
0: Ay, nako.
3: Good eve daw, ka-vibe, sabi ni Cherry and Reva Monte Badil.
0: Oy!
1: Meron din dito, nagre-request.
0: Oo, sanctuary. Ay, ano ba yan? Sanctuary na yan?
1: Ano yung sanctuary?
3: By Juji.
1: Sino si Juji?
3: Thank you po.
0: Sino si Juji? Tingnan natin ko na dito. Oh, meron tayong sanctuary.
1: So, hindi natin okay. Siguro hindi sa ano natin yung palaging...
0: Meron. Pwede na. Pwede naman siguro.
1: Na, sa program natin na palaging natutugtog. Baka sa ibang program.
0: Pwede
1: pero
0: naman
1: hindi natin medyo...
0: Pwede naman natin ipatugtog mamaya kasi correct. Nag-request naman siya.
1: Yes. Sige. Thank you, Clark Joseph, for requesting.
0: Joji. Joji. At least meron dito sanctuary. Buti na lang meron. Available siya.
1: Mm-hmm.
0: Sige, ano pa? Ano pang order niyo?
1: Ano yan?
3: Ano to, take out or
0: palugay
3: ano lang?
0: Pandesal, lang? Ano pa?
1: Pwedeng delivery.
0: May delivery. Uh-oh. Okay, sige. At least meron tayong mapiplay sa ngayon. Okay? Mm-hmm. Also, gusto nating pasalamatan nga pala lahat ng ating mga fellow drivers. Ano, yung mga nagda-drive kahit this oras na ng
1: yes.
0: gabi. Ano, nakon, ang laki tulong niya para sa mga pasahero natin.
1: Uh-oh, saka...
0: Kasi napansin ko, konti lang yung bumibiyahe, mga ilang araw na. Uh-oh. Ang dami mga pasahero.
1: Yung gasolina. Yung
0: diesel. Ang mahal na. Diba? Ang mahal.
1: Tsaka sa mga ka-vibes natin dyan ng mga driver, mag-iingat po kayo before po kayo magbiyahe.
0: Correct. Oo.
1: Pacheck muna yung mga parts ng sasakyan nyo. Baka may...
0: Importante talaga yun eh. Check mo muna. Check muna kung nasa kondisyon yung sasakyan mo.
1: Yung diba? Preno, labi na yung yes. preno, kay pinaka
0: tapos,
1: importante
0: yun. Tapos kung medyo lumaluma na yung sasakyan, from time to time, inspect mo. Pacheck mo talaga.
1: Before magbiyahe. Kasi hindi lang life mo ang dinadala mo. May mga pasahero ka. Yes.
0: Like
1: yung gulong, di ba?
0: Like yung nangyari kanina.
1: Yes. Kanina lang dyan sa may malapit sa
0: Astrodome.
1: Yung
0: nga.
1: Skina papunta dito sa VNG.
0: Oo.
1: Diba?
0: May isang jeep na...
1: Nawalan ng preno daw.
0: Nawalan
1: tapos,
0: ng preno.
1: Para hindi siya makaano ng marami pa, ibinangga niya lang dun sa may skina. Pero... May isang estudyante nagkaroon ng scratch sa kamay at saka parang natutroma yata kasi nung nakausap namin, mangiyak-ngiyak pa siyang nagkukwento kung ano yung nangyari. Tapos may isa daw na dinala dito sa RTR Hospital. Di pa alam kung ano yung kalagayan niya ngayon. Kaya mga ka-vibes, sa mga driver dyan,
3: yes.
1: mag-iingat po tayo. Diba?
0: Laging i-condition po yung mga sasakyan. Yes. Lalo-lalo lang ngayon, biglang na bumubuhos ang ulan.
1: Tingnan
0: nyo rin, i-check nyo rin po yung inyong mga gulong.
1: Mm-mm.
0: Kung dapat na siyang palitan, dapat talagang palitan. Kasi minsan nakikita ko, karamihan sa mga bumibiyahe, medyo wala ng treads yung kanilang mga gulong. Ay, delikado yun. Madulas talaga yan sa daan.
1: Oo.
0: Tapos, eto pa, mga lights natin, di ba?
1: Yung mga signal
0: lights natin. Baka hindi na gumagana, di ba?
1: Diba?
0: Ay, kaya, naku. Ay.
1: Hindi kasi natin alam kung anong mangyayari next. 'Di ba? Bukas, mamaya, ganun.
0: Diba?
1: Kaya lagi tayong mag-iingat mga ka-vibes.
0: Tapos I think mga siguro mga ilang months na yung nakaraan, may isang nadaan ako isang multi-cab na sobrang init naman noon ng panahon eh. Mm. Gabi na, actually, mga past 10 na daanan ko, medyo nasusunog na yung ilalim.
1: Oh. Ah, so sobrang init. So,
0: sobrang init.
1: Yung, para, yung gulong niya, parang
0: hindi, makina.
1: Ay, makina?
0: Oo.
1: So, nag-overheat?
0: Nag-overheat. So, ayan, importante talaga mga ka-vibes, ano, check nyo na maayos. Di ba, may isang incident nga, eh, gabi rin nangyari, siguro mga past 6 naman, dun sa may Maras-Baras, kotse nasunog, di ba?
1: Naku.
0: I-report din yun diba? Na as in 100% sunog na talaga. Yon day iyon na kotse nasunog.
1: Tapos hindi
0: so, sobrang init din.
1: Tapos hindi pa pala bayad.
0: Diba? Ay, naku, yun ang masaklap.
1: Oo, di ba? Dubling pasakit sa iyo.
0: Hindi mo na nga magagamit.
1: Nagbibinayad ka pa.
0: Every month ka pang magbabay kasi mahirap naman, hindi mo na mabayaran nun, eh, di ba? Pero yun, mga ka-vibes, ha? Ingat-ingat lamang po tayo sa pagbibiyahe. Always make sure na nakakondisyon po ang inyong sasakyan. And siguraduhin niyo po, ino-observe natin yung mga traffic rules para iwas po tayo sa disgrasya. And of course, sa lahat ng mga motorista natin dyan, sa lahat ng ating mga drivers, ano, maging defensive po tayo. Ingat-ingat po talaga. Mm-hmm. Kasi minsan, kahit tayo ang nag-iingat, yung ibang driver naman, hindi naman maingat sa pagdadrive, di ba?
1: Correct.
0: So, lahat po tayo dapat ino-observe natin yung traffic rules para lahat po tayo ay safe.
1: Yun.
0: Tapos, ito pang problema, tuwing gabi, di ba? Every time tayong umuwi, minsan may mga motor na parang lumilipad na.
1: Oo, parang sila lang yung may-ari ng kalsada.
0: Ay, naku, delikado po yan.
1: Huwag po kayong ganoon.
0: Oo. Remember, meron po tayong ibang mga, meron po tayong mga pedestrian na pwede nating matamaan. Yung ibang sasakyan, pwede nating tamaan. Hindi lamang po yung buhay natin ang mapipiligro, kundi pati na rin yung buhay ng ibang tao.
1: Makakaulpot man ka mo itiyo kakadtuan. Okay. Ayaw na ka mapagduro-duro liwat nga.
0: Hindi, yung iba kasi. Hindi parang, ba? Parang gusto lang siguro nilang magpasikat eh. Oh, kaya ko dobrim.
1: Akala naman ni
0: bumabanking diba? Pa.
1: Akala diba? Naman nila na ang tawag ito.
0: Big bike yung mga motor, my God. Kahit yung mga naka big bike hindi ganoon magmaneho.
1: Mm. Akala naman ingat. Nila nakaka plus points yun.
0: Hindi. Tas ang ingay-ingay
1: pa. Nakaka-disappoint, yeah. 'Di ba?
0: Oo. Okay lang naman. Easy ka lang. Hindi naman siguro karera yung
1: ang buhay ay hindi karera. So, okay lang ma-late.
0: Di ba sabi ng Beanie?
1: Oo.
0: Okay. Ay, naku. Anyway, mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 9:35. Meron pa tayong pahabol. Oo.
1: Yung lotto result,
0: makakalimutan na naman natin. Ano ba yan? Number natin kanina?
1: 0-4-1.
0: Mm-hmm. 014, di ba?
1: Parang ganun.
0: Oo. Ito po, makinig po na... kanina yung 4.
1: Akin.
0: Kanina yung 1.
1: Sa'yo.
0: Kanina yung 0.
1: Mine.
0: Makinig po kanina mabuti. 9 PM, Lotto Swear 13. So, September 23, may nakadalawa ng number.
1: Mm-hmm.
0: 9 PM, 4.
1: Okay.
0: 1.
1: Wow!
0: 4!
1: So, ano ako dito? Display.
0: Display. 414! Sayang, isang number lang, no? Pero anyway, say congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination!
1: Yan! Congratulations, Kavai!
0: Maagang pamasko yan para sa mga nakakuha ng tamang combination. Okay? Mm-hmm. Sige, as requested, we have your Joji!

0: ng ating oras sa buong Pilipinas. We only have 6 more minutes to go before 10 p.m. at oras sa para kami mag-COE. And muna for the meantime.
1: Yes, bye-bye ka-vibes.
0: Uy, bye-bye ka.
1: Okay, agad.
0: Oh, excited ba siya mo eh?
1: Hindi, joke lang.
0: Okay, pasalamatan muna ang mga dapat pasalamatan.
1: Thank you. Goodbye. Ano to?
0: Ano talaga? But anyway, thank you so much nga pala sa lahat ng mga listeners natin, mga fellow night shifters, yung mga silent listeners, and sa mga drivers din na nakatutok sa ngayon. Okay,
1: yes,
0: sana
1: yes,
0: mag-enjoy
1: yes.
0: sa inyong mga biyahe.
1: Thank you very much sa mga ka-vibes natin, ng mga solid listeners sa kanilang bahay na nakatutok from sign on to sign off.
2: Yes, yung mga nag-comment sa atin sa live natin ngayon. Yes. Maraming salamat mga ka-vibes. Sana naman sa susunod, mag-join pa rin kayo sa ating programa.
1: Sa lahat ng program, actually. Diba?
0: Okay.
1: Ayan. So, thank you very much to all of you guys.
0: At susunod na po ang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Ayan, so abangan niyo po yan mga ka-vibes ha. Huwag na huwag kayong bibitaw. Kami nga pa lang yung mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Hala, see you again next time.
1: Good night ka-vibes.
2: Bye.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.
0: FM Radio, ka-vibes,
3: ang lupet!
0: FM Radio, ka-vibes!

Oras natin mga ka-vibes sa 10:16 at kayo nakikinig dito sa 104.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang papabol ng bayan, walang iba kundi si DJ Rontoron. Siyempre dito sa ating programang Let Night Vibes. Ay mga ka-vibes, sa September 23, 2026, ayan, sa mga nakikinig dyan, sa mga radio live tayong napapanood, sa ating official Facebook page, 104.7 FMR Tacloban. At syempre, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. At sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR application, ay mga ka-vibes, ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once na ma-download ninyo, ayan, nako, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, mga ka-vibes, syempre dito tayo sa FMR, 104.7 FMR Tacloban. Ayan mga ka-vibes. Siyempre mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At siyempre mamaya meron na naman tayong babasahing confession letter. Ayan, kung ano ito ay aabangan natin mamaya. Sabay-sabay natin malalaman kung ano yung kwento ng ating letter sender. At baka siyempre makarelate kayo or parehas pa or napagdaanan nyo pa yung kwento ni letter sender, no? At syempre sa mga gustong magpadala ng kanilang mga greetings, so shout out or song request, and don't hesitate to comment down below mga ka-vibes at babasahin natin dyan. At syempre ito na nga, kanina no, marami na nga nag-message sa atin ano, dito sa ating live. Ayan, kay Sari Lerma, kay Ma'am Sari Lerma. And good evening DJ Rontoron, ayan, dito maaraw tapos biglang uulan. Pabago-bago yung weather dito eh. Aray mo, 'di ba? Parang yung crush mo lang ano. Parang yung crush mo lang, 'di mo maintindihan kung crush ka din talaga eh. May mga panahon na nakikita mo siya ng potential. Potential. Nakikita mo siya ng oy, parang may crush din to sa akin eh. Tapos may panahon din na didma, 'di ba? Ay, hindi mo din mababasa, ano? Hindi mo din mababasa hanggat hindi ka psychologist. Ganun ba yun? And sana maganda yung weather dyan, mga ka-vibes. Lalo na ang mga FMR Tacloban DJs. Ingat-ingat, mga ka-vibes. Ayan. Ganun din dito, Sari Lerma, ano? Pabago-bago din yung, ano, yung weather. At maganda na rin na umuulan din, ano, pagkahapon. Kasi para hindi tayo natutuyo. Hindi natutuyo yung ano, lalo na sa ating mga ka-vibes na magsasaka dyan. Kasi kailangan din nila ng ano, tubig, di ba? Para sa mga pananim, lalo na sa ating mga mahal na mga ka-vibes na magsasaka, di ba? Hugot yan, DJ Rontoron. Hugot Wednesday agad, ano? Ayan, syempre ito, kay shoutout kay brother, ayan kay Sir Dean Smabs. Ayan, shoutout sa ating mga mini uniform na naka-tune in sa atin ngayon. Ayan, saludo sa inyo mga ka-vibes. An mga bayot man ito, brother, aw makibayot nga. Yeah, yung mga ano lang ano, mahilig yung ano, yung mahilig silang ano din, mayroon silang mga trupang mga BK. Mga backlash, 'di ba? Kasi maganda rin yung ano, may mga kaibigan kang ganoon kasi tanggal stress din yun pag sila yung mga nagsasalita, 'di ba? Iba-iba kasi yung ano nila eh, yung mga wordings nila. Parang iba yung nakasanayan natin. Papansin mo kapag may mga nakainom ka o nakasalubong, nakausap ng mga ka-vibes nating mga backlash, di ba? Masarap din nilang ano eh, ka-jamming eh. Kasi parang na-imagine mo, naan mo din.

mga salita na iiba nila. Nakakatawa din minsan na pampawala ng stress, di ba? Lalo na pag bago ka lang sa ano, pag hindi mo ma... pag bagong encounter mo pa lang yung word na yon, talagang mapapa... Ha? Ganun ba yun? Ayan, Frank Sevillana. Ayan. Oy, nasaan ka na ngayon? Nasa San Sebastian pa rin ba? Aray mo. Siyempre, shoutout sa ating mga mini-uniform niya. Ayan, tulad ni Sir Dins, Brother Dins Mobs. Ayan, at kay Jigs Mobs. Ayan, all the way from Mandaluyong City. Ayan. And a special shoutout dyan sa Mabuti Family. Ayan, kay Ma'am Arlene at kay Sir Boboy. Ayan pa shoutout kay Engineer Malalayog, nagtatamasa sa Pasay. Oy, sana all, ano? Sana all nagtatamasa. Yan talaga yung inihiling natin, ano? Sa bawat araw na magtamasa tayo. Kahit konting blessing lang, ano? Sa bawat araw ay mahalaga din yun. At dapat na din yun natin ipagpasalamat na nagtatamasa tayo sa kaginhawaan. Ayan. Paano po malalaman na crush ka din ng crush mo, DJ Rontoron? Ay, madali lang yan. Kasi nga, mayroon tayong sinasabing ano, pag crush ka din ng crush mo, lalo na pag lalaki yung crush mo, ano, mahirap kasi pag ikaw yung babae, di ba? Ikaw yung mag, ano eh, kasi mahirap magpapansin na pag crush mo yung lalaki kasi sa amin ay parang normal lang na magpapansin kami pag crush namin yung babae. Pero pag babae yung nagka-crush sa lalaki, ay ibang usapan na yan, di ba? Kasi ang gumagawa kasi yan ng paraan ay ang mga kaibigan, di ba? Hindi yung babae talaga mismo. Yung mga kaibigan niya nagpaparinig, "Oy, crush ka nito, crush ka ni ganyan." Tapos ikaw, "Uy, hindi ah, parang kilig na kilig ka sa loob mo pero pinipigilan mo lang." Pero pag nagyaya yan, pag nagyaya yung crush mo, pwede ka ba mamayang gabi, ano? Gimmick tayo or coffee date? Ay, para sa mga ano, mga trintahin natin dyan. Coffee date na lang, ano? Ayan, madali lang. Basta, syempre hindi mo naman malalaman agad na crush ka din ng crush mo. Pag sa dahilan na ano, na pag first meeting pa lang ninyo, hindi naman naaamin agad yan, di ba? Siyempre, magagaling pa din yan sa lalaki. At malalaman mo na rin, mo rin yan na kapag sinabi na niyan, "Ay, alam mo na, crush din kita eh. Nahihiya lang ako kasi baka baliwalain mo ako eh. Baliwalain mo yung feelings ko." Aray mo! Ayan, masaya nga pag may barkadang Biki, maingay at stress reliever. Kaya nga, marami ako din kaibigan. Oy, shout out sa inyo sa mga... Oy, get Wilson nga kay... kay Ganda. Ayan, kay... Ibing, ano? Get Wilson dyan. Shout out sa'yo dyan from Mandaluyong City. Sana all, ano, coffee date. Papa coffee date, ano, kahit mainit yung panahon. Basta yung ambience maganda eh. Parang romantiko na agad. Ayan mga ka-vibes, samahan nyo lang ako hanggang 12 in the midnight. At mamaya nga, meron tayong babasahing confession letter. At syempre, oras natin mga ka-vibes, 10:25, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

10:42 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa 101.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. At syempre kasama niyo pa rin si DJ Rontaron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay, magandang gabi sa lahat ng kaka-tune-in pa lang dyan, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ayan, nakanood sa ating Facebook Live. At syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutan i-follow, like, and share ang ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. Ayan, shout out na sa inyo dyan mga ka-vibes. At basahin muna natin yung mga nag-comment dito sa ating Facebook Live. Ayan, before natin basahin ang ating confession letter for tonight. Eh sabi ni Sari Lerma, kaya nga dapat kapag nangako, hindi lang sa salita, dapat may gawa. Diba? Totoo naman yun mga ka-vibes. Mas maganda yung nakikita mo yung action, diba? Yung ginagawa nila kaysa sa mga salita. Mas nagiging kampante ka kasi pag nakikita mo na hindi na sinasabi mo. Hindi na lang kailangang pangakuan na kung ano talaga yung dapat gawin. Siyempre ano, tama ka niya DJ Rontaron, sabi nga, action speaks louder than words, di ba? Eh mga ka-vibes, nais ko lang batiin sila Junilo. Ayan, Lagado at kay Kuya Michael and kay Carl. Ay nakasyon niya sa atin dyan sa TCDO, Tacloban City. At ngayon mga ka-vibes ay oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Oh yeah!

Dear DJ Rontoroin, tawagin nyo nalang po ako sa pangalang Mika. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matawa, magalit, o umiyak sa nangyari sa akin. Almost 4 years na kami ng boyfriend ko. Sa totoo lang, akala ko siya na talaga. Kilala na siya ng pamilya ko. Kilala ko rin ang pamilya niya, kaya kahit may mga maliliit kaming away, lagi kong iniisip na normal lang yon sa isang relasyon. Hanggang sa isang araw, pinapunta niya ako sa palengke. Sabi niya may bibilhin lang daw siya at susunod na lang ako dahil malapit lang naman at pumayag naman ako. Pagdating ko roon, tinawagan ko siya, walang sagot. Tinawagan ko ulit at wala pa rin. Habang naglalakad ako sa loob ng palengke, may narinig akong pamilyar na boses sa may bandang mga tindahan. At boses niya yon, DJ Rontoron, kaya sinundan ko. Pero bago pa ako tuluyang lumapit, may mga nakita akong dalawang taong magkatabi. Siya at isang babaeng nagtitinda roon. Akala ko nag-uusap lang sila hanggang sa bigla silang naghalikan. Parang huminto ang paligid ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon. Alam ko lang hawak ko pa rin ang cellphone ko habang nanginginig ang kamay ko. At ang mas masakit, nakita niya ako. Nagkatinginan kami at bigla siyang lumayo sa babae. At isang babaeng nagtitinda roon na akala kong nag-uusap lang sila, ano, hanggang sa bigla silang naghalikan, mga ka-vibes. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon at ang alam ko lang, hawak ko pa rin ang cellphone ko habang nanginginig ang kamay ko. At ang mas masakit pa nga, nakita niya ako nakatingin at biglang lumayo sa babae. Tumakbo siya papunta sa akin at paulit-ulit na sinabing hindi ito ang iniisip mo. Pero DJ Rontoron, ano pa ba ang dapat kong isipin? Nakita ko na mismo. Hindi ko na siya pinakinggan, umalis ako at umuwi. Akala ko iyon ang pinakamasakit na bahagi ng araw ko. Hindi pa pala. Kinagabihan, may nag-message sa akin na yung babaeng nakita ko sa palengke. Akala ko hihingi siya ng tawad. Pero ang sabi niya, hindi ko alam na may girlfriend ka. Doon ako napaisip. At kung totoo yun, ibig sabihin baka hindi lang ako ang niluloko niya. Kinabukasan, DJ Rontoron, kinausap ko yung babae ng maayos. Doon ko nalaman ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala. 3 buwan na pala silang nagkikita. At ang nakakagulat, kapag nasa trabaho ako, sinasabi ng boyfriend ko na overtime siya. Pero ang totoo, sa palengke pala siya pumupunta. May mga pagkakataon pa raw na siya mismo ang naghahatid sa babae pagkatapos magsara ng tindahan. Nalaman ko rin na may mga regalo siyang binibigay dito na akala ko para sa akin. May isang bagay lang akong hindi maintindihan. Bakit niya ginawa yon na pagkatapos ng halos 4 taon? Kaya hinarap ko siya, hindi na ako sumigaw, hindi na rin ako umiyak. Isang tanong lang ang sinabi ko. Kailan mo pa ako pinalitan? DJ Rontoron, tahimik siya at doon siyang sinabi ang pinakamasakit na sagot. Hindi ko naman planong iwan ka, nagkataon lang na nahulog ako sa kanya. DJ Rontoron, doon ko na-realize na minsan pala hindi mo kailangang tanungin kung sapat ba ang pagmamahal mo. At dahil kahit ibigay mo ang lahat, kung pinili ng isang tao na manloko, ay choice na yon.
Pero may isang bagay pa akong hindi nasasabi. After a few days, bumalik ako sa palengke hindi para makipag-away, hindi para kausapin ng babae, may isang dahilan lang ako. Gusto kong malaman kung bakit niya pinili yung taong ipinagpalit niya sa akin. Pagdating ko roon, nakita ko yung babae pero bago pa ako makapagsalita, siya mismo ang lumapit sa akin. At sinabi niyang, "Ate, hindi ko siya pinili, siya ang paulit-ulit na pumili sa akin." Doon ako natahimik kasi tama siya. Hindi kasalanan ng ibang babae kung ang taong minahal ko ay hindi marunong maging tapat. At simula noon, hindi ko na hinabol ang sagot kong bakit niya ako niloko. Ang tanong ko ngayon ay bakit ko pa pipiliin ang taong ilang beses na akong hindi pinili. Lubos na gumagalang, Mika.

Eh mga kabarbs, ang kwento ng ating letter sender, ano? Ako talaga, napakasakit nun, ano? Yung halos lahat ng panahon na yung mga pinagsamahan nyo ay alam nyo na bawat isa, tapos ipinagpalit ka lang doon sa hindi mo pa ano-ano. Doon lang sa babaeng pinili niya halos araw-araw at hindi ka pa pinili, ano. Napakasakit doon. Kaya mga kabibes, ay mamaya pag-usapin natin yon. Pag-usapan natin ang kwento ng ating letter sender. At syempre, pwede kayong magbigay ng inyong mga opinion, komento, advice para sa ating letter sender, ano. At syempre, babasahin natin lahat yan. Pag-usapan natin yan at bigyan siya natin ng advice. At oras natin mga kabibes, sa 10:52, ay magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 12.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

Oras natin mga ka-vibes, 11:14 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 107.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Siyempre kasama pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, sabatiin muna natin yung mga nakikinig ngayon sa mga radyo yan dito sa Metro Tacloban. Ayan. At syempre dito sa Eastern Visayas, sa ating mga release station dito sa FMR Catbalugan, FMR Catarman, FMR Calbayog, and FMR Burunggan. At syempre sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, ayan, maraming salamat mga ka-vibes. At kanina nga no, may binasa tayong confession letter. Talagang maraming nakarelate mga ka-vibes. Kasi yung confession letter natin, ano, na si tinawag na lang natin sa pangalang Mika, ay halos 4 na taon nang may boyfriend at akala niya ay seryoso at pangmatagalan na ang relasyon nila. At isang araw ano, pumunta sa palengke at doon niya mismo nakita ang boyfriend niyang nakikipaghalikan sa isang tindera. At nang kumprontahin niya ang boyfriend niya, itinanggi muna nito ang nangyari. Pero kalauna nalaman ni Mika na mula sa babae na tatlong buwan na pala silang nagkikita at ginagamit pa ang boyfriend niya ang overtime bilang dahilan para makipagkita rito. Eh mga kababayan, ang pinakamasakit na sinabi ng boyfriend na hindi ko naman planong iwan ka. Nagkataon lang na nahulog ako sa kaniya. Ay mo. Sa huli kinausap ni Mika ang babae at sinabi nito na hindi niya pinili ang boyfriend ni Mika. Ang lalaki mismo ang paulit-ulit nang lumapit at pumili sa kanya. Doon na pagtanto ni Mika na hindi

sa 3 buwan at sinusuyo pa nga at ginagamit pa yung overtime niya para lang sunduin ito at ihatid siya nga sa bahay, no? Talagang mapapaisip ka talaga, no, para sa kay Little Syndrome, no, kay Mika. Talagang nafe-feel ko yung nararamdaman mong sakit. Diba? Kasi biruin mo halos 4 taon, ano, 4 taon, tapos pinagpalit ka lang sa 3 buwan na babae sa palengke, no? Hindi mo alam kasi kung saan ka nagkulang, eh. Eh, binigay mo naman yung lahat, yung pagmamahal, yung pag-aalaga, lahat, ano, yung sincere mo talaga sa inyong relasyon. Tapos, di malalaman mo lang na ginanyan ka. Tama nga, hindi mo naman deserve na ganyanin ka kasi ginawa mo naman ang lahat. Di ba? Masakit makita na ipinagpalit ka sa ibang tao. Pero natural lang na maisip mo na ano bang kulang sa akin, di ba? Kasi mapapaisip ka talaga na bakit ba ako ipinagpalit? Ano ba tong babae? Ano ba yung meron nito na wala sa akin, di ba? Pero hindi naman automatic na dahil may ibang pinili ang partner mo ay ibig sabihin ay may mali ka o may kulang siya. May kulang sa iyo. Ang may kulang talaga, may diferensya yung lalaki, di ba? Talagang may problema 'yon, di ba? Kasi doon niya malalaman yung talagang worth mo. Doon niya malalaman at mamimiss yung ikaw mismo kapag nawala ka na sa kanya. Diba? Kasi namimiss naman talaga natin. Sabi nga ni Sarah Lerma, ulitin mo yung mga sinabi mo kanina sa off-air ka, DJ Ron Teron. Ito na, ano? Doon ka talaga mamimiss ng tao kapag wala ka na, eh. Diba? Kasi sa simpleng mga ginagawa mo lang, maalala mo yung mga, kahit nga yung pag-upo mo lang, naiisip mo, oy, pag umuupo ako dati, means ano pa niya, parang inaayos pa niya yung upuan bago ako umupo, di ba? Yung mga ganyong mga maliliit na bagay, inaalala mo. Siyempre, doon mo na mamimiss talaga ng sobra at para to sa lalaki, ano, doon mo na malalaman yung mga napakabigat mong kasalanan kapag iniwan mo na. Kapag iniwan ka na ng minamahal mo at yung ipinagpalit mo dyan sa 3 buwang kerida mo, di ba? At dito rin makikita na iba ang pagkakamali sa pagkakahulog ng damdamin, di ba, mga kabayos? Maaring hindi natin kontrolado kung kanino tayo magkakaroon ng feelings, pero may control tayo kung ano ang gagawin natin tungkol doon. Di ba? Kung alam mo naman yung kung alam mo naman na may partner ka na, di ba? Alam mo kontrolin, dapat na nga hindi ka magkagusto na nga, di ba? Normal naman 'yon na humanga ka rin, 'di ba? Na parang compliment lang na, "Oy, Gus, ang ganda ng ano niya, 'di ba? Yung ganda niya, ang ganda niya," parang ganoon. Pero masakit pa rin 'yon kahit yung sabihin mo lang, "Oy, maganda si ganyan, si ganito." Mas napakasakit niyon sa para sa side ng babae, 'di ba? Na kasi para sa kanila, alam naman natin na tama lahat sila, di ba? Hindi natin aminin, talagang ganun talaga yung realidad, mga ka-vibes. Na dapat hindi natin ipaparamdam sa kanila na may kulang para sa kanila. At yun na nga, pinakita mo pa yung mga pagkakamaling mo yun na naghalikan pa kayo, di ba? At sinubukan mo pa ang wala yung nangyari, di ba? Talagang wala ka nang lusot doon. At na mas mabuti, ano, mas mabuti kay Mika na naramdaman na realize niya agad na hindi siya kailangan makipag-kumpetensya sa babaeng yun. Kasi alam niya yung worth niya, di ba? Di ba, ito na lang yung advice natin para kay Mika. Ano, huwag mong gawing kumpetensya. Huwag mong gawing competition ang sarili mo laban sa tindera, di ba? Iba yung ikaw, iba yung ikaw. Kasi hindi mo kailangan patunayan na mas maganda ka o mas

mas mabait ka o mas deserving ka kaysa sa kanya. Kasi ang issue dito ay hindi kung sino ang mas lamang sa inyo. Ang issue dito ay kung sino ang marunong rumispito sa commitment. Diba? Kung kaya niyang magsinungaling ng ilang buwan habang kayo pa, mahalagang tingnan hindi lang ang sinabi niya ang nahulog ako, kundi ang mga desisyong ginawa niya habang kayo pa. Diba? Kung pipiliin mong umalis, hindi ibig sabihin na natalo ka. Kasi minsan ang paglayo sa taong hindi marunong pumili sa'yo ay paraan para piliin mo naman ang sarili mo, Mika. At para sa ating mga ka-vibes na nakikinig dyan at nanonood, ano, hindi lahat ng mga pagkawala ay pagkatalo. Tandaan nyo yan. Kasi minsan may mga taong kailangan mawala para makita natin kung gaano kahalaga ang respeto sa sarili, di ba? Hindi naman kailangan nating paulit-ulit saktan ang ating sarili na nakikita natin ganyan sila, yung ginagawa nila sa atin, ano. At ipinaglalaban mo pa rin kasi naniniwala kang magbabago siya, pero sinasaktan mo na yung sarili mo. At kung ikaw naman ang nasa posisyon ng taong may partner pero nagkakagusto na sa iba, kaya maging honest ka, huwag mong pagsabayin ang dalawang tao habang naghihintay kang malaman kung sino ang pipiliin mo. Diba? Kasi hindi mo nga dapat mamili kasi may napili ka ng isa. Diba? Kasi ang isang relasyon, hindi sapat ang mahal kita. Kailangan din ng katapatan, respeto at paninindigan. Diba? Diba?

Eh mga kapal, sa oras natin 11:25, ayan. Eh magbabalik pa rin ng Late Night Vibes, kaya dyan lang kayo mga ka-vibes. Dito lang yan sa 107.7 FMR, Tacloban, and ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

oras natin mga ka-vibes, 11:49 na. Ayan at kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. At syempre mga ka-vibes, dito muna tayo magtatapos sa ating programang Late Night Vibes. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga sumabay sa ating gabi, lalo na sa ating FMR squad. Ayan na pinapangunahan ni Sar Lerma at sa ating mga ka-vibes dito sa Metro Tacloban at sa, dito sa Stern Visaya sa ating release station sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Kalbayog at FMR Borongan. At mga ka-vibes, sabi pa nga sa istorya, no, hindi mo kailangan magipag-kumpetensya sa babaeng pinagpalit ka naman. Basta yung alam mo lang, mahalaga ay ang worth mo, na di ba? Na ginawa mo naman ang lahat at hindi mo deserving na ganyanin ka. Ipagpalit ka sa hindi karapat-dapat, di ba? Ayan, good vibes lang tayo mga ka-vibes. Siyempre akong yung nakasama, ang nag-iisang papabol ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Toron. At bukas ulit tayo mga ka-vibes, same time, same place, dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. And ingat sa mga nagmamaniho pa ngayon, papa-away galing sa mga trabaho. Ayan, I love you, goodbye.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Your favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama sa umaga pong ito para talakayin po ano sa programang ito kung paano ba maiwasan. Ganun din po, lunasan na rin ano, yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa tulong lang po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, isa pong naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. June Alcazar.
6: Yes, partner, isang malusog na pakikinig po sa lahat na abot ng ating programa at ihahatid na po namin sa inyo ang mga herbal tips, herbal information na kailangan yung abangan every day dahil po sabi nga ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
5: Yan ha, sa mga kababayan po natin diyan, meron pong gustong itanong o ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po sir 0961-532-2110. Again, sir 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad na produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health, syempre kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men. Ganun din ang ating Santon Plus Herbal Soap at Santon Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Sa Mercury Drug, available din po yan. Ganun din sa Watson's Pharmacy. Sa Shopee at sa Lazada, pwede po kayong mag-order. Hanapin nyo lang po yung official store ha ng Yes to Health. Ang ating text line, sir 0961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan. Siyempre, kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
7: Parami na ng parami ang guminhawa sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Asuncion Makadat, isang housewife. Mabilis sumakit yung balikat ko at mabilis mangalay. Nag Santon Plus Herbal Capsule ako, malaking tulong talaga.
7: Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na!
9: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahid
13: all in one sa presyo magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
16: Laging bitin, ibalik ang bangsik.
17: Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
16: Mag-turbo.
15: Oh, yes.
16: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Marami na ang nagpatunay na epektibo ang Santon Plus Herbal Capsule.
22: Opo, si Rosemary Andres na taga District 1, Cagayan City, Isabela. Minsan po sumasakit yung ulo ko, tapos

0: nararamdaman ninyo.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili, suplemento malapit. Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Cellphone Plus Gold kinaayo ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian na ko sa radyo ang Cellphone Plus Gold, ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit. Ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ha, ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Cellphone Plus Gold at Cellphone Vitamin C. Siyempre, kasama dyan, Cellphone Plus Coffee Mix, ganun din ang Cellphone Plus Herbal Oil, Cellphone Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na siguradong epektibo, mabisa at siyempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa mga meron pong gustong itanong ha kay Dr. June, just text lang 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Ito Doc, unti-unti nating bigyan ng pansin yung mga nagpadala po ng katanungan. Ask ko po Doc, ano pong dapat sa may gastritis? Ako po si Mirasol Lorenzo, 68 years old po. Female po ako Doc. Salamat.
5: Ma'am Mirasol, pag gastritis ang pag-usapan, kailangan tama yung application, medication po na gagawin ninyo. Kasi po mga kaibigan, isa sa dahilan kung bakit ang gastritis ay matagal masolusyonan dahil mali po yung application. Biruin nyo po mga kababayan, pag may gastritis ang isang tao, sinasabihan na mag-inom ng gatas. Ano? At alam nyo ba that every time na umiinom ka ng gatas, ang nangyari po mga kababayan, the more na nagpuproduce ng hydrochloric acid ang tiyan. No? And then po, mga suking tagapakinig, pag meron kang gastritis, iwasan talaga ang eating between meals. No? Yun bang sige kang kain-kain, especially yung makinakain natin, mga acidic na pagkain. Tapos yung wrong combination of foods, kailangan i-research mo yan. Kasi pag mali po ang kombinasyon ng iyong mga kinakain, halimbawa, mahilig ka sa eat-alone fruits gaya ng pinya. Pag kumain ka ng pinya, sinasabayan mo ng other kinds of fruits or kinakainan mo ng tinapay. Pag kumain ka ng watermelon, may ibang halo. No? Yan po yung mga pagkain na eat-alone, yung langka. Kailangan pag kumain ka ng langka, single lang talaga yan, walang halo kasi nagpo-produce po siya ng gas. And then po mga kaibigan, sikapin nyo po na pag kumain kayo ng fruits, kainin nyo siya before meal. One hour before meal, no? Para hindi magkaroon ng fermentation at hindi po siya mag-produce ng gas. And then, pag kumain ka, iwasan mong nasa tabi mo yung tubig o isang basong tubig that every time na pagsubo, isang subo, isang lagok, nako, nagkukos din po yan ng gastrointestinal problem o pagtaas ng gas sa tiyan. Kung napapansin nyo po na hirap kayong umutot, hirap po kayong ano, magdighay, tapos laging bloated ang tiyan dahil po sa gas, ang pinaka the best gawin, mag-juice talaga kayo ng carrots at saka cabbage. Yan po the best combination for any gastrointestinal problem. Yeah, gadgarin nyo po yung carrots, kunin ang pure katas, tapos 1/4 na hat ng cabbage, no? I-blend nyo po yan kasama ang carrots juice, din ipiga sa malinis na tela, 1 glass 2 times a day, 30 minutes before meal, the best sa may gastrointestinal problem. Tapos sabayan nyo po ng Cellphone Plus Gold, dahil ang Cellphone Plus Gold meron po siyang taglay na spirulina na tutulungan ka i-absorb ang acid, ipa-alkaline ang tiyan para matulungan po ang gastrointestinal problem, at sabayan para mas maging effective, sabayan ng Santon Vitamin C para ma-alkaline po ang ating system partner.
4: Maraming salamat, Doc. From Salvation, Norsagaray, Bulacan, ano po, herbal na gamot sa hirap tumayo at maglakad, 87 years old po, na mild stroke. Ayan, at diabetic din po ako. Salamat po.
5: Yan yung bunga, makaibigan, pag na mild stroke ang isang tao. Maswerte po si tatay dahil mild stroke pa lang. Yung iba, mas malala po ang kanilang nararamdaman after ng stroke. Actually, makaibigan, kaya nga lagi nating ina-advise sa ating mga tagapakinig that yung pressure natin, kailangan lagi nating i-monitor. Kung yung blood pressure mo ay hindi stable, no, laging tumataas, yung systolic, yung diastolic hindi po stable, mas maganda may BP ka sa bahay mo. Kasi po makaibigan, ito kasing sakit na ito, pag ito ay umatake, kahit ikaw ay nakasurvive, nag-iiwan pa rin siya ng disability. Katulad niyan, oh, nakasurvive si tatay, mild stroke lang. Anong nangyari? Yung kamay, hindi magamit, yung paa, humina, hirap ng maglakad. So ganun po siya ka-risky. Kaya advice natin sa makabayan natin na may maintenance, huwag niyong kalimutan ang inyong mga maintenance na mainom, lalong-lalo na pag nasa 140 up ang ating blood pressure. Dahil mga kaibigan, pag ganyan na problem, no, mas mainam, mag-juice ka ng sayote. Yung gulay ba ng sayote, hugasan mo lang siya ng ayos, then after hugas, gadgarin, piga sa manis na tela, inom kayo ng 1 glass 2 times a day sa makabayan natin na mataas ang blood pressure, especially nakaranas na po ng tinatawag natin na mild stroke. Then after that, gamitan mo ng naturopathic modalities na water therapy. Ano ba itong water therapy? Pakulo ko ng tubig na may asin at saka luya. Then after that, tamang-tama ang kainitan, kuha ka ng tuwalya na baby tuwalya, ang tawag nila dyan?
4: Maliit. Bimpo.
5: Ha?
4: Bimpo.
5: Bim? No?
4: Ayan po.
5: Bimpo? Mm-hmm. Yes, yan po makaibigan. Ibasa nyo po doon, kayang-kayang kainitan, ipunas sa affected area every morning and evening para mapabuhay yung ugat. Then after that, every week, mas maganda, maka-undergo kayo ng therapy. Yan yung the best combination for that kind of problem. Sabayan po ng Santon Plus Gold para yung mga nagkulubot na ugat, yung abnormal circulation dahil po sa atake, yung mga bara-bara during attack, natutulungan na mapaganda ulit ang circulation. Especially ang alkaline na vitamin C at antioxidant na nandiyan sa Santon Plus Gold, yan po yung nagtatanggal ng mga bara-bara para mas mabilis makorek ang ganyang problem, partner.
4: Mm-hmm. Ayan. Tanong ko lang po, kasi 3 months ago may bukol po ako sa suso. Straight po ako, nag-inom ng Santon Gold hanggang ngayon, 2 capsules po, 3 times a day. Medyo okay na po siya. Ilan na lang po ba pwede kong inumin, Doc? Salamat po. Veline po ito ng Bulacan.
5: Ma'am Veline, pwede ka na mag 1 capsule 3 times a day. Ang pinakasekreto, mga kababayan, para mas mabilis ang effectivity at saka pagkatanggal ng bukol sa inyong katawan, iwasan nyo talaga yung mga nagpapa-hormonal imbalance. Bakit? According kasi sa study na ating may eksperto, pag meron kang hormonal imbalance, yung process of healing sa inyong mga bukol sa katawan, mahina. Oh, mahina yung process of healing kasi yung katawan mo mismo hindi nakikapag-cooperate during sa pagpapaliit ng bukol. Kaya ang pinaka-best gawin, advice na ating eksperto, iwasan talaga ang mga pagkain ng mirong suka. Yung mga pagkain na yun, ha, iwasan nyo po. Then after that, iwasan nyo po ang poultry products. No? Yan yung pinaka-iwasan natin. And then, yung mga process na mga pagkain, mga dilatang pagkain, mga GMOs, no? Ito kasi mga GMO, mga ano po yan sila, mga unbalanced mga kababayan na nagki-create siya ng problem. At yan yung nagpi-feed sa mga bukol, no? Yung mga processed foods na pag nafi-feed, imbis na lumiliit, lumalaki siya. Sabayan nyo po ng carrots and apple juice kasi yung antioxidant na nandyan po sa carrots and apple. Try nyo ng 1 month, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal, di ba? Mag-glowing ang skin, kaganda ang balat, tinatawag nating mag-blooming. Then after that, ang Santone na nandyan sa Santone Plus Gold, yung antioxidant, anti-tumor properties, yung mga bioactive content, mga kaibigan, na nandyan, tutulungan ka para paliitin yung bukol. Yun yung the best, di ba? Na-stop mo na. Dahil yung lifestyle mo, change mo na, yung mga pagkain, naiwasan mo na gutom, pagpasok mo ngayon ng antioxidant, no? Yung potent antioxidant na nandyan po sa Santone Plus Gold, pagpasok doon, yung mga bukol, mahinang-hina na, wala ng pagkain, ang bilis po mag-shrink, mga kaibigan, kaya mabilis matulungan, partner.
4: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Ang ating pong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc Jun, pwede ko po ba isabay ang Santong Plus Gold at Vitamin C May iniinom po akong gamot para sa fatty liver at sa gallstone. So ni po, 53 years old po, Doc.
5: Sir, the best talaga, isabay niyo po, no? Pag especially liver problem. Actually, mga kaibigan, ang gallbladder stone nagsisimula talaga first sa atay, no? Tumaas ang HGPT, nagkaroon ng fatty liver for the long run, hindi mo nabantayan, hindi mo nagamot hanggang nagiging bato sa apdo. Ganun po 'yun, no? Ganun po ang simula ng problema sa apdo. Hindi pwedeng nagkaroon ka ng bato sa apdo na hindi ka nagkaroon ng fatty liver, no? Doon talaga 'yan siya nagsisimula, then after that nagiging gallbladder stone. The best po ang Santon Plus Gold. Dahil po sa kanya ang palaya, no? Lilinisin ang atay mo, tinatanggal ang taba, at ang kanyang tinatawag nating bioactive compound na naglilinis ng atay, nagtatanggal ng mga lipids, mga kababayan, nagpapababa, tumutulong ito para makorek ang gallbladder problem. Pero ang pinakasikreto para mas mabilis ang healing process sa mga kababayan natin na mayroong gallbladder stone, ang gagawin nyo po, mag-detox po kayo. Paano ba mag-detox sa gallbladder? Ang pinaka-the best gawin, apple juice. Huwag niyong kainin, ha? I-juice niyo po yan, makaibigan. Every day, mas maganda, makaibigan, makainom ka ng pure apple and carrots juice, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Gawin niyo po siya within 4 days. Kailangan na makainom po kayo niyan. 4 days, take kayo na 1 glass 3 times a day. Regular meal lang, mag-flushing ka lang ng konti sa atay mo. Then after that, pagka 4 days, bibili ka ng hot bag. Yung hot bag, makaibigan, bibili ka ng isang hot bag, isang bote na olive oil, at 50 pieces na kalamansi. Ayan yung i-prepare mo, ha? Kasi po, makaibigan, ang gagawin mo after 4 days at 8 p.m., mag-juice ka ng kalamansi, pure katas, 1/2 glass. Tapos, ihalo nyo po ang 1/2 glass din na olive oil. I-mix nyo po ng ayos. Then after that, inumin nyo 8 p.m. After nyo pong uminom, tumagilid po kayo bandang kanan, tapos lagyan nyo ng hot bag dito po sa upper abdomen. Ganun po ang gawin nyo, makaibigan. Nakakatulong po yan para ma-flushing ang atay. Then after that, continue na lang po ang Santon Plus Gold hanggang mag-normalize po ang ganyang problem, partner.
4: And maraming salamat, Doc. Ang Santon Plus Gold, available po yan, ha, sa Mercury Drug, in branches po nila sa Watson's Pharmacy, ganun din po sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang yung official store ng Yes to Health. Yan, ha. Ang ating pong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc, ilan po ba dapat kong inumin Santon Plus Gold at Vitamin C sa isang araw? Kasi po, may maintenance din po ako sa Crea at uric. Kaso nga lang po, hindi naman po nawawala. Salamat, Doc.
5: Creatinine, mga kaibigan, yan po yung substance, no, ng tinatawag nating dumi ng katawan na tumataas pag nagkakaroon na po ng problema sa kidney, no? Ganun po. Kaya advice natin, pag meron na po kayong mga maintenance, 1 hour talaga ang pagitan, no? Sa mga iniinom po ninyo na maintenance na synthetic para hindi po siya mag-create ng other problems. May limit ka na ba na water, no? Ano ba ang sinabi ng doktor sa iyo, no? 4 glass na lang ba? 5 glass of water? Kasi pag creatinine kasi ay tumaas na, kailangan yung water mo bantayan mo na, kasi pwede kang anytime magmanas, no? Pag nagkakaroon po ng kidney failure. Sa pag-aaral natin, mga eksperto, pag tumataas ang creatinine, meron kang dapat na i-consider itong protein. Bakit? Meron kasing dalawang klaseng protein na pag mali ang makain mo sa dalawa, imbis na gumaling yung kidney failure o kidney problem, imbis na repair yung mga nephrons, mas lalong nadadamage. No? Sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang animal protein, no, na nandyan po sa karne, yan po ay tinatawag na protein destroyer. Kasi meron siyang mga waste products, mga purine, no, na pag kainin mo yan, lalong sisirain yung mga nephrons mo, no, lalong tataas ang creatinine. Pero sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang natural protein na nandyan sa mga beans, nandyan po sa green leafy vegetables, makaibigan, nire-repair niya ang tinatawag natin na mga nephrons, no, para makaibigan, masala ng ating dugo, ng ating kidney, at hindi na magtaas ang creatinine. Kaya advice natin, mga eksperto, kung ikaw ay nag-a-undergo na ng dialysis, ikaw ay mataas na ang creatinine, iwasan nyo na talaga ang karne. Kahit konti, sabaw, wag na po muna. Tapos maghilig kayo ng mga green leafy vegetables, and then sabayan nyo po ng Santon Plus Gold. Bakit? Kasi ang Santon Plus Gold, halos green leafy ang nandyan. Nandyan si Malunggay Green. Nandyan po, na kung saan nandyan po ang natural protein, especially ang spirulina extracted. Nandyan po ang natural protein na kung saan nagre-repair ng mga nephron sa ating katawan. No? Kaya ang kagandahan niya, mga kaibigan, pag iniinom niyo po yan, nakakatulong para ma-repair ang nephrons, mapababa ang creatinine. Basta maiwasan niyo po yung kontra o nagpapataas ng creatinine. Take niyo lang po ng 1 capsule 3 times a day. Sabayan po ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C partner.
4: And maraming salamat, Doc. Doc, sa tagal po kayang pag-inom ng Santon Plus Gold, hindi po kaya matamaan ang bato ko? Ayan, kasi po,

0: up, ipapacheck talaga yung creatinine. Kasi tinitingnan ng mga expert natin kung ano na ang nangyari sa kidney. Kasi the more na malapot ang dugo, the more na be-burden yung kidney. So, ganun po yan. So, paano ba natutulungan ng Santon Plus Gold ang kanyang problem? Sa pag-aaral natin, mga eksperto, and even Department of Health dito sa Philippines, nire-recommenda talaga nila ang pag-inom ng Ampalaya juice. Bakit? Kasi sa pag-aaral, meron po siyang polypeptide properties. Ano ba itong polypeptide properties? Is a P-insulin-like substance na kung saan pag mahina na yung pancreas mo, hindi na nakapag-produce ng insulin, kaya hindi na babalance ang sugar, makaibigan, yan yung nagiging alternative. Yan yung nagko-correct ng sugar mo naturally. So, ganun po, makaibigan. And then, sa pag-aral pa, ang garlic na nandyan po, extracted garlic, yun ang pagkakaiba, no, na nandyan sa Santon Plus Gold, pinapanormalize niya yung blood pressure, no, pinapalakas yung puso mo, no. Ayan po ang kagandahan, makaibigan. Kaya for the long run, ang benefits na ibibigay sa'yo, hindi destruction, hindi pagkasira ng kidney, kundi tanggalin ang lapot, magnormalize blood sugar, unti-unting bababa ang blood pressure, maging healthy yung kidney mo, partner.
1: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. And ha, puntahan na po sa mga suking pharmacy, mga local drug stores, at mga health shop, mga herbal store, ang Santon Plus Gold, para kayo naman ang sumunod na makaranas ng kaginawahan at masolusyonan ang inyo pong problema sa inyo pong kalusugan yan. Ha? Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan. At syempre, sa mga kabayan po natin, ha? Sa Mercury Drug, available na po yan sa Watson's Pharmacy. Mabibili na rin po. Ha? Basta hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, dahil yan, sigurado pong aprobado na ating Food and Drug Administration. Ating text line, sure, 961-532-2110. Pakinggan po ulit natin yung mga kababayan po nating natulungan at patuloy pong gumiginhawa sa paggamit po yan ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado na ating Food and Drug Administration.
2: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Doc, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Doc, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula na nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos and siguro okay na yung kasi mayroon daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So ngayon, siguro okay na. So napansin ko lang talaga.

0: Lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
1: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may payo pa kayo dyan, mga tips pa para sa mga masugid po nating taga-pakinig, Doc.
7: Yes, partner, at sa mga kabayan po natin na always nag-aabang, nakikinig sa ating program, abangan po ang oras na ito dahil oras po ito na makaalamang pangkalusugan, hatid po ng Santon Plus at Santon Plus Gold. Yung mga dahilan ng sakit, paano mas maging effective para tayo ay gumaling, amin pong ibibigay sa inyo. At dahil wala pong oras, God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po si Doc Jun Alcizar magsasabing, life is short, don't make it shorter.
6: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro ng International Iridology Practitioners Association, ating pong Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Jun Alcizar. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, maraming salamat sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay. Ayan ha, mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
8: Nagkanangutanan ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la!

0: oras makasangkain, las 5, no? Otro mo pa yung agar, Junaid, kumusta? Hoy, bis... tama. Hoy, bis, Lord, kita yan na daw. Pizza 24, 6 dias na lang. Mag-uurundang na kita itong bulan-bulan itong na September. Masulod na kita itong bulan itong October. Mano pa man, kumusta na yung tanan? Untada kita mo pa yung panlawas sa pagkain ng mga oras. As usual, adi kita itong natong taramdan. Iyo taramdan.
1: Napakianan na lang.
0: Inika vibes, Danny, Murbus Rikyas. Kutubla kita lasay. Yan na pala na ngumbida. May program ako niyan ha. Online program. Real Talk with Dan Rikyas. Na ngumbida. Up di hapon ako niyan yan ha. Uy, bis. Tama. Anyway, balita mga kasangkayan. Buhat na. May klase, may trabaho. Move on na. Move on na. Ano kung move on na? Kaya ano? Maray ka siguro hinga turog ang iba yung butang ditaltal ka nung Ginoo ko. Lamragiga dito na ho na itong mga tagali ko. Maray pagkakamubun siguro. Pipirayan na ito nira kabaraydan. Aton ngayon diri iyo. Kabaraydan it kuryente. Grabe ano. Times two gayon. So anon daw inya pagkaya na. Hindi rin akin natuod nga paparot-parot gasolina. Kahit gasolina pag kaya na makalilisang na makasangkayan, mauminto pa ba yung next week? Up to December ko nga uminto. It presyot lana. Nasiring kay may tungo dito ng oil deregulation. Ngan ito na ininsamok dito ha middle list makasangkayan. Okay, tugutan tanala itun. Pero natutali kay, you know, may dagan may himo itong gobyerno din he. Pero kitugutan tanala ko na siya man nga rason. Pero tiini siguro nga pag hinataas it presyot lana, outlet kuryente, di nagad man kita siguro hindi pwede tumugot. Kaya ano, di rin ti kang halang yun, taton mga source, taton source it kuryente, may tagsa-tagsa kanya-kanya kita mga suro kiton kuryente. Labi na kita mga taga din halate eh. Ha? Ikaw nga namamati ko pag kaya na matugot ka ba suga din itat kabaraydan, it surok naton it kuryente, makalilisang. Ah, nitsuro ka aton, mga litin nyo. Inaano ka mo? Ngan kundik nagsasab, ikaduhay ni nga pinakadako nga sourcing kuryente din hebogos nga Pilipinas. Ayaw kita kalibutan. Oo, mga kasangkayan. Amin itrasong kung kaya ano'y pinamamaligyan eh. Tato na kukuha nga kuryente, na generate nga kuryente din hatungunan. Kinagpapanunubra. Nagpapanunubra, ito nakukuha dida para region 8. Igin babaligyay ni nga ito. Haiba nga nasod. Haiba nga lugar. Katapos sugad kita niya pagkayana. Ambot na nikmaram. So ano itong pagbubuhato niya pagkayana at gobyerno? Maram ka mo mga kasangkayan na dapat nga ni unta kung gusto i-revive yan ang administrasyon ang mga nahipapinid nahipaligid ng mga rayandayan mga gintikangan amay hiton yan ang presidente kaya ano nga dirit ni upod ha? Oo, kay itong nga Nutriban itong nga pagtaga ano kahini in fact pati itong Bataan Nuclear Power Plant gusto ni Ibuhion pati ano kahito ini mga kadiwa ang mga naglabay ba in fact bisan masagana 99 man, ang mga naglabay dapat itong gihapon ambot bisan ito natin mga magbabalaod mga kasangkayan di ba may mga tinatawag itang mga wari-wari black wari ba kang mahimoy ni Parhaamon? Ayaw na lahi iyo, kaya sigurado ako nga di rin niyo inifil kaya anong mga salapian, mga kortahan ka mo. Pero how about kami mga ordinaryo lang ang mga magtatrabaho? How about kami nga singpaman isang kahig isang tuka? Aadigin papatakasan na kami itong presyot mga mahal nga mga paplito na pagkaya na. May tungod itong kaware kuno natong kontrol itong Pilipinas. Ha? Itong paghinataas itong presyot lana kay labot itong oil deregulation law. Mga kasangkayan, inin nagkukura, kukulang kita yung supply. Salita mo ini, ito nato na na-experiensyahan. Okay naman lang siguro kung umintot presyot lana, umintot presyot paplito, umintot presyot Bisa itong tubig nakikigdurungan, tinood mo upay magkontrol tulit awas, upay service. Di ba? Ano yun? Hainan aton mga katungod din. Di ba may mga rights kita? Nauhin o taton gusto panawagan din. Of course, ito na aton mga representante. Hain na kamo, please. Giyos na kamo. Ano't pwede nato ni mahimo? Ano't pwede niyo mahibulig hamon di kami kinanglan na unta lumuhod hayo kay mga representante kamo namon anjet. Di ba? Aman itong masakit ba kasangkayan? Kaya, you know, singko pa man, okay nala siguro kung wari kita kalugaringon sus, napalit lang kita, kay, you know. Di ba? Adaman nga ni, kumbaga naglalaom na kita. Kaya na-mention nga lang, ito nga pagtaga systems loss, mga kasangkayan, di dahil itong tagsa-tagsa nga bill itong kuryente, kuhaon na ito, kaya diri itong katungod diton konsumidor nga magbayad diton kapalpakanin aton mga inen provider diton kuryente pati diton Hesus adi ginabot siyam-siyam adi na basta pagkaya na makasangkayan makalilis ang ambutin o diri nakalot itulo na pagkaya na kabarin din kuryente sigurado ako damot magkakaot dan hini amo lagi na pakianak kita ano di may himo para amon ano di mabubulig para amon sige daw tagi daw kami bag idea maram ako nga diri kamo ini nakak experience in behalf na la siguro di ba ano pag himo ni ini ako dik natud nga wala mahimot gobyerno din ni tinuod la kaya lang siguro diri gihapon na fifilit gobyerno ay tungod kay yun o. Di rin matira it presidente. Di matamo mismo at nabahit ka ba rin tira konsumot kuryente. Amot nga ni kung maaram itiha kung ano't postura itong bill. It kuryente. Di ba? Iniiliw na mo nito niyo mga servisyo. Iniya na, panahon na. So, kaya ada na nga tanan, waray na. Umintot presyo lana nga amo itong rason kung kay ano nag-uumintot presyo itong mga panguna nga papliton. Ultimo tinapa nga amo ito namon permanente sura nga mga kablas mga pobre. Umuminto gihapon. Masit dito ay waray. Stable. Gawas-gawas ka mo liwat. Ay kung pag hinulat ko nanot report na kakadangat ay iyo. Kamu personal pagkanto para makasiring ka mo nga uy anay daw. Di ba? O, ano't sir, dito ay waray pag umintot presyo't lana. Amo lagi kag lana itong mga pangunang papliton. Kagawas ka mo. Please. Maram ka mo mga kasangkayan. Diri ko ma-explain kung ano itong pareho rin trabaho ba? Waray klarong income. E, bisan ikaw siguro nga may income. Nakakabulig pa maybe ito niyo mga anak. Nagkukuri gihapon. How much mo ta din taon nga waray mga klarong income? Waray income. Masiring ka kunong mabuon sige daw. Tipo ano na ka mabuonin eh. Okay nala siguro kung nag-uminto kung ito na aton sweldo. Waray man, waray liwat. Adit gobyerno nga long. Sige la kay may mga subsidiya man. May damang kunukuan something. So, mo, pwede ko parat nga tanan. Ha? Katapos-tapusan. Nagpapakagong lap, horpis. Dalit anong sharing ni Senator Chisis Cudero. Ibahon ta rin definition itong indigent. Kaya sumiringan ko na kita nga indigent, permanente tarit na tunahon na horpis. Ha? Ang ikaw siguro nga may dani mo sweldo apag kaya na may bagagutinim consider kagihapon as indigent siguro mas grabe pa at least siguro membro for peace baga nakakaptan pa ni retira kwarta pero ikaw siguro di ka nakakaputim kwarta ha talit siya rin pa man tama itong ibahon ta daw itong definition nga pagtaga for peace makalilisang balita grabe ito na inin ano kay ni siguro ambutin mo itong kay kakulop po tama kakulop anak ko sulod anak ko nga nagtay ano niyo kuan nagkomento Maluya Dios, dubli gayon. Anharani 2000 na, 2000 subde, sering ko kito ni pagkaya na, kumbaga, sering ko pa man, ma 2000 plus ito, kayo na, di man kami damugod, di di abalay. Yan, yan na, nga nag-expect ito kay, nagiginamit man kita itong aircon, sige ito na itong aircon. Tangta na lang, mga 2000 subra siguro. Agi daw, kakulob subra, 4000 di dubli. Dubli gayon mga kasangkayan. Anamon ni Burgi hapon ni patun nagmisis. Tumawag. Inin, ano kunon iyo kuan? Ano iyo kuan? Naguminto. Maloo yan Diyos. Ngalong iyo pira ngalong mga 3,000 ladri. Ano 8,000 naman na di? Ha? Sige la, tawa labisan. Ambut aan hon tanalay. Maram kamo itong, itong kuan hini, itong epekto hini. Ha? Ipapasalo din, you know, may mga kumbaya, may mga services, itong privado, private, mga kumpanya, ultimo itong pagkaon. Ultimo tada nga mga gunti. Kung niyan ipinapasa nga dihiton inin na era mga baligya, may tungod kayo nag-uminto itong presyo itong LPG, ba uminto na lot for your information. Basta pag kayo nasing pamanit din nila na tubo yan at unano. Oo. Ma-uminto itong LPG, mga kasangkain. Maram ka mo kung tagpira itong i-uminto. 15 pesos kada litro. Mamay kay times 50, times 11 ito. 11 kilo. 11 kilo man ang usa ka tangki. Times 15 nimo ito. Pira itong. Makatol-katol na gihap ito. At may tatabo itong. Pasalod ito. Pasalod na. May mga restaurant. Siyempre mapalit. Mahal. Ipapasa nira nga ito nira. Tinda. For example, yan ang tag-jis. Tag-jis peso, butang talag tag-jis itong kanon. Ha? Na, mapira naman, galong bangin dosin na ito, or maybe 15 na, may napabakuno ito, hindi maram. Ha? Butang talag dosi. O, di man nga ni, kumbaga, kahit itong competition na dalong ayaw, jis lagi hapong kita. Kaya lang, ibanan natin, ibanan ng takos. Amot may tatabo ito, ipinapasa ito nga diha aton. O, upod niya po ni pagtaga kabaridan kuryente. Kaya ano sa nga negosyo na gamit yan kuryente, na gamit yan electric fan, maybe aircon ka pa. Di ba? May refrigerator, naka-freezer ka pa. O ano pa din ang mga gadget para itong imo negosyo. Niyan kayo nag-uminto itong presyo itong kabaridan ni kuryente. Ha? Di ka matugot siguro nga negosyante nga may iba nito itong imo dividend. Sing paman itong impeachment. Hit imo ganan siya. Ikakadto nimo, ipapasalod nimo iniyan, ngatot imo mga presyo. Ha? Oo, kay bangin ang hadiwari table charge. Yan may da ka na table charge. But it common para, you know, it competition mga kasangkayan. It labanan niya na, dira da presyo, aada itong kada muna. Kay sige daw, pagmahal daw, kung may sumulod na imo, diri, aada na lang itong takos mga kasangkayan, itong baga, nganit karasa itong, itong iyuluto. Makalilis ang mga kasangkayan. Ano-ano daw, ano? Di ba? Ano't may himuhin ito raton mga magbabalaw? Ano't may himuhin ito raton mga konhini? Please, buligi kami niyo. Ha? Na, di na kami kinanglan unta manikluhod din he. Ha? Lumuhod hayo. Kaya di ba't nga kamot amon mga representante? Sige daw, adaw ini nga amon reklamo. Waray din, hindi rin na reklamo tinuodla. Ngadto a Congress. Sige daw, adaw. Kung ano't pwede din he. Kasi rin ko pa man, labi na kita ng mga taga ng Eastern Visayas. Ayaw na lang kita mga taga Leyte. Ha? Kaya, you know, hain ay mumutang itong unan. It's sorok it kuryente, ade Leyte. But, you know, hain na lang kita ng Leyte. Ha? Eastern Visayas na lang kita, mga kasangkayan. Kaya, ano nga, haros, mas daruda ko itong amon binabaydan kaysa itong piranga lugar, gawa si Region 8, nga napalit lugod. Tikang din niya amon, ito amon surok. O barbara to mga kasangkain itira dito kaysa din niya ato. Ano kasugan? Balikad naman ini. Yan o mga kasangkayan, may da mga inin, may da mga proposal. In fact, bisan nga itong bataan, gusto i-revive or gusto something subuhi on ba. Kaya, you know, ini kapag taga tungunan, mga kasangkayan, atong source, itong kuryente, inin, na-privatize man gud ini. Ada ini gin sa pribado ini mga kasangkayan, naka-private ini. May da na sharing nga, how about kuno kung kuhaon itong gobyerno? Ikada itong gobyerno. Dire ako ito kumbaga duro ito yung ka-imposible. Ha? Duro ito yung ka-imposible man kasangkayan. Ngan matik itong time, kumbaga, siring pa man, kumbaga, ada ka emergency room mapagkaya na, nga mahabu mahangangad to ka pa ICU up to mabut ka pa nga to punirarya. San na ito maksunan kay bisan lang ani ito nga pagtaga systems loss. Mga kasangkayan, na mention ito nga dayon ko ha ah, waray pa gayon nga lang sa no 2027 pa ko ni diri bat pwede niyo i-prioritize diri bat niyo pwede i-prioritize bisan nga ni ito na siring anbat ko haon anbat di itong systems loss kung ayaw itong ayawan ko systems loss kaya may balaod ito kinanglan mag-ayad mismo yung balaod so maybe kung no 2007 pa ni 2027 I mean ha makuha yung pagtaga systems loss now diri bat pwede niyo i-priority ha oh kaya the first place bisan ko may impeachment kita sige matiyo session bisan ko sige budget deliberation sige matiyo session nakahimo nga ni kamo hingkadagmitan para it postponement para yung mga personal nga mga interest itong barangay election ini pagaya di ba it be aya ra di ko kuhang kunat but you know mga kasangkayan yan nga sitwasyon waray ito nga pagtagabat dirit aabaton tinuod la in fact minsan nga nit na pagsystem loss at pero at least naman la may iban-ibanan. Okay, waray na yun. Waray hinin naton mga kasangkayan. Yan, waray ko nakikita. Ikaw nga namamati ko pag kaya na. No, adton na himanupit. Ilagan. Harus mahawalwal na lang di lahat to pakigbinisugin din ni mga kasangkayan. Oh? Pero waray daw sugad. Waray as in. So, hinumat pwede din din himang inano. Hinumat pwede din din himang dibat gobyerno. Kung masiring kay protected ito yung mga balaod, adit aton mga magbabalaod. Diba? Kinakatahin mo nga ni kamusirin ko pamanhini nga diri dapat untay priority. Kaya may danay schedule para itong barangay sanggunin kabataan ng leksyon. Kim priority niyo? Diba? Ini hapag kaya na. You know, it barangay sanggunin kabataan ng leksyon. Waray ito epekto tinuod lang kung mapostpone ito, magpadayin. Waray ito epekto itong publiko. At tinuod lang, epekto lang din. Kaya of course magliliwan. Pero kung it kabaray dan dubli, mag-alilis ang mga kasangkayan ka, ipikta, nga tanan, ultimo katatao palan din ipiktado. Hambot ko na. Oo, kahit nga akong observation. Iniwarin din ni masering rico, pobre, pero mas apiktado itong pobre din ni, apag kaya na. Bagay, you know, masing ka mo Rico, diripiktado kay Rico. Piktado yan, madamot mga negosyo ini. Kumbaga, milyonis na gihapon, maabot milyon, thousand, pero ka, 100,000 siguro, mga binabaydan ini ko, times to 200,000, piktado gihapon ini. That's why Rico, pobre, labi na kita nga mga pobre, lagas, bata, iguhin ni din eh. Basta sing paman nag-ugangan, budong kala. Ada social media, may imposit tagsa-tagsa niya na nga mga bill. Hit kuryente. Tama ba? Tama ba? Yan ang mataton din. Kay baman itong Department of Energy, mga kasangkayan. Pag, hambot kon ano at may kay, you know, iton, hiniga pagtaga presyo itong lana na sa Department of Finance. Hinin kuhaon itong kukuhaon itong o ibanan itong VAT mga kasangkayan itong LPG nganit kerosene diri la kon it diesel nganiton kuan diesel nganiton ano kay ni itong gasolina

0: Tun magiging by ano siya rin nga ni August ko no mafi-feel na naton to naton mga bill pero diri ug September yan na na-feel naton kay August baga diri pa kay August makasangkayan kanan ko ang padto July padto nga aton konsumo August ang bill so an August makasangkay na konsumo yan na nga September amin September naton aada na pero bagan you know, iara man kita itong uminto. Kaya diri man ini first time nga mag-uminto. Pero diri lang sugad hining haros dubli. Sobra pa itong dubli nga aton pinambay. Aton mga kabaray na napagkaya na. Ha? Sige daw. Diba? Sarin ko pa man balita o sarin ko pa man tugot na lakitahin nga pag binahalit presyo itong lana. Kaya, you know, wari man kita kalugaringon nga sorok. Tuyo la aton. Plasaada pa, balaod nga nagproproteher. No? Nagdiri nagproproteher itong publiko. Balikad ini. Balikad ini kay supposed to be balaod nga ginihimo, protection nga dihiton mga Pilipino, nga dit katawhan. Ah, pero ini nga pagtaga oil deregulation magasangkayan, protection ini nga dihiton dagko nga mga kumpanya itong lana. No? Kaya ron, anong karugsingon ni pagtaga oil deregulation magasangkayan? Nga bisan ano nga pagpauminto hini nga mga surok naton kuryente o kuryente iton gasolina diri pwede manginlabot it gobyerno amot karong sig ani adelin ya Cyril Montesa Cyril baga makabirido ya naambot kun na film mo gihapon hiton imo o kun inabot ka na hiton imo electric bill makalilis ang times to sobra pa Cyril mo pengaga
1: harani kontrol na
0: nagdubli gihapon no.
1: Oh, kay inen ano ko pa hini. May di ko man tulong ngayon, wow.
0: Oo, oh, nakuang ka na charge.
1: Oo, na charge. Ha, ni Quattron na.
0: Makalilisang. Ako nag-times to gihapon. Sobra times to. Nga tanan, as in, nga tanan. Nanguminto yan, kabaraydanan ko rin, te.
1: Oo, oh, di rin sa anak ko na nga kamila.
0: Jesus.
1: Kaya nawari ko pa mga inuaw nga tulo, 800 la sobra.
0: Kaya na anak nga 800 sa amot yan binabaydan niya, sobra 2,000. Binag sobra times 2.
1: Muna.
0: Ewan, 1,006 la supposed to be. Ibutang tal 900, 1,008 la. Pero ako ka mga nagsobra 2,000 baray dan di. Sobra katunga. Hagi ini.
1: Ano ba nananabok?
0: Kaya mo dito natatabit, pakiana. Ano't ibubulig ha ato ni naton mga magbabalaw? Ano't ibubulig ha ato ni gobyerno? Ano't solusyon ini? Kaya baga direk lot na tugot ni Master Lani, hiyo ka tayo. Baga dire, maupay.
1: Adi natin na lagway natin panahon para yan ang alawhan na
0: Huwebes.
1: Ika 24 kadlawhan na September 26 nalilipat na kita ini. Aton minayuyungan minahal nga provincial late padayon kita posible makaabat in madampog lagi hapon ng kalangitan nga ibang mga bungto nagriresulta in mga parapatsara nga pag-uran nga pagdalugdog may tungod ang trap nga in tropical storm na nga may international name nga Surigay. Ini nga Surigay, tikang ini ha Korea nga iton na kahulugan ini eagle ay agila nga yan, agila. Uri ng agila, siling pamanan pag-asa. Nga kanina na last days ang magahon na sipatan ini tropical storm nga nakadto 1,500 kilometros sinirangan iton Northern Luzon. May daniya kakuskun ini nga hangin nga 75 kilometro per ora arani sentro kan pagsubas ko nga maabot in 90 kilometro per ora nga naglalakaton pa kanluran norte kanluran in 30 kilometro per ora so malayo tol pag-asa posible nga nangaga sumulod hapar kan pagtatawagon nga kwini kon magpadayon ni tiadalagan diri ini magakalan pulbisan din nga parte daton nasod kan diri gihap niya papakusgon niton hangin habagat lugod dit nagtitika kusog yan na iton El Nino

0: asahan by October mamamara upo dito aton dapit. Pero diri ito not necessarily nga baka il ninyo diri mag-uuran. May dagihapit chance nga baga maatakar iton abagat, maatakar naman iton local thunderstorm. Pero generally, mauurugul itong magapagsira. And oray, gale warning, antrap na yan hini, labot lahi, oray ni Picto Bisan diin nga parte, tatang nasod, labot man hini nga trap, nga nakaka-apikto, gindoduminar niya, sinirangan nga dapit itong Visayas, kan Mindanao. Oray, gale warning, nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw, din niya ito dapit, salita na itong mga, ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, talawas kumantuhadagat pagpakabuhi, basta magikmatleran mo pa, para liwantin ang makalikay, hinanumpuman ng mga disgrasya nga posible manabu, samtang hiraan to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati kihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahi yan ang adlaw, pinagihadagat, talawas gihap pagbiyahi, ay siring ko puman kanina, waray, gale, warning, aginisan, pag-asa, dinayato na pit niyan habugos nga sinirangan han Visayas. Alam kong real time yun ang temperatura, dakita ha 24 sentigrado, nga pwede mabutin 33 sentigrado, iyan ang adlaw. Anato na adlaw, masidlit nero niyan, alas 5, di na may ha, alas 5.29, matutunod niyan nga kulog, alas 5.35. Naton daylight time yan ang adlaw, may dakita dilatakloban, may dakita 12 ka oras, ng 6 minutos. Tikang didi hapidira remolite, inin Heruel Montesa, ani yung presenter, maupay nga kulupa, maupay nga agahan ng tulan, ganda mo nga salamat. Ito din na nilipat kulup.
1: Damo kaya po na salamat, Sir Will Monte. Na, inuli yan ka na. Na, inuli yan ka na. Ada. Sa elit kulup na timo. Anyway, anay, saan kita magtapos? Kay inin pa itong ditong pagtaga-kuryente. Ito na itong gini-istorya. Na pagkaya na, ading good news. Ayun, kung good news ini, parang nga itong mga GSIS inin pensioner. Kay may day na aabrihan na itong kuan, itong GSIS solar loan. Solar ini. Yan na ako to bini September 30. So, pwede na mag-avail itong mga in-pensioner mga kasangkay ni GSIS. Up to 500,000 solar energy loan. Baray dan gihapon ini. Nanonomdom kam hadton after ang Yolanda na may da 200,000 hadton mga government employee. Basta itong iba pagkayan, wari pa pagpakabaya. Wari pa pagpapabaya. Maatagan ka muna yun. Datun baga ko. Ayun. Di ba? Okay. Ni baray dan gihapon ini. Ha? So pagpalit, it gagamitin ko nini nga 500,000 na solar energy loan para pagpalit ng installation nitong residential solar energy system. Halaro man ginhawa solar energy loan or GSEL, pwede bayaran ang loan sa kubhin 5 katuig na may da 5% annual interest waray service fee dire itong GSIS. So kung ikaw in gusto mag-avail, pwede ka kun. Para nito mga pensioner GSIS lah, pag-submit ko nito ni mga aplikasyon, pinagi itong GSIS Touch Mobile App. Ang mga active ko noon, ging ko an, may danahin yan, mga active di dapat March, ang mga active, GSIS. Kay, mas amo na lang siguro itong maupay. Nauso naman nga aning niya pagtaga-solar. Bama na din kan Congressman Leandro Libisti. At nagtitinago naman. Anyway, mga kasangkayan, oras sa alas 5.31. Ano na itabuhan na impeachment kakulop? Standby, alas 5.31, mabalik an. Napakianan na. Pahinom dumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Ruby Rose po.
6: Sa kasama po kayo, Ma'am Ruby Rose.
7: Aklan po.
6: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
6: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
6: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
6: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
9: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
9: Panindugan! Karasika sa lakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!

oras makasangkain, 5:39. Good morning, Anay. Parang adakan na Noli Bayaya. Iben, morning po kuya. Live from Balurinay, Burawin. Great tak mga relatives sa Tulusahay ng Santo Niño Halita. Salamat po. Salamat kihapon. Kay man nga umugtok ini. Simpa marakim batin. Di namat na pahurus. Di nabalit na pahurus. Di na hiboy bit sa sudnim. Good morning, Danny. Good morning, gihapon. He said, di pas abuyabol. Good morning, doktora. Nga na sugad man hi inin na aray, di rin na pahurus. Na pahurus. di rin na napaigbo, di rin na napaubos. Amo iton hurus. Anyway, ano na tabo mga kasangkayan kagulop? Ada kay good news para nga dito na mga inin na taga-prosecutor nga hadton mga pro inin na conviction nga bad news para nga dito depensa para nga dito likewise sa pro acquittal. Ah, kay inin na bag-o mga kasangkayan ang threshold. From 16, two-third and all the members, and 24 is 16, yan na maubos ng 16. So, beforehand kuan, mga kasangkayan, beforehand votation, nag-adaman oral arguments kay Kulop, kumbaga dirigbati, ang prosecutor, ang depensa, likewise nga dihan natin mga senador, inin na kinanglan ibahon. Pero nag-motion dito hikuan, nag-motion ikaw niyan Alan Peter Cayetano, kumbaga nag-adhan deferment. Ayawan ay, ano kita pagburutusay, kinanglan, ayawan ay kuno itun. Nadiri, of course, in behalf pan iya mga kaalyado kayo na mira. Pero nag-adhan burutusay. Perdi lagi hapon hikuan Alan Peter Cayetano. So ang sunod magbuburuto say na para nahan pagbag-uhan ruling. Nga nahi unang ruling ni kuan ni ininano kay ni ininan presiding judge si Chisis Cudiro nga 16 two-third han all the members 16. So ayaw babaguhon tay ni. Ha? Babaguhon tay ni magasangkayan kay ang punto dida. Nga tipaunan ka makakag, di ba? Tipaunan ka makakabutos. Kunwari ka, dida. Di man na siring nga diri ka, membro. Ang punto dida mga kasangkay ka, siring pa man ni inin na chill joke, no? Ang prosecutor. Kaya ano ko, no? Kaya ano, itlingkuran, mabutos. So, amin ni mga kasangkay. Kumbaga, nagdaugan dipinsa. Amin ang dipinsa, an prosecutor, pero sigurado kita igdadalagan inin ni rangat sa Supreme Court. Sigurado kita mga kasangkayan itong defense. Now, ano ang division? Han 20. 20 na lahira mga kasangkayan. Kay waray man ikaw niyan na Jingo Estrada, Rodante Marcolita, Ronald Bato de la Rosa, nganhi kuan, nganhi inin Senator Lorin Ligarda, waray upat. Kay 24 minus 4 is 20. Kompleto ang 20 mga kasangkayan. Ano ang pag anon division? Han anon butos san 20? Ginano? Ha? Ang kuan ni mga kasangkayan ha, an motion ini to lower conviction threshold from two-third han all the members to two-third han present. So ang nagdaog din ni mga kasangkayan, two-third paran mga present la. Ha? Mga presente. Now, 20 kay up minus 4 duha iton adha kustodiya itong BGMP hi Jingo Estrada nga ni Marcolita while hi Bato de la Rosa ambot kon hino iton iton may da kustodiya hini hapagkayana kay nagtitinaguman ini pero nasiring hi Junbic Rimulya DIG maram ni rakunhain nakpa na ha. Lorin Ligarda, mga kasangkayan, for your information, may danalwat niya yan na inin extension han iya medical leave. Tikang ini dari September 21 up to 23, September 28, hasta October 2, yan na naliwat extend up to
October 9 naliwat iton na inin ano kahito iton na medical leave mga kasangkayan, pero pakyanan din higing kukonsume nala siguro, kumbaga ano tawag ito, gobyerno, higing kukonsume nala siguro ni random ano man mga leave na entitled ka mo. Ha? By the way, so upat an ko lang. So out of 24, minus 4 is 20. So anong division mga kasangkayan? Ginano pagbutos? Ang 20. 3 si dinhi and yes. Yes nga it ihap hiton 2/3 in presintila. So madaling istorya. And waray di da, di riupod han 2/3. Now, and waray mag-participate, but consider ini nga no, mga kasangkayan. And waray mag-participate, kaya nag-walk out ini mga kasangkayan. Kawari mga respeto ba? Okay, granting ka na diri ka mo. Kaya ano nga mag-walk out ka mo? Kaya ano nga diri ka ma-attender, di ba? Ini ba mga kasangkayan nga? Klaro ini nga, bagayin pag minus, pag tama hiton proceeding, or di ba? Kaya wala man ito problema. Kaya amo bali ito nagkakaadang butasyon, kaya diri nga tanan gusto. Kung na diri ka, di dala. Diri kay ma, di ba? Pero kay masakit in naira, tinuudla. Hinon wala mag-participate mga kasangkayan. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Christopher Lawrence Bongo, Ki Aimee Marcos, Robin Padilla, Camille Villar. Amen hirang unom. Not participate. Waray mag-participate mga kasangkayan. So, considerin hirang na, diri. Now, hirahin o mga kasangkayan ang nag-yes, yes to lower and conviction threshold. Bam Aquino, J.V. Ejercito, Sherwin Gatsalian, Rizal Tiberos, Pampilo Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Vicente Soto, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Juan Miguel Zuberi. So, amin ang 13. Supposed to be 14 in hira. Kaya lang, ang presiding judge, consider as nohiya. Kaya no? Waray din niya nag-abstain actually. Kaya di na ito, kung may nag-abstain, waray nag-abstain. Si Mark Villan, waray ito yung mag-abstain. Yes, ito hiya pagbalhin itong pag-lower in threshold and conviction. Waray ko, ang nagno din hi, o sala iskudero. Kaya nang nagno hi iskudero, di na hiya pwede magbalhin han iya na hiyo nga ruling. Madagali nga istorya, nadir hiya nga mag-ubos. So, gintindugan niya, mga kasangkayan, nalaan iya na hiyo nga ruling, nga 2/3 han all the members. That's why no hiya. Pero actually, pero amo gihapon may tatabuhin. Itong presiding officer, di rin pwede bumutos. Di ba? Di rin makabutos itong presiding officer. Pwede siguro hiya hini. But iba niya. Pero kung di na na itong judgment ba? Itong conviction or itong acquittal, mga kasangkayan, di rin pwede hiya di rin hiya nabutos, di rin nakakabutos, o di rin hiya pwede bumutos, kung di rin ako nagsasayop. So, iton ihap-lag-ihap din hi, Tracy. Now, mapakyan na ka mo, bisa ko nagpakyan na ako. Kaya ano hi, Villar, na supposed to be, aadihiyahan inin nagkuhan, waray mag-participate. Kaya mimro ini itong minority, hirang magbugtungan ni Camille. Ni Camille Kakulop, nagkuhan, nagdrama. Nagdrama na lo ti Camille. Kung may da inin ano kahini, kung may da anlinyada ni Pia Cayetano, nasiring hiya nga inin hindi nyo naman lang kami pinangumusta, di ba? Namdam ka mo, nagtukya, kaya amin ito niya. Waray man lang ko na yun, nagamulta mo, hindi. Wala naman kamutangan. Ikamil, ibalot niya. Gintukan niya kakulop kay inin kinanglan, irespeto ta kunwana, irespeto ta gadmang kuno, baga nasakitan niya with regards ang pag-mention ng mga plunderer. May mga kaso nga plunder. Ha? Ay ni Erwin Tulfo. Respeto gad man kuno kita kay diri pa precisely diri pa matira mga convicted, mga suspek, mga kuan pala tira ko mga akusado pala ito ni Rasina nagtuok. Ginbasya na siring and bas
kay ginpokus nga naturo niya luha, mao pay pakunot iya luha kay naturo, pero promoter kun waray turo sana ul. Sana kun buti pa kun yung luha niya may to, yung mata niya may tulo, pero yung promoter kun walang tulo. Now ang pakiana, kaya ano nga nagbulaghira aminit da ko nga pakiana, nanonomdom ka mo nga prior hini, last week la, nagsiringan ombudsman nga fafailan yung kaso, adi nga duha nga magbugto. So, makuri, mahalata man kung nga duha man, manlimbag nga duha. Nalang pag-una la, nga to. Dito la, anay, kay, you know, kumbaga, i-hostage natun. Kaya na, trisira. Kay it kinahanglan na mga kasangkayan, hitong 20, 2-3, hitong 20, 14, bis unanhon nga, bisunanon nga ihap ini dinhi kay kun mag 21 mga dahikuan kun mag 21 ngani mga kasangkayan 14 it kinanglan nga buto si 2/3 kay ano nga 21 iupod ta pa di dahi kuan iupod ta pa hilorin ligarda kay ading aduha hi Marcolita ngan ikaw niyan Jinggoy, inin imposible na kamo ito maka-attender. Likewise, si Bato, imposible ito no mulbo or else dadakpon. Hiya, di rin iigagambol ito niya liberty para lapagboto si Tia Garon, diba? No. So, di rin ito maulbo na. So, ikaw niyan, since nga may danay mo live man up to October 9, imposible ka po mulbo. That's why, it ihap din hit 21. Now, it 21 pira. Itong 2/3/21 ng mga presinti nga senador. Igin-include ko na di dahilo rin ha. Kakulob diri included kay wari dida. So igbubutang natong 21. Pira itong 21 mga kasangkayan. Hiton, pira itong 2/3/21, 14. Diba? 14. Now kung 20 ya, 13.33. Basta round of unit, 14 lagi hapon. So madaling istorya, maada mawaray ikaw niyan Lorin Ligarda at ihap hit 2/3 hitong presinti is 14. Now, ang bumutos 13, included na di dahikuan, hi Mark Villar, kakulop, di ba? So, ika 14 yan, ikaw chisis ko diro. Niyan, kung di rin mabutos, mga kasangkayan, during hiton, kuan na, hiton na, hiton na, ano kayo ni, hit butasyon, kung di rin pwede bumutos itong presiding judge, I suppose nga di rin hiya pwede bumutos. Kaya, you know, kung di nagsasayip, I don't know, kung amog hapot may tataboy ni. Pero di rin, ha akong pagkita, no? Kaya, you know, inin permanent vice mayor, vice governor, di man hira nakabutos. Nakabutos lera kung may datay. Di ba? Kung nagdi-division na itong house, for example, napulo or 20 ng mga bukal, butang tanala, 20 o napulo, tay hira. So, nakakabutos itong presiding officer, vice mayor, ng itong vice governor. Pero yun ang sitwasyon, ay supos nga mo gihapon. Nga diri ka dapat, or else magiging bias ka daw. Kaya ikaw itong chief, ikaw itong head, itong mga mga judges. Di ba? So magiging bias ka daw kung bumutos ka, parang conviction or what, di ba? So anakon punto nga, posibleng diri makabutos or bumutos niyan ikaw parang conviction or acquittal niyan itong presiding judge, si Chief Escudero. So itihap, 3C, kaya ada naman si Mark Villar, 3C. Pero at kinahanglan, parang conviction, 14. Now, it acquittal liwat magkasangkayan, maram ka mo kung pira. Ha, pira itong kinahanglan para acquittal, 7. Na kay unong hira pag kaya na, unong hira. Yan na, it nakikita ko nida, si Mark Villar, kumbaga, alang man lang kita nag-uuna-una, hiya itong magiging kung anin hapag kaya na, sige, igdadayon niyo, itkaso mo nung magbugto, kaya makatakaluyo. Magpapabilin, makakantok ito nung. Kaya pito malat kinanglan, unong hirangadaan, makakanto ako. Pipito, now, sumiringan nga, sige, dirig papadayon, so, magpapabilin ka, didi, 13 ka mo. Diba? So, ano lang it magiging deal niyan, hiton administrasyon, masaring ko, ating bugto nga usah. Para mag 14 ka mo. Di ba? Ambot ko na mo gihapon, ako takpag-analyze amo ito. Amo ito pagkaya na, kayo no, mga kasangkayan, may president na baya. Anong president? Ito Chief Escudero. Ngan ito Jewel Villanueva. Di ba? Ang title ko last
last week kana akong kuan nga nasering nahiuna pa hi insan. Nahiuna lugod di insan nga wari klaro nga ebidensya not insan Speaker Martin Romualdez. Nahiuna lugod pagkiay kay sa taada. It nakikita ko yan itong laro amo iton. Kung kaya ano nga hibilyar ito sa Mark Aditon, Aditon majority. Kay klaro nga minority iton ni Mark ngan hi Mark Bilyar makasangkayan minority iton. Adit hirat kan alan mga pero kakulup na pausa kita kay ano nga bumuto siya hin yes makasangkayan supposed to be nakadihan nag walk out kay memory at minority amo itak nakikita din hi ha kay iton conviction o tron ko kinahanglan hin pira inanglan hin 14 so 3-0 included di Villar ika 14 si Ciscudero kun di mabuto si Ciscudero kulang lang hapon hira di ba kulang hiran usa hinumat igpupuno, ada kay amoy masiring. Inin, ano man, igpapadayon niyo nga kaso, haamon ng pamilya. Kung igpapadayon niyo ito, makatakit minority. Kay pitulat kinhanglan para nakwital. Kayo nung manhirayan ang adaan. Now, kung masiring, ayaw. Stay put ka la. Pero, sige, di rin naman igpapadayon kaso ay iyo. Pero, kuhatin bugto. Kay kinanglan ng 14, 13 man lahir hapag kaya na included ni Mark Bilyar. Ha? Ini makasangkayan, laro init ka mag-araman. Kay mapapausa ka mo. Han mga previous makasangkayan ng mga proceeding, kung ano man, kay klaro man kung hinot mga bahir, mga purhit, mga anti, di da? Pro-impeachment, mga anti, mga, di ba? Klaro man kung hirin nito, klaro as in makasangkayan. Permanente ito ni Mark Bilyar. Naka dito dinit minority. Minority ito hiya mga kasangkayan, pero kakulup nag iba. Kung maamo inin, tada kay itbalaon, siring ko pa man. Bagahin, kurukurso na dala. Waray papirmahay, by the way, sa ano kita magtapos ha, para napakyana. Ang transmittal mga kasangkayan para ang postponement ng election na receive 22 han Malacanang. Kakulop, may na-interview kan na President Bongbong Marcos kung ano na, napirmahan na ba niya. Anong sharing ni President Marcos, Bongbong Marcos, anong interview niya? Waray pat makadangat nga diha akon. Pero nareceiveman Malacanang 22. Okay, for signing na lang ni, hit postponement mga kasangkayan. Itong barangay ng sangko ng kabataan eleksyon. So ano yung dinhigin still para ma-stillmate mga kasangkayan ni inin na Attorney Macalintal na kumpirma niya 11th hour. For example, kay itong Monday, matikang na. Itsihan man paghimuon, makuha ng TRO, mangaroon TRO, ikaw niyan, kung may petition rin eh, mangaroon TRO, nga istap na itong continuing, itong filing COC kay may dan nagpetisyon. So, konpirmahan ito itong 28, waray na, hino pa man i-re-restrain, waray na i-re-restrain din eh. Ano yun, saan mo gudin ipipirmahan? Kaya na, pizza 24 na niyan, 28 Monday mga kasangkayan, filing na itong certificate of candidacy. Pero di pakyan, kung napirmahan na ba, waray pa. Waray pa pirmahan. Di kita maharam, maybe yan. Kansaring ko kakulop, last week, aw kasangkulop, nga kinanglan yan ang asimana, mag-decide na presidente kung i-egbibito ito or pipirmahan ito niya nga postponement itong barangay ng sanggo ng kabataan eleksyon. Anyway, mga kasangkayan, yan alas 9 at alas 10. Op, di gihapon ako niyo ha, may programa ako. Online program lamang good. Podcast program, Real Talk with Dan Riquez. Kada Huwebes ng Lunes. Temporaryo natin sa Dan Taposo, nalatin nga itong taramdan. Iyo taramdan! Technical Engineer Ronel Angay-Angay, sugan man, Engineer Jade Birin Inamanhi, Kabibes Danny Murbus Riquez, nagpapasalamatan ni Padayon nga pamati, maupay nalat nga aga, hato nga tanan.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Ako si Josepina Rehes. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kana ang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
1: TJX 500,
2: mabali sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Tacloban, the voice behind the hit. Paraluman.

0: old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's Showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Bimmy.
1: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: It's Eddie, Baby Dolls, Bimmy, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
2: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
0: Maayong adlaw mga kaigsuunan! Kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa Dayang Ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal, unreported and unrelated fishing activities aron mapanalibda ng atong Dayang Ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa VFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o VFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras alas 6:23.
2: Dugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Alas 6:13. Opay nga aga, welcome na ito na pagkauros at ramdan na Panindugan. Adlaw yanahan, Huwebes na, pitsa 24 September. Sakto, unom na lagadlaw it nabibiliin. Bulan ito na September. Opay nga aga, welcome na ito na pagkauros at ramdan na Panindugan. Kinukumusta naton na naton mga suki nga mamarati and welcome na naton na programa yan ang aga. Daan ako mag-sasarit ha iyo ha, nga diri ako makaabot nga tot alas 7. Medyo may bibiyahion pagita yan ang aga. Well, na dagko nga mga balita kakulop, no? Makakulop, baga ituhin historic makasaysayan nga ita pagbag-o hit denominator hit babasaran hit two-thirds itun two-thirds waray ito kalabti an nalabtan kung pira ita babasaran para makuha itun two-thirds, no? Binasaran in 21, no? Kaya iton dalagan hini nagawas nga ito thirds in 14, no? Amiton takon pag-interpretar, so diri na 16, kundiri 14, no? Waray iga yakan nga 14 pa kakulop, no? Waray

na ibabasar ha mga senador nga qualified to vote, kwalipikado bumotos, no? Kwalipikado bumotos may tungod kay hira in didagod, no? Sa likwaot daw it papabutoson mo lagihap, no? Nga waray dida ngantig da nga maulbohi senator Bato de la Rosa, adi na ako mabutos ako, no? Baga diri liwat itong patas nga tuhit. Kay maaram naman yan it butos itong biso, waray ka dida. Kay diri ka man aada. So pamati ko liwat, hi ako. Makatadungan itong nga it maghuhuwis gudla itong aadala, no? Amo ito takon, itakon katadungan personal, no? Ngayon maghuhuwis it aada hatrayal, no? Diri it maghuhuwis in maiha nga waray dida, maiha nga waray naginatinder, diri nga hinsasabutan kon nahahain and diri maaram kon magtutuman pat iya duty ko mo senador. Din all of a sudden lumugwa ngan mabutos na. Una-una adaw iton. Kung Asya ba iton? Ada kay ano man ini? Ada lagi hap ito. It's in his ring, shall be 2/3 of all the members of the Senate who are participating in the trial of the case. No? Hanin una nga tuig, ini sering pa man trivia la, no? Hanuna nga tuig, 1 year ago dayon, Senador Erwin Tulfo ba? Ha? Haya pa makianad to kan Justice Secretary at that time. Ngalong, di ba, nabibend itlo, no? Ha? So naging controversial ito nga bend hanlo. Kakulop na liwat kay ang nagmosyon man ini nga i-reconsider itong announcement han pag-abrehan impeachment han presiding officer nga disisize it kinahanglan nga butos. Di kakulop yan nagmosyon, gin-deliberate ang iyang motion, no? Ni Senador Erwin Tulfo. Kakulop gihap na bago. Suba kakulop na gihap, os katuhi ka naglabay, na-bend na liwat. Amo ito na raton, buhay na siguro din siguro Senador Erwin Tulfo ini, no? Ang mga ini na orestorya, no? Kaya't historic ito kakulop, no?

anot matatabo. Kun baliktaron hit Supreme Court ini kakulup nga pag paubos han pagbabasaran ni 2/3 vote, no? Mapipiritan pagbalik ini aton 16 nga botos, no? In the meantime, mamimiling kayong duha. Kay para umabot kang 16, kung di rin na inipaglabtan at Korte Suprema, kay sumiring Korte Suprema, da, kay tama ito, no? And di rin man ini fixed nga 16, makuriliwat kong piriton ta nga 16 lagi hap, bisan di rin nakata atindir it iba. Di da na amon at pagbabasaran it kadamoon iton katanggal kun mapamatudan kun may da ebidensya na nga sadang, no? Ay bangin sumiring ba naguuna-una na amo iton it magiging kamutangan, no? Pero kun waray magdalaga na Korte Suprema magiha waray magkwi-question iton, no? Amo na iton nga 2/3 nga butos mas habubo hindi si size nga mga kadamoon ni senador nga mabutos, no? Mas habubo, no? Kakulob siguro na babasa na ang mga taga minority ang dalagan. Ako nagpipinamati ako tikangan at pagprogramahan aga hanagangan la ako nakasagap han balita nga pagdidibatihan na kadamoon it senador nga mabutos kung pira iton kinahanglan nga mga senador nga nasiring nga sadang it ebidensya para maging kontra it pagpabili na katungdanan para matanggal kay ito na epekto ini pag makumplito at butos kadamoon tanggal kahini, no? And anyway, nagsharing naman niya daan. If I'll be impeached, that will be the end, no? Nagsharing naman niya daan, no? Tanggal kahini nga na with disqualification pagod, perpetual disqualification, diri ka na pwede sumulo na gobyerno. Bisan bumalik ka pa ha Davao pagkandidato, diri ka na mapwede kay pirmi kito ni Papa disqualify. Kay may darason judgment pagod in impeachment court, diri ka na itong pwede nga, you know, makabalik ka katungdanan. Maka kandidato ka, abot nga ni kung kakarawaton pahit kumilik iton, no? Iti mo certificate of candidacy. Kung mag-apply ka man na gobyerno, most likely diri ada, kundi ha politika iton imo pag susulod, hindi ba ang hindi karawaton at kumilik, no? And kung karawaton man at kumilik, ay bangin na masaring question na lang ni Hakorte, ada kay bangin na Hakorte liwat ipapa-disqualify. Nga na sigurado madi-disqualify kay klarado a constitution nga na-remove nga disqualify na pagkandidato na ano pa man nga katungdanan, no? Amo ito't magiging consequence, no? Nida, paraptas ini preso hi Congressman Martin Romaldez. Tanggal liwat, no? Asuan dito ba? Nakakahalata ng adaan ng mga taga-minority. Kaya ako kakulop, maka-abri ako ang balita. Ay, nanumdum ako. Debate ngayon yan, ha? No? Mupay pa yan debate. Mga kabugtuan. Ako may dako personal ng opinion. Mga bagahin patas igualis la ang dirigbati, no? Ang debate nga sino tinitindugan ni Dean og yan na Congressman Shell Joke, no? No? Og ni Attorney Pua, no? Ha dipinsa para akon balance sila, no? Bintaha go ang mga taga-prosecution. Kay kahuman hatun imbitaha han mga dati justices, especially chief justices sa Korte Suprema, no? Ida na lamragan ita mga senadores, no? Nga ini

Chief Justice Renato Puno, Chief Justice Artemio Panganiban, Chief Justice Hilario Davide, no? In diri gada da ini magsasarabot, no? Nga pwede ini mag-iba ita babasaran ita ini two-thirds nga butos. Pwede gan ini ada umiba. So, diri ada itong magsasarabot. Pananglitan yung pantawagan itong mga hinunga manginginfluensya. Pamati ko, mga ini, nga mga hitsura, diri ada itong mapa-influensya. Diri masiringlak nga ada, kay wari magdito. Pero pagkita ko yun mga integridad ini ng mga tao, era Chief Justice Hilario Davide, no? Diri ni mapa-influensya. Pero hira Renato Puno, Artemio Panganiban, bisan nga ni Associate Justice Adolf Ascona, no? Diri ni mapa-influensya. Bangin ka delikado, bangin i-bulgar ka palugod, no? Ma-apiktuhan yan, mahuwaso ito nila, no? So, han tutulo ang Chief Justice ha Korte Suprema dati. Madig-on ito, Hinduro. Madig-on ito, nga basaranan nga pwede ngay an mabago plus an opinion pa position nga paper nga gin file ni Dean Ranilio Aquino San Beda Graduate School of Law. Wariya dito pero niya papel in gin considerar han pinapatamakan an mga senador nga nagburuto sa ikakulo tubtubhan alas 11 diri pak maaram kunti pakain an dibati kakulok. Pero didahan mag-roll call kakulok, no? Banak ba, magbubutos ini yana, no? Pagbubutosan ini yana. Kay ginsugo ni Chief Escudero an clerk of court, han impeachment court, no? Han Senate court. Nga, panginanoon kung hirahin ot mga presinti. Di nga ako nag-roll call. Pag-roll call, may danadaan nagsiring na directi atinder it butosay niyan. No? So, waring nga ako mga tinder, unom. Amy Marcos, hi Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Camille Villar, Senator Bongo, no? And hinupan usa, ha? Waray na itong mga tindir, no? Hana butosay kakulok nangag walk out ra, no? And surprise kakulok, no? Hi Senator Mark Villar in sumunod na didiha majority. Pagkita ko ini magiging maupay na tawas ini ta. Magiging maupay na prime water. Pero kay di rin naman kuno ira na ito, no? Amo ta sharing, no? So amo ito na panibag-o kagulop ng mga panhitabo nga si Senador Mark Villar nga taga minority in bumalhin na, no? Pia Cayetano pala. Na ika-onom kakulop, no? Duha nga Cayetano, usa na lang nga Villar, Bongo, Amy Marcos, nga Robin Padilla, no? Hi Mark Villar, Senador Mark Villar, no? DPWH Secretary, han unang administration for 6 years. In, butos para pabaga ini na paubos han kadamoon han mga senador nga kinhanglan hito thirds. Pero nag inin abstain anay. Dito han hangyo, no? Kabaga na gawa duha nga apilar, no? Nawara ka anay, nawara. Kanaanot nga apil, badaw perdian apil, nakunaan ka na Erwin Tulfo na motion na napirdi. Ngayon, may da pa usang motion na tinatawag nga point of order, no? Nga kung mahimo, ayaw tayo ni pagburuto si, no? Ikanto tayo ni Korte Suprema, no?
So gibutosan kun magboboroto sa iba ang senador. On una nga boroto say kun ang mga senador magbubutos ba kun babag-ohon o diri ang threshold, no? In pagboroto say kay napirdi ang nasiring ayaw kita pagboroto say, no? Pirdi ang motion ni senador Cayetano. So ang sumunod nagboroto say, no? Ano ang gibutosan nga babag-ohon an igin pasamuak ang pag-abrehan ang impeachment nga 16 an kadamuon han 2/3, no? So may tungod han na kadam-an nga mga bumutos kakulop nga diri ig permanente ha 16 an kadamuon ng mga senador nga mabutos, no? Waray liwat ig announce kakulop konpira basta an irala patakaran nga nahaon kakulop nga an kadamuon nga pagbabasaran han mga 2/3 nga mabutos diri iglalakip an unknown kunhain adton legally restrained an permanente waray ha senado ngan kun ano pa nga rason nga waray ha makaatindir han trial, no? Hi senador Loren Legarda in pamati ko baga naaada pa kay ano kay nakatikang adto, no? Nga nakapamati. So na-absent la kay nagpapatambal daw ha abroad. So may tungod kay may dadida mga kaparti pipira pa man la ka si man nga datulo ada mga masering siyam pala kaadlaw nga na-absent, no? Hanuna mga present man niya diri ya kinakonsiderar nga diri ya na tambong itong trial. Amin it dalagan na hitpagbag. O waray sumiring kakulop nga 14. Waray. Sumiring la nga diri na naton ipipermanente nga 16. Ita kadamuon it senador nga mabotos. Salit ini in abri na ini para hin 21 lat present per me. Aw di divide by 3. Ano kadamo tayo balik-balikan ini? Divide by 3. 7 times 2, 14 convicted. Amo ini ton, you know. Yan ah. Kumbaga, wari pa convicted. Kumbaga, 14 ba nga butos, ita maabot, dinet pagburutos ay convicted. Kay, ang 2/3, adto naman ginbasar ang 21. Nga kadamonhan na senador, no? Amo ito ta highlight mga kabugtuan, no? Exacto 1 year kakulop han na pagsiring bending dalo. Bend dalo. Exacto kuno sa katuig kakulop, no? Alright, mga kabugtuan, magsasarit ako ha iyo. Dini nato nini tataposo nito nato na pagkaurusa. Taramdan na panindogan, ay laka mo hipausa. No, nagdadali ako actually yanang aga nga thank you so much han iyo pag pamati natin na tira tala na headline yanang aga, no? May da balita nga maubos ito na presyo ito na gasolina sunod nga semana. So kung kaya pa nga dat Martes, so Martes na lapag pag-gasolina. Hangaran natin maiging kaupo ni Raronil Angay-Angay, Rajade Birino, inihin Nick Ismali. Good morning, ha iyo nga tanan. Maupay nga ka.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500!
9: Ang DTX 500, ito ay may Mamortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
1: FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Mga kasangkayan, bantayi itong libreng at check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tugtog alas 4.30 han kulok. An ira clinic na imumuta ang Avenida Veteranos, Barangay 23-8, Tacloban City, na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan hin atensyon an aton lawas, kay prevention is better than cure. Lit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto ha kabutangan iton imo panlawas. Pagdagmit kay in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilif?

0: Check your FM more time. It's 58 minutes down 7 in the morning. Magandang umaga, Metro Tacloban, Eastern Visayas at buong Pilipinas. Yung po'y nakatutok sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. We're 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa sound trip, ang lupet. Happy Thursday morning, everybody! Uy, naku, Diyos ko mi, umarimar! Webes na pala ngayon, isang kembot na lang weekend na naman, mga ka-vibes. Kalaan nyo yung kakalunis lang? Diyos ko, it's September 24, 2026. At konti na lang ay magsisimula na po kami dito sa pa-countdown namin to Christmas. Who's excited? Sino yung mga excited ng magpapasko, mga ka-vibes? For sure, ang daming mga excited dyan ng mga ka-vibes natin. Oh, anyway, before anything else, kayo muna yung aking muna welcome dito sa ating pinakabonggang programa sa balat ng radyo. Ito po ang bongga ka-vibes! Yes po, opo, kasama ang inyong DJ Jaja Melon all the way tambayan until 9:30 in the morning. Yung araw ng Webes, mga ka-vibes. It's actually a lovely day. Napakaganda ng weather natin sa labas. Pero di ko sure, baka mamayang hapon umulan. Alam niyo naman yung mga siste ng panahon natin ngayon, no? Pag umaga, ang ganda-ganda ng panahon. Pagka hapon, paggabi, parang medyo gloomy hanggang sa umuulan, ano? Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin, papaalis po ng kanilang mga bahay ngayon, yung may mga biyahe. Alam niyo na, magdala-dala na kayo ng mga payo, yung mga kapote ninyo, yung mga caps ninyo. And don't forget to drink a lot of water today, mga ka-vibes, para medyo energetic tayo sa lahat ng mga gagawin natin. So, umbatiin lahat ng mga ka-vibes natin nakatutok sa kanilang mga radio 100.7, sa lahat po ng mga ka-vibes natin dyan sa kanilang mga tindahan, dyan sa downtown area, sa lahat ng mga public markets natin across kung saan man po yung nararating ng ating signal. And syempre, batiin din natin lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa ating FMR Philippines application. Magandang good morning! Maganda na nga, good morning pa, di ba? Mas maganda yung double-double. And syempre, sa lahat din po ng mga ka-vibes natin na nasa Facebook Live. Yes po, opo, live na live po tayo napapanood sa ating official Facebook page, just 100.7 FMR Tacloban. Na kung hindi nyo pa po nalalike and follow, do like and follow! So sige mga ka-vibes, let's take a break. Mamaya chikahan, malupit na chikahan tayo, ha? Sama pa rin, once again, your DJ Jaja Melon. Para sa programang Bongga Ka-Vibes. Only here on your number one favorite radio station. This 100.7 FMR, Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupit, good morning!
1: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR, Tacloban.
2: Ang lupit!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My body.